0: ibi orun ma se ibi anu o ya ma se ti ojuma ba ti mani ri ma se oju mo ni mo kiri o ma se ase oluwa ni gbogbo eyan so bi akoko ire owuro de e wa gba iyanu lati nu baba wa ninu oluwa apostle dr sm mustafa jp baba se bi oba oludasile ijo olorun seed of christ golden church land of reality ti national camp won wa ni se bi oba international power line camp kilometer 54 lagos ibadan expressway lufu wa pe ipele ogun apostle oya
1: eni kan gbo mi gbogbo nta npe ni kokoro ajenirun awon kolokolo kekeke ti mo ba eso ajara je yala nu se re abi lori omo re abi ni owo re na sapamo si mo ran e na sibe oluwa le jade
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: bi be de ti enda majemu alo seleri o si wi pe emi o ba jenuru wi lori ise yin I will rebuke the fora for your sake ani mo duro gaga bi ko ati iriju olodumare gbogbo kokoro ajeniru tin je igba re ru o de ntaja o de nta o de npowo owo se kojo ta ngba owo mu ta ni gbajo lowo re o gun wo lo wole ta lo fe so da lai mo se mo pase loruko Jesu ofa yen jade
2: amen
1: tin ba tin soro yi wa ma patewo titi ba fi ni ko sami mo wi loruko Jesu ti Nazareth eni to ran mi ni se bi wo ba gbagbo gbogbo fa gbana tin be lowo re mo pase wo ya jade
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: atu osile
2: amen
1: asodo minira
2: amen
1: ogun aye re se
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: wa meru ewa
2: amen
1: Jesus oluwa wa
2: amen
1: awon kan ru lokan boy daddy adu ate gba yi be ni awon to nilu e awon to ni die awon to mo ituma won ti mo wi won mo wait e butito egbo mi sa aye mo nje ke yan si se wa gba ilaye wa kawe wa kose wa de mose wa de fun ilaye ko sise wa tun fun ilaye ko jere won wa nje ko koro ko dele ibere lo nduro si awon kan ni e ah mo duro bi ko ati riju iru awon eniyan be ninu aye re loruko Jesus oluwa ba won wi
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: oluwa ba won wi
2: amen
1: Oluwa ba won wi
2: amen
1: Oluwa ba won wi
2: amen
1: Oluwa ba won wi
2: amen
1: Oluwa ba won wi
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: wa de se bi oba
2: amen
1: Jesu oluwa wa
2: amen
1: now emo kan ti mo gbo woman kan se testimony ne Port Harcourt eyin ti e ba current ni iri owuro like 3 years ago alaja ni won won se testimony yen won ni eku kan ma nda won lamu ninu shop o de so shop yen di aworo leyin adura ni won to le ri pa eku buku so mo pe ru eku be nile elomiran won ma gboru e mo won e ri pa awon eku buruku kan be ni aja aja orule o ni mo bi to ti wa ile ba ti mo ade wole so o re gbo te ba gun aja e le ba won be eku ibode ni ile lo mo nfa ile la gbadu ale lori oni ni ojo keje now osu keje odun 2026 iru awon ayajo bayi agboro gbadu afun yin mo so fa pe e buye pera ni a fe gbadu a ojo mere lagba ko la fi gbadura yen yen ni kako mo ni awon woli ti a bi ni ojo keje osu keje ati wa meta ti wa so gbolohun si aye e ki oro e ko ba le gbo be ni maje mu be ni ojo yi ah asa tenu me jade to ba same ogun aye re se
2: amen
1: in the name of Jesus.
2: Amen.
1: O se bi oba ni.
2: Amen.
1: O se bi oba ni.
2: Amen.
1: O se bi oba ni.
2: Amen.
1: Oni ta fi n gbadura, oni lo ma pari. E jo gbugbo eyan mo Olorun. E ma fi date ni sere. E ma fi sere o. E ma fi sere. E gba mi sa. To ba da go mejo ni asale, a ma pade lori Facebook, lori YouTube, TikTok pelu ogun Olorun. A fe gbadura ni. Ani majemu be lori ile mo fe fi han awon ko to pamo mo ba mo pe mo ti so fun e ti pe ti pe mo ti ko ti e fun e iwe Amos ori keta ni ese teje oni olorun ni se nkankan lai fi ohun ikoko re awon wuli re gba mi sa asiri olorun be pelu awon eniyan re mo so tele bo ba gbagbo loruko Jesu ogun aye re se
2: amen
1: passage kan be to be ka fonu bele but in to sele se omo bere Portacourt yen o tu sele se nikan ase ku ababe wa agboro gbadura lori e
3: e karo daddy loruko mi ni Christiana lati yana logbo inu mi dun lati ni awon iri nitori awon isegun ati agbara ti mo ri gba lati inu ere owuro mo gbo ipe yi mo ni lati gbo ipe yi mo bere se ni gbo pe lati 2020 mo se radio ti mo gbo ko se ni kankan to introduce se mi ati gba yen ni mo de ti ngbo ere owuro gbogbo gba to da lu fu ape si mo ma wa si lu fu ape so mo lori ofe lati bu iyepe ni lu fu ape

ma n je oja mi gan o ma n je indomie to da ju le ko te yen ma je o ma ya paper o ma ya spaghetti o ma je mo ra gbogbo ogun ko te gbogbo nkan ni mo se ti mo fi si ede gbogbo iko te yo je ade mo bo se n wole wa ade ki n ri awon ta te jo n gbele nigba yen wa ma bere lowo mi ton ba tin ji la ro pe se ekute yin se te ti ri pa ma ni mi o ri pa so di jo kan ninu re owuro ni baba wa so jade pe ohun ko ti a ba ti gbogbo nkan ki nkan to ba njo elenu to ba tin ni pe ko mu iyepe nitori ohun ko to wa ninu aye yi inu le lo ti jade wa pe o eniyan ohun ta fi le mo ohun to wa ninu ile ato ohun to wa lori ile pe ka fi gbadura ede so samu ni jo yin pe ta ba ti fi gbadura sinu yepe yen ka won sinu le tabi ka da sibe mo ti e ti sun nigba to di ale bi yemi ti se so sibe niyan mo ba dide mo ba gbe yepe lu fo ape mo sa ka samu yen si mo de soro sinu bi mo se so sinu e be se so yen pe gbogbo nkan to nyo mi lenu gbogbo ohun to wa ninu ile gbogbo ohun ta fi le mo gbogbo ohun to wa lori ile to nyo aye mi lenu to nyo mi lenu ninu ile ye pe ki owo oluwa ko mu bi mo se sun ko pe ko te ti pe 1 minute ti mo sun mo kan gbo te ko te yen bere si kamuni lasiko gba yen o ti wole lo bere si pariwo bo se wole bo se tan lo bere si pariwo lo nfo kiri lori awon nkan ta ko sile ko le duro lori ile mo so bo se ya kini mo kan ri pe ike kan ta gbe soke o subu o doju bole mo wo mo toro ti re mi tin ba ti bi se de ni mo tun ma npate oja ti mo se ko oja yen woni lale mo ni mi se de dide gbe ike yen ko pe mo wa ri pe ike yen rin nile mo wa pe omo mi akobi mi to akan mo ni wa mo ni mo ma ike yi wo bi ke sa o ni boye ku te yen lo wa la be o wa gbe ike po 5 liter ta nile o gbe le lori so ngba ti ile mo igbegun yen la ma nse 72 hours ilu fu wa pe mo de fe wa silu fu wa pe ni Wednesday yen emi na tun gbe omo ri olomo gbe le lori mo wa fi sile mo lo titi ti mo fi pada de laaro Saturday awon omo mi o si so ngba ti mo wa pada de won ni aye ti sikini atero pe ku te nla to tobi gan ni mo wa ni ki won mu igi pe mo ma se pe kan gba ta ma se o je ku to te ni labi white lara bayi o ti ku si abe to ti agbe yama yama sabe kiyin to ti ku ti oronu abajo so asa sonu o wa ya mi lenu pe wahala idamu to ti sele gbogbo kini yen to e pe gbe se nkan kan so ogun dide gan ninu ile yen ti won gbogun ti mi so won sa fun mi ni mo kuro ninu ile yen mo message yin pelu adura yin e sa ran mi lowo oluwa ba mi se ona nla fun mi mo ko wa si ile ara mi ngba ti mo ko wa si ile mi gbogbo won ti e mo bi mo se ko eru ti mo n ja gbogbo e to ni jo yen ni to wa legbe mi gan o wa bi mi ni jo ni igba to tobi jo keta o ni o wa gbagan wa joko ti mi o ni bawo ni mo se ri ekute yen pa mo wa so mo ni agbara olohun iye mi tete si mo ni agbara olohun ni mo ni iyepe lasan ni mo fi pa iyepe lasan ni mo fi pa ekute wa n wo mi ko le soro mo emi ni o soro titi to nkan ko ti mo se nkan ti mo se so bi mo se wa ko wa si ile mi o pe je ti mo ko wa si site mi ni mo ba ri pe nkan kan tun da ibi ota mi ru mo de gbe iyepe yen sibe so emi atomo mi ba se lo si bi a se fe sun ba ni ko wo ki lo wa ni bi ota yen bo se ba ile kute yen ba fo emi ati omo mi ten sakiri ninu ile toro bi omo kekere ni a te le da nkan kan pa mo mu ni ati jade omo mi sa mo ni ati jade pe ko ni le duro pe ko ma wori a de ma n gbe bucket omi kan sile sinu ile in case so bi mo sinu yara bi oko ti e pe ba se fe gbe lele bayi ko to se ju mi lo mo kan gbo shalo pipe owo kan mu ekute o de so sinu omi yen mo ah mo wa je mo no da bi pe ekute yen ti bo sinu omi yen so ohun na nu runkun ohun and mo wa ton na mo wo mo re pe ohun lo wa nbe ko le jade so igba to di arojo keji mo sa pe omo kan pe omo gbe jade won ba mi pa iyen akoko ohun ti ire owuro ti mo ti ogun ti ire owuro se fun mi nipa gbe gbo ire owuro elekeji
ni wepe ninu iri owuro mo ma nla la pe mo ma nja bo tin ba gun oke igba mi latoke mo le fo bo le funra mi igba mi bayi bi pe ki gun okun kon ko ja mi wale igba mi ki gun staircase ki n wale latori oke nla sugbon ninu owuro iri owuro ni joko ni baba ba so pe to ba nla la to ba nja bo latori oke baba wa so sam tamaka o wa so pa se ma se pe iwo lo si ori oke kan ko ma gun to ba tin gun staircase ko ma ka sam yen lo to ba tin ka sam the same sam pelu sam ti won fun wa ni ti me pe to ba ti n ka sam yen won sa so ba nse ma yen to ba yen pe kini mo sa try ngba ti mo lo si ibi ise oke ni bi ise mi mo try lati se bi mo se gun stek mo ka sam yen mo sa se bi baba yen so pe ka se bugun yen se pare sibe niyan eleketa ni wi pe nigbati omo mi ta jo ko wa lati site mo ti jeje yen de ti gbe nuna sugbon mi so ohun to sele nitori eri mi po ninu oro yen ni pe bi mo se n gbo ire owuro ko si owo ko si nkan kan bi mo se ko wa society o ku bo mo yen se ma pada si lewe so wa ye ki e o de ti fe close nigba yen mi se ro luran lowo mi ri nkan kan ninu ire owuro ni jo yen baba kan so jade ni pe jade kuro labe orule yen jade kuro labe orule yen ti erin kiri kuro kuro labe ile yen rin jade so ba se gbo ire owo bi le se mo ba so fo mo mi to da se ko de site

0: 31, verse 43, 44, and 45. Ni Genesis chapter 12. Ni Olorun ti da maje ma ti le ri fun Abraham o mu le ri ese e jagbo.
1: Oluwa si wi fun Israel ni gbogbo ile na. Ti o bura lati fi fun awon baba won.
0: Yes.
1: Won si gba. Won si gbe inu re. Oluwa si fun won ni isimi yi kaakiri.
0: Yes.
1: Gege bi gbogbo eyi ti o bura fun awon baba won. Ko si si okunrin kan ninu gbogbo awon ota won.
0: Yes.
1: Ti o duro ni waju won. Oluwa fi gbogbo awon ota won le won lowo.
0: Yes.
1: Ohun ko won ko ta se ninu orere ti Oluwa ti so. Fun ile Israel. Gbogbo re ni o se.
0: Eni kan gbo mi sa. Ileri asefun o.
2: Amen.
0: Ileri asefun o.
2: Amen.
0: Maje mu ojo keje osu keje mo fi soro. Loruko Jesus. Ileri asefun o.
2: Amen.
0: Ma gba we pe ileri yan latori awon baba won ni. Awon ileri ati maje mu kan be. Lori re lato awon baba la re but ileri yan o ti se. Li akoko yi gangan ileri yan wa si mu se.
2: Amen.
0: In the name of Jesus.
2: Amen.
0: Be ye pe yen dani ye pe to busunu ikeye wa ni losoke wa ni pada wa

0: ti lunkede.
1: Hey, accept no me jade. Loru kolua uman leri la.
2: Amen.
1: Wa leri.
2: Amen.
1: Wa neri.
2: Amen.
1: Wa neri.
2: Amen.
1: Wa neri.
2: Amen.
1: Wa neri.
2: Amen.
1: Wa neri.
2: Amen.
1: Wa neri.
2: Amen.
1: In the name of Jesus.
2: Amen.
1: Togo mani testimony.
2: Mani testimony.
1: Togo mani testimony.
2: Mani testimony.
1: In the name of Jesus.
2: Amen.
1: Most of wa oni ojo keje osu keje mo gbagbe o mo ni ma fun wa ni number wa ta fe jo lo Jerusalem ni ojo keje la osu kewa odun ta wa yi ko number e sile 070 4178 0219 ekeji 080 2524 9280 Eketa 090 78 68 0206 loruko Jesu wara lugba
2: amen
1: awon to fe ba wa rin ajo Jerusalem to fe make inquiry ni number yen wa fun to ba fe send the message abi o fe te testimony so kodo garaga ka gbon to wi koko n to Olorun se fun o ko send there sorry 080 8208888 Lord Jesus waria nuba.
2: Amen.
1: Olomara nuba.
2: Amen.
1: Omara nuba.
2: Amen.
1: Omara nuba.
2: Amen.
1: In the name of Jesus.
2: Amen.
1: Now onyire wa gbe dani. Oni lo ma pari. Ago mejo ni asale la ma pari oyin yen. Ise e pe yin dem continue. Ja pari lago mejo. Nune pade la. Ase woli meta. Ofe wole. Je kabi e ko bona.
3: Mosure o. Le ni ojo keje osu keje. Ojo e bi mi. Iwo to ori anu se. Anu to jojo ori ala. Oya da. In the name of Jesus.
4: Mosu a sotele siya ye. Lo ni ojo keje osu keje. Ojo ta bimi si aye mo lo ma jemu na si aye re bo gbagbara ti ma jemu mo la si ori ni oruko Jesu oya ina baje laye re
5: ni oni ojo keje osu keje ayajo ojo ti a fi ori mi so le sori aye mo so tele gbogbo eni ba gbo mi mo fi ojo ibi mi gbadura fun o oluran lowo ti o so ekun re di erin lo pade e loruko Jesu
1: so pe oro mi gbo
2: oro mi gbo
1: oro e ti gbo mo gbagbe pe o ti mo pe dandan ni ore oni ma jemu ni loruko Jesu ile ya se fun o
2: amen
1: so ori ola Wednesday kai o ma ni agbara sa kini mo so o ma ni agbara mo folohun be jo oyin yen o ti pari loni ni ola ba gbe e pe dani a se fe wonu e ni a se fe wonu e a ma foro sinu yepe lola a wa ba yepe yen soro ninu ipade agbara lati se bi oba adua lo ngba agbara o ki gba loruko Jesu o ma ra anu gba so pe ma ra anu gba ilu Abuja get ready oli nbo ojo Monday ni ipade agbara yen lo ma sele lagbara Olorun gbogbo wa lati mo pe area 10 lati pade lagbara Olorun e gbo mi sa eh iwo ni ko so fe nikan pe ja pade nbe o o gboro da nikan wa kede hirere so fa won eyan ka jo pade nbe ni old parade ground ni ilu Abuja e gbo mi sa ki dede da fun yan oro e gboro gbo mo gbadura boluwa ti nbe temi e wa ni waju Oluwa temi duro aye ra dide loruko Jesu
2: amen
1: so pa aye mi a dide
2: aye mi a dide
1: so pa aye mi a dide
2: aye mi a dide
1: mo gbadura gbogbo eyan lojo bi oni oni wedding anniversary eku ayeye eyo eku odun ayajo to ni agbara ni ojo keje osu keje ati te se gbeyawo ni ayajo oni mo bukun fun gbeyawo yin ati ojo yin ki buku Olorun atoju re ko wonu aye yin
2: amen
1: kera nu gba
2: amen
1: aye a pe yin o
2: amen
1: gbe we ra pe o
2: amen
1: wa de se bi oba
2: amen
1: happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu wa ra nu gba
2: amen
1: ah je ka wa won celebrant ti o wa nbi number 1 prophetess Musumola Adeleye ati Pastor Moses Oluwasola, happy birthday to you, ma. Happy birthday to you, sir. Number three, Mrs. Albankudi Jubril Bello Omolade Margaret Adedeji Fumilayo Ogifume ati Olayo Joshua. Happy birthday to you. Lord, call Jesus. Emara Nuba.
2: Amen.
1: Emara Nuba.
2: Amen.
1: Emara Nuba.
2: Amen.
1: Waro Guelu.
2: Amen.
1: Waro Guelu.
2: Amen.
1: Waro Guelu.
2: Amen.
1: Waro Guelu.
2: Amen.
1: Waro Guelu.
2: Amen.
1: Waro Guelu.
2: Amen.
1: Oh, say that, bro.
2: Amen.
1: Mo bless akwere ba boy. Mo ribonu boy je Jesus. Mo die na bara si abe uruleye. Gbogbo ibode to wa be. O ya igbina.
2: Amen.
1: Ase to wa leye. To je ko pe o. Lord, call Jesus. I say, Bina.
2: Amen.
1: Uzabara.
2: Amen.
1: Uzabara.
2: Amen.
1: Uzano.
2: Amen.
1: Uzit in a lower.
2: Amen.
1: In the name of Jesus.
2: Amen.
1: What is it?
2: Amen.
1: Yes. Uluawa.
2: Amen.
1: Clatin Sony. A man lani. Kuneko to my way that the world has a Sony. Yaman launini. Kule what about the dear Sony told a few way. I do a bit of bar. Lord, call Jesus. Wa Maria.
2: Amen.
1: Yep, I am continue. Ojo me la gbaku la fi se lori e gbogbo eyan ara Abuja e ma gbadura o e ma gba o tori pe ojo marun gbaku ni mo ma fi anoint e tori ase Olorun ni loruko Jesu wa ara nugba
2: amen
1: ma mi koju se nikan fi da loju.

olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Tuesday ada ojo pe ada osu osu ko ijado pin ogun se olugba lati mi ati ejagun molu orin ayo nikan la o ma ko. Today is 7/07/2026 inu agbara ni mo ti mu oro ijade pe gbogbo eni to gbo mi laaro yi bi oluwa se nbe ti emi nbe laye ki se ko ri simi nikan gbogbo to ba ni se pelu ti e yo di pipe pipe ati simi lo papo loni 77 eje ni kon so pe 77 ipade agbara ba se si di eni bi emi awon woli se dide nle to lo won bi aye opolopo wo bi se ma se niyan to fe se ju be lo laaro yi Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi dire market gba gititun sugbon to lu headquarter wa nbe ni Jesus City nibi ta ti se isin agbara loni eh awon eyan ti de lati ana bi ogo se nje ti olon even lati jeta Jesu olugba lati nduo di o emi mimo ti gegun kale gbogbo awon angeli ti pe wa mu wa mu. Oh, baba mi baba re ologu ajobo mari mari ti ma mari omo titun o ti seleri mo won tu kadara to aimoye omo ni won ti kode aimoye ise aimoye opolopo iwosan aso itusile lati oni bayi ta side women convention gbogbo e lo ti wa nle Jesu ti fi koko sebe gbogbo eyan omo Olorun ko to di pe a mo bo ni Jesus City o to di pa wonu auditorium lo e se mo bo ni bi pepe mu bi kan eyi te wa Jesus City iwo na dogbon mu bi kan nibi to ti fe dupe lowo baba mi baba re e ba n pe pastor mi sister mi tayo ta mu ra le fun ojo ibi re lotun la e je won gbon soke engineer e ba n gbo yin soke ka ma fi dupe

0: Yeah, tell what? Mo di Olorun 77 si o. Olorun isinmi, Olorun asepe. Gbogbo eyin to je po ti jagun jagun. Gbogbo eyin to ti damu damu. Ki emi mimo ko fun oni sinmi lowo ogun jija. Eni kan ni why? Nigba to di ojo keje. Bibeli ni Oluwa si sinmi. Gbogbo eyin te n gbo mi loni 77 wa ri sinmi laye. Ipinu Olorun fun aye re yo wa si imuse. Gba sinmi, gba sinmi, gba sinmi, gba sinmi, gba sinmi, gba sinmi, gba sinmi. In the name of Jesus. E to wa daju. Gbogbo nkan re ti o pe. Gbogbo ti o pe ninu aye re. Ara won deri to se niyan. Yo di pipe loni 77. Ambo ni Jesus City. Nibi ti ma ti fun awon eyan ni anointing on meji meji. Gege bi won Olorun. Ati ola lo lati bere si lu awon anointing yen anointing won yen meji meji ni agbara Olorun omi 77 na wa nbe bi Jesu mi se fe e to wa daju wa gba baba wa ninu Oluwa oli Olorun alaye lati ijo redeem baba kale jaye intercontinental provincial pastor iyen ni kan ko oli odekunle yo wa ni kale pastor Mrs. Temitayo na nbe nbe gbogbo awon comfort life wire na ti gegun kale Pai para pa no me no me shada. E to ti pe na. To ri pe Olorun a se pe ti wa nbe. Bo mo se fe se la ro yo. Ti fi le gbe testimony me. Injo je mo pe to ba ti le gboro yin ayo eleyi. Inu e na ma ti mo gbadua. Iroyin ayo ti e na jade. Enikan ni woli sa gbawe loni. La gbaro Olorun o di tuka to break loni. An apu to tobi. Meji meji ati eyin meji meji gbogbo tin ba so loni 77 meji meji ni eyin omo Olorun ni bo le wa 77 wole bo layo e mo mo pinu to ba wa di ola gbogbo wo ku oni 77 a ku Jesus City an bo ni wema nibi ti ma ti mo gbe owo le gbogbo awon eyan lo ni pojipo emi ati gbogbo awon pastor to ti mura le e mo ra awon external pastor na ta jo mo gbadua fun awon eyan ni ola enikan ni fun kini fun itusile iwosan idande and ni kete ta ba tin pari ta ba tin minister tan ni bi owo ago mejila a ko si yen iyen la se titi ti o bi di ago meta ko si ni 77 eleyi ti pe ona be na ni o se ni Thursday to ba wa di ojo Friday awon mama tin lo si outing awon o mura to ba di ojo Saturday gbogbo awon o dis gbogbo awon mama lati 65 lo soke to ba wa di Sunday we je we mu generally gbogbo wo pe siba siba isin eyo kan pere gbogbo bi ta ba le duro si ni wema bank ni church wa gbagi enikan ni kini di tori atunse to nlo lowo ni Jesus City bo ba se ngbe moto e bo laaro yi John tori Olorun mo park yo si auditorium titun mo park si bi auditorium ta fe lo eni park si gbogbo wo do auditorium Jesus nbe layi engineer e pe daddy ati mommy e ma bo e ma bo e ja won o si de bayi iru n tolorun o tun dawo ni 77 bi se mo se niyan 77 so pe 77
1: e da ko yin mama
2: bi te ti wa oru lati ajo oru
1: ajo ekiti
2: be ni
1: te ti wa
2: be ni oruko mi ni omo ye ni oluwa yinka daddy ara oko mi ni oda 9 million naira
1: 9
2: wo receipt
3: ati na urban naimi
1: naim ah na we ofa gbana aisa gbowo eni bo ba sami olodun to tu baba ile mo ni ko gba ho in Jesus name se baba won gbo si ji simu yi e wa wa wo oke o ti wa nbe
2: gbe ko gigun
1: won lu yin lo yin won lu yin waju
3: hospital ta ko won lo ibi ti won ti ntanju mi won fun mi ni drip but mo discover e pe drip ton fun mi yen ko wonu ara mi aya mi lo ndi si
1: aya lo mi ndi si
2: gbogbo erele to ko ya mi lenu ju ti mo ri mi fe ka tojo ori ogun eje mi emi ni mo ni kan mi eje nse bo se wu mi ohun ni gbogbo ba se nowo to yen sibe sibe won fe koku ni lecturer ni bo se wa yen
1: lecturer ni school bo
3: ekiti se university
1: ah anawo e ogun aso ni didakuda
2: hospital won mo kan ton le se mo won ko discharge wa ni
1: won ni e ma

0: to abaka mbi ku obi de godo ne sataya baba ye ni fun odidi ojo marun leyin gba to ku Jesus City ni won fi nwa ti won mu owo ti won yo gbugbe yara re ti won replace ye iye tumo si pe to ba ku ni Jesus City loni to ku a tun wa si wema lola a tun wa be lotun la yoku to di Sunday titi won mo tun ayara re se spare part e won ka o fi 1000 le e won to fi da o fi gba millions now wa won ka o 7000 money o rubo re nisin olufe ka fi sise olohun to ba le se ke si se dandan to ba le se na o ke se se o but iwo na sa fi kankan dashi engineer e je pe lomi ka mo sare mu le yo soka mami e sun ma waju
1: kabo
0: e da ko yin
1: Abigail Malomo Adewunmi.
2: Nice.
1: Emi ni won wa si odo yin ni Wema.
2: Ni Wema nbe
1: yin. Be ni sir, pe mu fe travel lo si Canada.
2: Ah, mama re o. Anawo e ko ni pe to wa ba mi po nlo si Canada. E woju mama bo se fine.
1: Sheri bi e se gbadura fun mi ni Wema. Eni ma ri anu ma ri ojure Olorun eni ma ma lo ma ma bo mi ti eni ri diwo kankan ngba ti ma wo moto ti mo de Eko bi mo se nbo ero ti po won wa ni ibi ton tin to eru nkan ni eya fun grama
2: eya
1: fun e ma bo e ma bo e wo bi grama se nlagun won tun mu kini won tun
2: fun to npe yin lategun
1: bayi eni sadi
2: e yo nu to to laye yi osi nibi ta won custom awon immigration o tu oju won na kankan na we ibi won ti di awon kan lona wa koja lo pelu be sida
1: oh eru mi ngba ti won wa gbe sori won o wa poju
2: o koja aske
1: mo ti mu ororo mo ti anoint
2: e to anoint eru oh
1: ngba ti won ma de okunrin yen kan pe mi ni mommy e wa emu etu ninu yen ton lo wuwo yen
2: etu sikeji
1: ko je iketa ba dupe bi mo se lo gba ti ma de odo awon omo mi ni Canada igba yen ni bag de yin sumo to si
2: ni last year yen o ton ti sumo bayi
1: be ni gbogbo program ton se nile
2: a se mi
1: ni ati aro
2: won ni e ma wo
1: o kan joko sibe ni awon omo mi ania ma omo baba e pa
2: mo
1: come for you go and look baba e pa from
2: go and see your baba
1: thank you my love mo sa se gbogbe mo yi wa yo bi kan ni yara ton fi mi si mo bo si palo mo yo pepe
2: e yo pepe n kan ojo
1: ma wa ma yira oluwa nkan ti mo fe re o mo fe ka won omo mi kole fun mi kan ra moto fun mi mi o fe le mi rent mo
2: mo
1: fe di landlady loruko Jesu bi ojo ori mi ti e se pe to asiko iwo Olorun loju mo mo yi pe iwo Olorun o se ngba to wa di February 25 ni
2: ojo bi
1: mi
2: birthday ti
1: be ni sir won wa pe mi pa ni mommy eyin e wa lo e lo le o e le duro gbi igba tan fun yin e lo si Nigeria ke lo se
2: birthday
1: nbe a fe surprise yin mo ni te ba ti win won ba mu mi wa si Nigeria igba ti ma dele won wa pe mi won ni grandma e mo re yin kan dani mo ni soke mi lo re won ni mommy tin joko ti mo ni okay oya o ba tele mi a ba nlo apata igba ta ma de owo de awaya nibi first gate awu sanrin abade bi leyen won ba ni mommy mo ni baba abeji ta lo wa nu ile
2: ta la fe ki
1: ko se eyan nbe won ni e sa wole si
2: e wole
1: e jo e gba kokoro ile tara fun yin mi
2: church no we o toro ko le si se emi lokan sida
1: baba mi mi o le royin yin tan o e jo sa e ma so kini kan awon ton ma jalambe enu pe n sogun e ma binu mo
3: ki mo wo won
1: o yin je wa lan ti won je fun mi o ojo ori mi ah olohun o ko ile ara fun mi dadi afini
3: be
1: ni owode
3: ah ile yin won gbe si yi ile
1: baba mi o ni o
3: ewo ewo compound yi ni
1: ah beni baba mi beni
0: no wa e ki be ni egbegbe bayi lo ni won wi tori ko n ba mama yi yo inu mi se dadu ki se gbo eyan la fun ni ori obe yi mo so le kan na aye yo bo yo si ti e na ore wọn ni wọn sọ rẹ májẹmú ore kí n labẹ bọ rẹ májẹmú 25 lé báyìí mọmọ kan ti ronú lọ ìjì olú tó fẹ kàn mí báyìí mọmọ ronú bínú mọ bí ẹ bá bí mọmọ pé sáwọn náà ronú rú ẹ wọn sọ fún ọpá àwọn òru ọba ṣèkan mọkù lọ ẹ fara rẹ lo léyẹ mọmọ ẹmí yín yóò bù ẹ ní kánjú kú ọ 120 is your year. You will never have less. Nje je mo pe imi o tun ko mi fun.
1: Mo ni orin o.
3: Ebe ko.
1: Be ni baba mi.
3: E je
1: n gbo. Mo ti

0: Mo ti jere Jesu, emi n gbenu Jesu Kristi Olubadan.
1: Gbenu mi ko ni pada leyin. O na ni o mo gbenu yin. E ni so aisan o dase loni. Next, nice, next. O dola. E ja lo Jesus ti mu gbogbo testimony ti e na bo se gbo won ara re re. E ja pada pade. Ago mejo ni ispade yo bere lati iworodu ni e ti wo moto ikire sweet elebe sokale ni yana koyi be o ba nbo lati gbogbo osun combine service ni ti o fi wo Sunday gbogbo eyan omo Olorun te n gbo mi o si le wa bi weman bi pen apu meji meji la fi break pelu eyin meji meji o si da ago meji gba awe yi lagbare ni to laye ato mi eje n se bayi eyin wo le le gboran o ni bi eyin ba fe ti e si gboran o le jere ile na to ba le gboran sin tin be nle ilenu o di dandan ki yi pada nla ko de gbo eyin te le gboran ni bo le wa mo ni emi oluwa ni eyin te be sun re majemu san gbo eyin omo olohun eyin 77 to le ru ebo 7000 lo ni on the 7 pe e fun wo mi po lo we fun wo mi da sise olohun an eja wo nti baba mi ologun ajobo mu jade account number church ni 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank bi yin o ba wa wole lo eleyi 1966 36 38 73 Comfort Life Mission International niyan no gbe jade Access Bank wa niyan an kin to ma lo gbogbo le ese bibeli ta fe ka loni oni iwe Jeremiah chapter 31 to 36. Jeremiah 31 to 36. Iman tan lo. Gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni oye wa kunle. Angeli re ko wa bi eyan. Eyin te mark wedding anniversary yin, angeli yin ko wa bi eyan. Ko so ni gbowo yin in Jesus name. Happy birthday, long life and prosperity. Happy wedding anniversary. Gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud. Ko neat. 080-88-71-65-66
2: 080-88-71-65-66
1: It is well. God bless you.
3: Alaka lo lagbada. Moriwo lo lo gomo.

0: Etuku ojumo laaro toni alara akiyin ajero akiyin owonrogun aga imotaide ileise MTN Nigeria ni won ni ka mo kiyin oro agba o tun debi ise re Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA lo call me
1: eje agbe yewo
0: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo yu eyeke omo ole nikan la yo gba bi gaye to ni tumo live it 100 MTN gbogbo gba ko ani gbogbo igba ko se eledumare pin igba bo se wu igba ojo nbe igba irun nbe igba oye nbe igba otutu nbe koda igba aro nbe iyale ta osan ale to si je pe oniruuru nkan ni yo mo sele ninu igba kokan gege bi apere bojo ba nro hi hi hi hi hi ara awon tinu won mo dun wipe a ojo yi nro leni tin ta aburada umbrella gbogbo aye ni yo mo wa umbrella mo fe ra umbrella o ni mo fi bori ara awon tinu won ki saba dun bojo ba ro hi hi hi leni tin ta nkan tutu ta lo tun fe mu mi tutu nu ewo won ki ri nkan ta pupo lasiko gba yen sugbon gbogbo igba ko la won nu o mo kari bonu tori to run ba bere si mu olomi tutu o tati e elerin dodo tutu o tati e ice cream tutu yo tati e inu ta won nu o dun sugbon gbo mi daada o gbogbo igba ko igba ti yo sa fere o wa igba ti yo si wa lopo yanturu o wa iwo ni ko mo fi ronu se ra re lese nigba to ba sa fere dunu wo so to da gbe okan re fuye mo wi pe orire re tun bo tori pe gbogbo igba ko bo se nle bo se nle bo se nle yo pada de fun eni so mo wi pe obe to ba gbona ninu sasan ti won ba gbe kale ki tun gbona mo yo mo pada tutu ni bo se nfo tun pawo lasiko yi to nfo si pa to je podo re ni gbogbo aye ni won dari aje si elomi le si sobu to joru ti e lola o tayo si dari sodo re gbogbo igba ko lo fi wa je pe o gbodo ni nkan meji akoko mo wi pe gbogbo igba ko ni yo mo dun lo ki soro ipe ki soro anderu ba ni gbogbo igba ko ni yo mo le asiko nbe ti yo mo de fun lagbara deda ekeji ototo ni pe bigba ba wa gba gbogbo re to je podo re ni won kojo si mo bo se toju re o tori pe gbogbo igba ko o le gbe wa loni bi o ba gbe wa be to ba dola ah olohun ni je won na ka wi pe oloriire anare o asidale loriire ti yin asidale loriire ti wa gbogbo igba ko ye kari bonu mo si ya yoporo oro agba ta ro inu
1: eje agbe yewo
0: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo yu eyeke omo ole nikan la yo gba bi gaye to ni tumo live it 100 MTN ileise MTN Nigeria lo so ni bowo eto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa e lo sori Instagram oro agba 247 TikTok oro.agba82 Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA lo ko mi ileise MTN Nigeria loke loke la bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo

0: baba fe n dode
1: iyan me ni wo station government mo private ni e ko ko ni tumo ton ma so ba fe gbo nisin private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ile wo ti government bi ko ko ni ori kankan ton tumo ta fe wo nbe ju oro n ti oni tumo lo
2: e lo le so folu weri owo ti fun omi e te fi pe ipese ina se ri ire je wa ni gbogbo abi e gbogbo nkan ti won so fun wa yi
3: nipa be oro odun lenu ye o le won lomo ejale oni ba ma se rinu
2: se ri ti are tinubu o ba jare igba ti o ba jare igba olorun ma je ko bi komi ti di wogun lenu
4: awon politicians ti ko won ti ko gbogbo nkan je won ti ko gbogbo e je te pe afawon ati family won
5: a se mu yan gan a se ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun lawon yen se esin to ba lo awon be won yen esin hawo e se be ni Nigeria alumokoro jibiti la nfesin se nbi esin boju boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju

0: wike fambe oni akoko si
1: to iduro gba koko ni iduro gba kele bayo oro te ba da wa la wa na o da yin ele na loro tin jade lati enu egbe awa keko lorilede wa Nigeria na se pe ewo eja so fun ra wa o sey lorilede South Africa awo fun gbogbo awon okowo eyi to ji torilede South Africa lorilede wa Nigeria ni igbese ojo merin pere ipe kan na kan o ko asa awon kuro lorilede wa Nigeria nitori pe bi a se nworan niran na nwo ni won be ni oju iwe kerin dilogbon iwe royin delison e to jade laaro yi
2: iroyin eleyi o na lo nsoro yoruba kan to ni wipe ebe o nla kuku be osika ko le jari mumi o sugbon eleyi ki se lati bi awon osika o won ni saju eto dibo gbogbogbo todun 2027 egbe oselu olotutu owo APC won ni won bere si ni mo rubo re o pe eja be won iyan awon oludije ile tan paro won ani won be won pe eje bure awo olugbebe o
1: awo olugbebe to bi de wele wa ro go o
2: se
1: boyo pele o ajomo ajoje o
0: ajomo
1: ajolo
0: eh oni o eni ba lo lo bo
1: oni o oni o ni nje
0: o mo pe mi o ti ko se da pa be ki mo ti je tele kun iru wo to ti je lere we je ah
1: wo gbe ran mi
0: eh
1: agbele pota ko
0: meta eh
1: agbele pota ko te ko atole ni mo so kun ya
0: ke mo ba do wo
1: I wa de mi
0: ah ni wo to je oluawo
1: pele o oluawo
0: be ni born lady
1: eh ni mo to liba na awon osise ijoba apapo awon ose to je ti eka ijoba apapo nbere fun awon owo yi ti won ti je won sile ti won si ni pe owo bi nkan se nlo bayi owo osu ti won fa won bayi ataka ni ti oran ko ati pe owo ti awon nbere fun bayi ti yo ba gba mo ti ko kan ni je pe sa la won kan saare to si lo pafe bi gba ti abi ba gbe eyan godanu won ni pe egberun lona odurun naira ni won nbere fun bayi 300,000 naira chiki chiki mami
0: ewede
1: ewede
0: ah
1: gba 70,000 cause biscuit 50 naira ma ni to ba ti 300 bai biscuit o kan ma di 500 naira
0: no kan ban gbowo nla na oni saba mo je biscuit
1: awo ta wa lo mo gegere nko
0: ah e lo mo e ma order bi boga fun won e ma order shawarma ah e no ma fe
1: afe ni
0: adupe won ni ko si nti to wa fola olohun labala bita deduro bayi oni toni ilumelu una ni won ti fe yin ti gege bi alaga ile ifowo pamọ ile ti won je alaga re o lati ojo kokan dini kokan leni ogun osu kejo una ni eni won seeda sugbo o won ti ani eni ti o tewo gbapo lowo won gege bi alaga ile ifowo pamọ ile ifowo pamọ
1: so ko yin wa nbe
0: ah emi gan won ko fe lo bo tori pe mo busy
1: tori pe ah
0: tori pe mo busy mo
1: ba kan te se last time to daru
0: no o modun ti mo tin sa account pelu Tunji Abioye to je pe
1: be ni na mo je so pe kan te se last time ni lo pe pe Olorun ke baba dada salary wa ko ba wo bi
0: se lowo sonu ni
1: dara pe ko ba wo bi osu meji sira won
0: se lowo sonu ki n so ibi to kokon lo
1: owo sonu lo kan won be se se ni
0: o gbọ kan ko sinu iroyin ri pe owo sonu lowo pitu awa o mu dare bayi da ta koko re
1: ta ta mo re deje
0: emi wa ko fe lo but mi o ti raye
1: so eji mele yi pito bi soro lori n to ni won se pelu bi won se ji awon akeko ati awon oluko gbe nile eko e tu wa ni orire nipinle Oyo o fi esun kan abe Tinubu pe ko pe gomina se Makinde bayi ko si bilere pe ibo le ba se de o wa nitori ide eleyi o yo da ki are komo wule ni pon tu fe lo fun ipo are le keji won be ni oju iwe kerin dilogbon iwe rin delision tun jade laaro yi
0: boya ka mo sumo baba olu kunle
1: ben
0: lati le mo pe kelu gbogbo nta ko wa sita laaro yi e ka ro sa o
3: mo kin pupo
0: complete
3: sala fi alo wa captain pitu
0: mo wa o
3: e de odun bi
0: dada la kuku wa
3: ifa
1: ba mi mo nje o
0: mo nbo
3: apete bi re nko
1: o wa dada
3: awon ke olohun na nko
1: won wa awon jo n gbele ofe o
3: adupe mo ki eyan eyan wa na ti e n gbo wa e ku eti gbo wa o e ku atorun bo e seun
0: ah comrade Femi Olukunle ibi ti nkan de duro bayi lori oro ogbomo sohun

0: Vanguard gbe loju iwe karun ti an ni wipe baba Adeyemi iyen ti an ni awon ni DG fun ajo FPIPC sugbon ti joba ni awon o niru ajo yi lodo tawon an ni le se olopa ti lo mu baba re ati ore molebi un ni lugbe agbegbe na pdm mu le pe lo to at lododo yes won wa mu won ke sugbon CBN igbati eni ti se amufin agba yan yan nile yi won ni PFIPC yi o ko ni asun kankan pelu CBN bo wa ni oro pe a won gbe abare le igbe masufin won buwo lu bitibiti billion fun eka yi bo ni se nrowo gbo bukata yi e se to je pe otole ni o se otole ni amu tori agbejoro Femi Falana SN awon ti bota o ti won ni aha ko ye kori be oju le yin fin wo ti be le yo
1: ese popo
0: ti o doju ti alawojo agbaye bayi
1: o ti e poju o poju o doju ti wa dada aso ti ju to gbe wo Nigeria lorun se lo n wole gerege to ba je pesin yen ba ti e mo labele ko ti esesin te o sele labele tara oke ta o gbo tori aye ti lu kanra won esin yen won tun wa won tan na ran mo ran mo e di odo awon orilede agbaye tori pe gege mi nkan ta gbo awon asoju lorisirisi ni ilu awon oyinbo nkankan ba yen won wa ba okunrin Adeniyi Adeyemi won wa ba se pade ari awon foran orisirisi ba yen sugbon nkan ti mo fe ke mo ni wipe ti eyan ba fi oju se sile ti o ba se o di dandan koju se oso ni tohun oju se lo nse Nigeria lowo bayi nigba ta nse to loyinbo mo so eran ti oro kan to sele nigba ti okunrin kan to jeun to yotan to fowo da ba ilu duro labuja to ni balu oni fo
0: yes
1: ti won pe ni okunrin ton pe ni reverse iwayinde to won olorin
0: k1 the ultimate
1: to ni koni lo gege bi ofin to wa ni ile ise oko furufu eni to ba seru nkan yen o fi ti patipa ja oko balu bani ijiya wa fun iru awon eyan ba yen gbogbo nkan ti wasu ashide se ngba yen ijiya

0: wa ti won pe ni jepe eh to je be ri era re mo daruko akowe agba fun orilede Nigeria pe awon kan yi o gba akata won koja o gba tabili won koja to ba je pe Nigeria to ba je pe ijoba Bola be Bola Tinubu fa be se eto to ba je pe ijoba Bola Tinubu mo pe awa la ni joba awa omo orilede la ni joba a fun nso la won awa la ni aso rock tenant la won to ba je pe won ba ro be ni tiki ba se bi pe ki no tin pe eyin o ya won o je wujo ton to wa se nu gbendu solode tiki ba ye pe oya won ye je wujo ton se nu gbendu solode ni ti won mo pa wa la ran won lo sibe ohun to ye ki won se ni wi pe ki won gbe ijo igbimo to ni agbara gidi gan igbimo ti o ni fi epo boyo igbimo to je pe ba ti se lawe ni kin yanu e lodi ki won gbe kale ki won ni ko tona ran mo na mo si nkan to nsele yi ka ti e le mu to tori pe agbon se nisin ika mudu nse oju oloko sire lowu digboro digboro yi ile ise are so pe adamodi ni ile ise ti adeniyi adeyemi to nse akokari e adeyemi so bi pe a owo ososa lodo lai je pe ohun so fun labe labe awa araalu ati mo ifta fe dimu o ye ki are Tinubu gbe igbimo alagbara ti oni sepo boyo dide lati je ka mo ohun to sele ije iyen je ikini ikeji wi pe won lo mu baba adeyemi baba adeniyi adeyemi ona meji ni oju meji la ma fi wo to ba je pe won ti gbe igbimo dide ti gbimo so wi pe baba yen o ejo e lowo nu ohun na mo nipa e olopa le gbe sugbon lai gbe gbe mo dide ori pe ipele wo ni olopa duro le ti won fi lo gbe baba yen iyen je kini ikeji gbe ofi orilede Nigeria ko fara mo wi pe ki
1: eh e ka de ojude oja
2: a nbo ka ojude

0: ani mo ni iriri alagbara lopin ose ni toroto won royin fun mi ni wo sugbon kin le mo irufa iriri ti mo fe ni nibe gan mo ba kuku lo pelu awon ebi mi ore iriri mi gagara afi bi igba pe mo wa ni dubai ni oda bi kopin ose o mo tan ni
1: dakun je mo bi ton royin gan
0: soft cleans hotel ni ile itura to gunje fe gbe to gba wo bo fun awon afilele jaye oto pelu eniyan to mo bo se lo soft cleans hotel ti awon yaran loye won ni ka so ni tabi abo to peye iyen adequate security be ko si pe inaseju debi pe na lo aye gboko si won fokan bale logan to ba tin wole lo ti ni anfani si internet to yara fefefe o tan si be o ni soft plains hotel exotic wine bar be fun awon to maye je lodging and accommodation be fun awon to fe sun ayo soft plains hotel wa ni asan street off ososami road okiago ibadan fun hotel reservation 0903 075 4272 tabi 0808 344 0105
2: soft plains hotel on match hospitality
3: ase juni ka gbe radio mi 32 fm ti wa oke
4: baba fe ndode
5: ekabo pada sori royin baba vendor 32 fm 94.9 laughter house ori oke tin te premier mo kola nbadan o na la wa comrade olufemi olukunle
6: Emboro
5: Adeyemi bo
7: ibi ti mo ba oro de ni wipe ofin orilede wa ko gba ki a ma jiro eyan ko je pe otoleni to se otoleni ta mu otoleni to mu miliki otoleni to nsagolo ko ofin orilede wa o gba laye pe ke mu baba to bi adeni Adeyemi ke wa fi jiro omo e ti e so pe furasi bo ta se agere sofin ofin orilede wa o gba be sugbon to ba ye pe baba yen gan fun re lebo leru ti awon olopa ti topa won ti topinpin kan ton ba mu a le soro sugbon ju gbogbo e lo a mo yi to johun ninu e nitori wipe ojuse to ye ki joba apapo se ko se papa julo ko ye ko je Femi Gbajabi Amila to je ohun gan ni ajere yi gan o lo simo lori ju ko je ko johun lo tori mo ka pe o wa ninu awon to ma jeri gbe Adeni Adeyemi ni ile ejo o se lejo ni awon lo ma jeri gbe Adeni Adeyemi awon mejeji lo e nu won je wa ni won je wa ngbolohun ki won so fun wa bi ku se bi isu se ku bo be se be bo se je pe mo da ile ise sile ni ni agbo ile ise apapo ti joba federal secretariat so je wi pe awon bandit na le wole ki won kon won lo mule ki won mo office se eni to ti opolu e ti o sise ise dada to sako la be kuta laro so le lo abuja ko de lo mule ko de ni office ki o de gbe de waju yin ke de buwolu ke so pe oruko ile ise o wonu eto isuna orilede o wo budget nipa be o da be ni pe awon eyan ti mo nkan ton se ijoba Bola Tinubu je wa ni gbolohun won je wa loro won gbodo je ka mo bo se je ki won gbe igbimo atopinpin jade kon wa ki won wa di oro yi fun wa
6: esa ijo ka to kuro lori e en ti o je agbenuso fun ile ise akowe a olusiro wa agba lori ede wa Nigeria ba wa mo ka o soro ngba ti won takoto bere sin o ni pe ile ise yi bi won se pe ni fake jensen obi emi siro sa le pe ni fake jensen ta sa le pe laye de ru abi ti olukole tori pe ni pe ile ise yi gege bi nkan to so be o ni wi pe won bere fun ati si asun to ba ye pa ede ru ni ntoto won ni bere fun asisi asun o ni sugbon o eni to ye ko je nti yo ma nlowo si bi owo si ma jade o ni won ti yan ge nitori le won ni asun kankan sugbon ti ba ye pe won mo npa re ni si yo di fifi lele ati pe ti won ba ti da sile ti won ba ti open bank account fun won gan ti won ma fowo si se yo kan wa lasan ni se ko ni pe won fi awon owo kankan sibe lati ma run ne
7: ko si bi won se ni owo ti o ma je owo opakutele foundation foundational finance ti won ma fi take off ton fi ma bere ko si bi won se nini sugbon awon owo fun akonse ise ti won ma nilo lati fi se to won ati tin gege bi nkan ta gbo won o le gba lai je pe won ba de bank apapo orilede Nigeria o si ma ni code kan ti won ma lo lati fi gbowo gẹgẹ bi ile ise olusoro owo agba forilede yi bo so fun wa oni awon to ma buwolu iwe lati gbe owo jade oni ko ti foruko won ranse yin Adeni Adeyemi o ti foruko won ranse oni ni o je ko ti si asun won ni ile ise banki agba orilede na wa sugbon ile ise are so pe o ti si banki won lo ni awon banki awon asun orisirisi ewo ni ka gbagbo nitori pe awon mejeje o pa itopo ko le ru omo nigeria o si wa mo ewo lewo ninu e
6: awon senator won fojurin ju won se pale papo loni ton so pe 1.3 billion e to ja uye uye pe allocation lati oka alase ni pe cash lati legbimo
7: awon senator ko lo npin owo e ka alase lo ma so pe awon pin owo bayi fun eleyi awon pin owo bayi fele ise awon senator atawon asoju sofin ni pe kon wa wo pe sowo te pin fun won so ma to won na
5: baba olukun le se kini o le pada beyin yo nigbati e ka alase te ijoba gbe kale gan mi tan ba kan sa won le okiri pe a fe ke ba wa se nkankan a fe ka jo sise papo tawon yun sese mu wo pe a mo boyo ju lowo ni yin bayi abi ayederu
7: daju daju yo sele be seri o se mi lanu pe oruko nigeria ko fi be da leyin odi nkan ti gbogbo won pe wa ni orilede onijibiti pe idi ne to pe to ba ti ro mo nigeria bayi gege bi nkan emi o de be ri o sugbon nkan temi nka won ni time won ba wa lori ila ni ilu oyinbo ton ba ti ri passport wa to je alawo iwe green passport wa koko yo segbe kan wa wa yewo won ti kan pata tori pe oju buruku ni won fi wo wa won ti gbagbo pe gbogbo omo nigeria ni alaro daro da eyan nigba tele tun wa se e ri pe le iburu gan un to buru ju nkan to buru lo ni le to sele yi un to buru ju un to buru lo sele tori bi pe ni igi mu are lele ti sele a so pe ni sin a ti fi die mule pe gbaju e ni ile ise ti ade ni ade mi so lori e a ti fi die mule sugbon to ba fi pelu awuye wuye to ti e sele lowo yi na o buru tori bi pe e da ile ise sile eyin ile ise are lo nko mu mo nipa e bawo lo se ri gbogbo awon form to fill yen bawo lo se de central bank bawo lo se ni ni office ni secretariat bawo lo se ni staff gbogbo ile awon yibo mama wo so ton ba nsoro kon mama ro pe amukun meko ni wa
6: esun eje ka lo si inu we royin the daily sun e to ja ile aro yi royin kon ma be ni oju iwe kefa nibi ti egbe awon osise leka apapo orilede wa nigeria federal workers nibi ti won tin bere fun owo osu yi ti won ti je won seyin won tun wa buse gada won ni pe bi nkan se ri ni akoko yi o bi pe owo e ti awon wo pe ka won ma gba ni pe egberun lona odunun naira 300,000 naira keke bi owo osu eje ka wo nigbati won fi so won di 70,000 yi ti won gba bayi a mo bi nkan se ri bi nkan se gbo lori ngba na igba ti won so di amo bi nkan se ri nigba ti won bere fun ekun won gba na lohun ko to di pe won gbe ti won gba e se nkan rorun be de tu wa jika wo 300,000 ta pe ijoba ti wa wo pe awon so 300,000 to to ti gbogbo won gba se yo le rorun be ati pe awon ipinle mi o wa pe won ti san 70,000 gan bayi se ti won nilo bayi ni ekun wo ni abi ki nkan rorun fun gbogbo omo orile
7: to ba di ola ojoru a pe ojo medo oye a pe ije edogun ta kokko soro yi lori radio yi nigba yen ti mu so wi pe ki won ma ronu nipa pe won fe gba ekunwo mo ran ti pe a se to loyinbo ni ojo yen ni mo ran ti enikan pe wole oni ogbeni to wa nbe yen ogbeni emi lo ogbeni yen ogbeni to wa nbe yen e ma da lohun mi ri bawi sebi ki se osise ko gbowo osu ko se osise mo ti so fun pe osise ni mi tori mo nsise fun 32 fm ikeji mo bi awon omo ti won je osise mi le so pe ka awon omo mi kon ma gbaye gbadun mi le so pe ki 32 fm ko di igba to ba fe fun mi ni owo mape mapo rowo mi to fun mi pe ko ma ri fun mi sugbon ko ti mo gbiyanju lati so ni wi pe oye ni o kilo fun ni to bi awon osise bi won ba mo bere ijoba apapo ounu amo boye o se ngba lowo won nigba ti joba gege bo se so lekan 70,000 ti won gba lenu jo meta yi ari awon opinle ti won ti sun 70,000 yen ni gba mu lasan ni ko si tan ba ko ka awon osise bi won san 100,000 fo osise bi won san 200,000 fo osise bi won san 300,000 fo osise ko le ka mo ti won ba san 300,000 yen fun won leni yi to ba fi ma to idaji odun to nbo won ma bere fun owo mi to ba je pe bi are tinubu se nse ijoba yi lo lo se nse lo tori wipe in to dun mi ni wipe oto leni to mu miliki oto leni to nsagolo oto leni to kowo Nigeria je oto lawon to njiya awon to kowo subsidy je won ga paka kiri bayi won kole won kase won ro orisirisi 210 trillion la so pe anwa ni NNPC yi owo Nigeria ni o awon IMF IMF won to so kan bo to ni bi ro ni won ni 8 point kini trillion pe ijoba apapo ti na ta mo ta re a moju tu e ti o si si ninu budget ijoba apapo so pe ko ri be sugbon o se gate ko jo gate o fe se mi deji ti ro gate gate ju gbogbo e lo owo Nigeria na ni ta so yi gbogbo awon trillion ton ni won na gbogbo awon yi to so pe ohun ko owo owo eh abacha ta gba ohun fi bo awon omo ti won wa la be baba ati ya won nigba koro eh koro ola ola awon fi se school feeding la mo omo ti won ti mo le ti won ni ki gbogbo eyan ma jade ton wa lakata awon baba ati ya won iwo minister wa lo laye Buhari olo fi owo yen bo won ohun ni won ni pe ko ma bo ni isin to lohun ti sa lo si oke ta to lohun lo gba itoju se ri orisi ma nyama nyama ti poju ni orilede yi nipa be nkan ti emi gba ijoba niyanju ni pe ki joba se eto fun omo orilede ti ona wo ni awon osise le gba je ki joba seto ni wipe ohun to de ohun to sokun fa bi nkan se won gogogo ni ki won baja ni kon so fun joba pe ko de ko diku owo ori ati if omo gogo inflation taxation ati inflation lo ma gbowo yen lowo won owo ta ba fo ni tulu ogun efori lo fi nra taxation ati inflation lo ma gba lowo won sugbon ti won ba ton ba gbogbo ba penupo fun ba joba jaye pe ito fi fe ma fi agbara sofo lati ma so pe kon fa won ni 300,000 ki won fi agbara yen so fun joba pe wo je ki oro aje to lohun tun mo je ki o ni oju eyan ko ma ni oju eranko je ki awon nkan to le yi ko ti ero die ta ba ni 1000 lowo mo le fi jeun le meta lojumo ti nkan ba ro sugbon ti ko ba ro mo le fi 10,000 jeun ni joko ekan kin tun ma yo pelu 300,000 ton la n fe gba yen iyen la n so fun won pe eh
8: mo se ke se pe ngba ti joba na o se tan ati ma de ku de ba ogbo awon kini yi pe bi ala won na fi n bere fun ekunwo olowo gobo pe eku ja jomo na
7: ah ti igbo lenu won wi pe won koju ja si awon nkan to je ki gbogbo ele kokoko awon osise ah ti gbo pe won ba joba ja lori pe nkan to je ki eh gbogbo ele kokoko bi won se fungun mo pe kon fi kun owo osu yi
8: sha 300,000 naira is sunny tori te ba wa won senator asa iye ti anya ngba se pa won ose na ngbo ka awa la tin ti se yi e se awon kan ni o ma mo na
6: awon ise
8: ko se pe la na wo ke ah e mo fa wa na ku wo ikari
7: o to ni se ri ijoba le fun won ni se bi 300,000 la pe won le fun won ni 1 million losu ko je minimum wage ton ba te fe fun won Nigeria kaju e ta ba o le ta nja ta ba mu kuro gbogbo pe ka won kon ma gba 29 million lo su ta de jo lo soja kan na ohun to nje kori awo ise na ma gbona niyan ka won kon ma gba 29 million ka won kon ma gba 27 million ka won kon ma gba kon ma gun moto ofe kon ma repo epo ofe kon ma gba wardrobe allowance osise to de sise ni secretariat e fun ni wardrobe allowance e fun ni kini kan o bata ti je kumba eyin di en gumoto ofe en epo ofe en salejo ofe en gbele ofe en jonje ofe nkan to stand so ni se ri owo po ni orilede yi ta ba mu ina apakuro ti ke ba se pe okay eyin no ewo opolopo awon to jo loselu wa opolopo won ni o rowo hori tele wa mi nu kon lo tale baba won kon tale baba won won wa lo gbe fa won baba sale kan won fun won ni ticket won sa se bakan bakan won sa wole won ti mo pe ta ba ti wole awon ti seso wa bere wa wa do lowo abadi in la won o sise nri sugbon se ri awon to nje awon to ba lo selu to nje mudumudu yi won ni gba ki awon osise ka mo je ru nkan ta mo nje tori pe won ni re ni ma fowo da lori pe my those are my boys won ni ri sugbon ju gbogbo e lo ohun to je ti joba se ti gbogbo e fi le kokoko bayi bi gba teyan fun gangan ohun ni ki won pa kan penupo lati ja fun pe kini igbodoro bi border ni won ti ni o ki won je kon si border yen bi won ba ni pe rice lo di apo lo di 100,000 o seven dem fe ko di 40,000 tabi ko di 30,000 ki won ja fun to ba so pe a se ba n gbe rice ni Nigeria rice tank bi ni Nigeria so ka wa lenu so to wa ti o ba to wa e je ka ko si wa lato kita un to ye ki won se niyan ko si ye ti won gba ti joba yo ni gba lowo won
8: e je ka bo si ipele eleyi nibi ti o ti n soro pe adiku ti de ba iyowo tanta epo robi ijoba apapo orile de nigeria wa bere si n soro pe owo epo robi ti ja wale e je ki owo epo bentiro ko na farahan pe nkan ti se epo robi ijoba apapo ni so be fa awon alagbata epo won ti ni minister ni a awon o se pade po pelu awon toro kan gbogbogbon awon ipman lawon ni a e fa awon ni license ni e fa awon na awon igbe ka awon le mo kepo wole awon eyan wa nbere pe to ba je pe owo epo robi gbowo lori ni kia e ti mo gbo lawon le epo a te be yin na gbo won ta bare e be mo ye won ta won gba to ja wale yi ki lo de ti o rorun ati deku pada ti joba apapo sese wa n ba won soro be won tu won awon ya ka yin pe oya o je 100 naira lomo fun liter kan soso
7: o ko ti e wa si bi 700 naira lo ye ko je sharing nkan to sele ni pe ai se dede ara aye ni mu ni ran ti ara orun nigbati a ni ijoba ologun lorilede yi ko si eni to to be ninu awon alagbata epo yen bo ba tilekun le epo e soja be si
6: esa kan to lo jina sa nigbati e da ko ologun nisin pe ti won ba tilekun le epo soja ba won sin se ke se korilede nigeria level fun pon gba to pe an ni won ta epo fun awon alagbata ti won le dictate fun won wi pe ye ta ta fun eleye te gboro ta lele
7: oto niyan oto niyan nigba yen ta wi gan papa won kepo wole awon akurete ilepo ayebo fopo tani won sise dada won kepo wole ni sugbon ijoba papo tani nisin ijoba warawa ni ki se ologun o ri wi pe awon elepo yi awon alagbata yi won tin re wa je sugbon nitori wi pe ijoba warawa iwo si ma npo nbe lawon alagbata se bi lose to koja a sororo nipa oro yi na ti won so wi pe bi ijoba papo ba fi le fagide ma won lati ja epo wale awon o tilekun le epo awon mo si so nigba yen mo ni ki won ti bi eyan ba so bi pe ohun ki no ti owe kon wa bi pe bi kini kan pe ebilashi be eyan ba tilekun mori to ni pe o lo bi ise to tilekun mori ebi lo ma silekun ebi elekun to ti yen ti won ba so bi pe awon fe ti ilekun mo ile epo won le se be labe soja soja soja aja ile epo yen to ba ja tan a wa tadiye to ro pe o ye ki o je awon ni won ma shorti sugbon nitori bi pe aye ijoba wara wa aye gbefe wa ohun ni won se ndun mawuru mo ijoba ta ni ba ijoba ja ton jare nigba te ri pe ni ajo agbaye ija ti won ja ti iran ati us ati israel ti won ja lo je kepo won ija yen nisin won si ti je dawo ogun duro fun igba die agbadu ape kolon je kon dawo eduro patapata owo epo ti ja wale lo gba owo epo robi o ti ja wale ni oja agbaye oro to ba kan yo lole dodon ni kokon ye leko ni won igba to ti ja loke lohun o gboro ja lo titi dodon ti wa ni bi ni eyin wa fi akikori e fi giga korun pe iye te nta lo le mata mo ti ranti oro to so bo se ri gan lo se so lekan yen captain pitu pe to ba je pe leni yi ni won so pe epo ti won o nko te ma ko ni pe won akoko ti lekun le epo e de be won ni ko se po ko se po titi ton fi ma yi mita won gba won ba bi ti yi mita won ton e kan de be e te po fun mi e ma wo mita yen ti o ma lo ti o ti goke koko house ni nipa be ta ba so pe ijoba nigeria o da pe ijoba nre wa je ta ba nbu awon oloselu ki so oloselu nikan lo nbalu ije koda iya to nte fo loja o nbalu je awon dereba ti won gwa ko to ngbowo gegele oko wa ni owo odun la won gba
6: e ja mo ele ka fi
7: gbo won ni ojo nbalu je je
6: e to fe fi kun e ba ta ba ti de mi na fi mi
8: ta ba ti de mo o la fi kun anbo
6: e ja gidi ye jambo

0: pa lori igba odun merin odun marun seyin ti won ti rita ani won ma nse mi sugbon ni isi ti fin ijoba apapo ti wa mu owo ori ti won ti ja wale 5% 10% o sese ko ka won oja tutun wole ko ba edinwo yen wa sugbon ko je pe ru okokan na ni o sese ki awon ki won ma di owo yen ku ko e pe owo to ti ti I to ti wa na gba won tele tele leyin owo gege o na na ma gbele ijon sese ko wole o ye lo ma kilo fo ni tobi tori tin ba mo pe nkan to ma pa mi lara ni se bi mi ni ra lodo won tin ba dede nikan tin ba dede nikan to e pe o sese bere ise ti e to ta ni ye ti o ye ko je nitori pe ijoba apapo ti jawo e wa le die awon yen lo ma ma ta o ye lo ma kilo fo ni tobi
1: Ayo kilo fo ni tobi Eri oke odo kilo fa laro bale aso
2: eje ka kan si
1: awale 0705 5049 0809 7049 ele oke plus 3490 62049
2: hello
3: hello karo
2: e karo so
3: ro lo ki fabe bitu ati wala I don't know you know ma ka yi daru mo ya yi mo ti na jisu bi ni ati ya yi fanye yo ari o ji o je ki bu o le koko tori bi yo ba pa po fara won won o se so mo Nigeria won lo so tori bi nigba ti e bu ga won lagba yi ti won ari ba ma je ni a ini la jino mo na ye o ma je ti bu ba wa le na ti o se je ko ti se nti se bi o lo si o ye ti bu ba o le ko yi nigba to fi ba Yo je fun mo. Ori pe awon na mo pe ko ka won ti won je awon ise to la won ja fe ku ko ma ja fe ku ajo wa ni a ko to niyan ma mu so mo ti ma je ti a
1: eseun
2: eseun
3: olohun ni
1: e ka ro ami e ka ro
3: e ko eto ko ni ba je la go olohun
2: ami eseun
3: o ke ni baba ti a to ambe la kayo ni da o
2: eseun
3: o ko mi ni ye work ata papa e ri gege bi mo ti se ni awon joba won kan ti ya je wa ta mo fokolo wa si ri baba e wo bi ni ko se po tu bi ni ko se a po tu ne won tun fi ya jera on lai sawari niba ton ni ko ti ja wale ki lo de ton ni ja wale ni se ba ko fi ya jera won ni ki lo oda e je ki awon le bi a se fo lori oro epo yi e wo ba se ko e ti won wo wala ti dale o e ko to wa ni lo fa ogba won yi yen gbe o si oro aje o da gugu nkan won wa je pe ya ti wa para de bi yen wa di se fun won ki lo de
1: ah
2: ojogbon okediran babatunde se ni soro won ni awon ebu fopo ijoba won ni o te lo o de pongba won ni opolopo awon ebu fopo aladani o ni won mo de laipe laijina won ni to kan wa dun ni nbe ni pe bowo nkan ba ti lo suke Nigeria bayi won ni boya o ni yo pada wale mo hello hello
1: e karo
3: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
4: E karo isanle mo ki pa petition mo se ki baba wa to wa nbe yin na e ma te si waju loruko Jesus ya Elizabeth la to jo se rin gba ti o si ofin ofin lo ndamu wa lori lede gba ti o so fin ti o mo anybody olukuluku bere si ni jaye family se ntuto aye ta ni o mu mi ko se ni to mu won ofin o si ti o mu won o ni tawon elepo yen n tó wo olúkálukú lo olúkálukú ń tà wọ́n dẹ̀ mọ̀ rí pé epo yẹn ló so gbogbo wa pọ̀ òun ló lè mú kí nǹkan rọrùn ló lè ní kí nǹkan dẹrùn fọmọ orílẹ̀ wọ́n tún jáwó epo wálẹ̀ báwọn ìjáwó wálẹ̀ kí ni wọ́n fẹ́ gbà
5: ka cha je ina ni ya ke bo le nko lo aye afo ba fi le on lo to mo aye de ru le ise ti won wi ti won gba sira won ko so fi ti o mu won.
1: Hello.
2: Yeah, Chibi.
1: Ore ni o.
2: Hello.
1: Ore ni o.
2: Hello, Ekaro.
1: Ekaro.
6: Yeah, Ekaro, that's it.
1: Asi ba isa.
6: Aha, ti won so ni pe ela wo network with Lano, Minister, o ba won epo yen toro. What is the say meeting? And one work at the glory kind of the way I go on one day. It is to run this for 2-1 on the way to one and one thing for.
0: Eni to ra oja opo sinu okoto to wa gbo pe ah epo ti won loja agbaye to so pe oja to won ko lo ra sinu kini e ki lo de to fi nta niye ti o won nitori pe aisododo o lo pa wa ku lo lorilede yi ta ba nbu awon oloselu oloselu ni kokko awa ta wa ni isale na ikani wa ati yakaju. Eni to ra jo opo to wa lo nta lohun gogogo pe epo 400 naira lo nta tele won ti wa so di 700 naira o de yimita immediately o so di 700 naira ti won ba so pe epo ti wa kuro ni 1000 o ti di 700 naira o wa ni to won o ba tatiko to ton won ni se o e isododo ti fo wa lori ni country sugbon gba to ba ya en to ma gba wa gba wa.
2: Hello e karo yin o jade o. Hello,
7: Ekaro.
2: Ekaro.
7: Pastor, I'm going to say, baba o ta ja e fa se pa meya ni le ni mo se ni pe ti aba gba 1 million to je pe nta ara gan 2 million o ka e bi pe daddy e ma pe fun wa e di je ni gbo won Nigeria ori government bo fi bo fi o mo ido baba to mo ido o la ma ba ni o mo ido sugar baba ri ayo na to ma fo ori le de dada ati angel ori le de nigba to ba ya te je bi baba se so ki olorun ma o to ba ya
2: no ada si oda e seun o je
1: ka tun ma lo je ka ki okan pasaki ninu awon ololufe wa papa julo iya yawo wa abi kini iya yawo mi abi tugba iya yawo wa Maria Afolabi
2: iya
1: bi npe
2: mama olubi npe Fatoye
1: Afolabi oni ni ojo ebi won lagba lowo Olorun e dagba e dogbo e wa ni ba won toju abi ku omo
2: le
1: wa je won e ni je ninu wahala bi nu esan mama Maria Afolabi I be pray to you ma
2: long gba odun
1: je kan febo
2: okay oya oh yeah. Eboko
1: oya mo so eboko
2: igba odun ojo kan bayi ni o tun mo se pe olubi npe yo wa ku wa
1: lo si bi jo
2: ko ni jise
1: e se mama mi olukunle
8: mo dupe e seun
2: oda ko je bi arimo leni a pade bo ba di lago mokanla lori eto gbagede oro titi igba na Peter Olasupo Captain Peter on lo ru komi
1: emi ni kunle fani e ko kale

0: igi ọpẹ oni wọwe lailai ni ikọni nfẹ yin e a oni ye dun yin ninu nigba gbogbo abẹ mo ni o po kokoke o po
1: o se ọlọrun mi o po o po o po
0: 32 FM 94.9 a nfẹ rin gba gbogbo aye
2: Irawo kan yo mi lutiti Irawo san to hun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani 32 FM dosu o letente oba laarin awon okan ni 32 FM 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun fo mo araye ibudu ayo atori sun idunun ni 32 FM iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agba ye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan

afinju oja afinju oso ge awon ogun pase ose owoja emi o je ba won mobun soko o emi o de ni ba won lobun niyawo obun le o lapata balaji wowo gbogbo enu lo nja fi kan e obun nje ti le ti fonu le ni bi eyin ka o ti jeun ko ti fonu igbagbe lo se ni o je o fonu ko to jade obun e ba n bi won o igbawo lo ti wo e kan e o di jeta ana nko o kan fun mi boju o fi san se ni e wo aso to wo bo se doti to ina ti wo so onida e wa wo e kan na obun bo se dudu to doti o ma se o oko n so obun iyawo n so obun se awon omo won ti won ba bi na ko wa ni ya obun ni abi ka ti e pe idile won lobun ni obun ya de obun sunde eyin eyan wa e mo se obun ni bi o e mo so obun ni bi e mo toto ni e mo se eyin oni loye e ba mi lulu fun won e je apa tewo fa won obun na boya baba fi won se yeye die won o ni so obun mo kai eyin obun won yi e yago e ma dodo wa o

0: Otun te ya Sokoto mo tu ya gba ni solode omo nile gbale omo lona lugbona eyin ololufa eto yi se ka mu lele lele ni abe ka mu lele lele
1: soya.

oni lojo isegun ti won npe ni Tuesday awa ni le ise 32 FM bayi 94.9 Ibadan Kolade Alabi lo nki gbogbo le omo oba lode osogbo oga oga akomalede odua kaabo jegbe ni bi ate akun omo oba tin gbele se bi oba ajagun mo fi ti ba se ni ye awi fun ni ko to dani agba ijakadi isede lojo lo fi un wo me atogbangba loye mo jaya lolo aya lolo ko sun wa nigba ote

ewo eyin obi wonye eje nso fun yin ko ye ki ya to ba je obi ko ton je omo e na bi ya ati baba o ba ti e kawe omo won ti won ba bi ohun o gbodo mo kawe o ti di dadan bi be ko iya ti baba ati ya je ku iya na yo ton je omo won ti won ba bi ni o iya to je mi ko ni je omo temi eyin ko e so be o ma se o ase ale papa je eyan ewo emi yi mo sise omo eyan moto mo tun sise driver wako nigbati mo wa ni odomode

wa ma wo ti o ba je pe eleda to ni won je eyan ati pe omo ologo ko ni sa iyo dadan ni bibe ko to ba je pe iwon ba we mewa ti mo ka ni boya se ode ni ba ma se nbe kan tabi ki n je messenger l'office tabi ko je pe ise awa ko ti mo ko ni jonga na ni won ma se de ni amo eleda lo ma fami dede ninu agenju aye

asotele ojo na o wa nse kini won ni dupe si amo gbogbo iya to je mi seyin ko ni je omo temi o idi ni yi ti mo fi nso fawo obi ka moju to omo wa gbogbo igba ni mu ma nso ko si ete eyan na le omo to poju lakoko kan mo ta dukia mi mo fi gbogbo kata awon omo mi ni

emi nikan soso omo bi meje mejo iyawo meji nile awon osise to nba mi sise wa nbe o ti won o gbowo osu won itoju awon obi temi na nbe nbe inawo ile ana nko to ba yoju ko se mo se gbogbo e emi nikan soso omo olomo lawojo opo eyan

ohun ti mo mo daju daju ni wipe iye ki ye ta bana lati fi toju omo ko po mo mo wipe awon omo na nbo wa sanjo fun wa bi sin o bala omo nu e gbodo lani ati wipe inu ikoko dudu eko funfun amo ti be jade seyi makede to nse gomina ipele oyo awon obi e toju e lo fi yan to yanju to fi di gomina loju aye won Pelo ni ka mo kan ninu eyin adepele ai mo ya awon eyan jankan jankan awon eyan la to ti dolowo to je wi pe bawo bi won o ba toju won bawo ni won se fe yan ti won o yanjo ai mo ye gomina be ti won o ba kawe tawon obi won o toju won se won le di gomina lojo tini ni bi eyin lo nda kuko sugbon ta o ba toju eyin ohun koni di akuko o

anila ti toju omo wa gidi gidi ki won o se muyan gan lojo iwaju iya to je mi ko ma jomo temi e ba nsa mi e gbogbo eti ton gbo mi lakoko yi o se to ta mi ko ma ta omo temi e ba mi sa mi e gbogbo eti ton gbo mi lakoko yi o omo ta n toju ki ku mo po mo na mo wa lowo ti su omo na ba tun wa jina ki won mo fi wa sawati omo ti mo bi ko di olokeke ko dologo omo ti mo bi ko domo apesin

mo wa so fun omo na mo ni gbogbo ogun to nja yi on lo fa wa fa nigba to ba ni elesin kan lo gbodo fe o le fe lesin kan okan ninu ogun to nja e ni elekeji ninu iwe mimo o so wi pe igbagbo ti o nise lowo oku ni o to ba nise to nse to ja pe church lo nku si ni gbogbo igba elomi to ba fe fe o le sa fun e okan ninu ogun to nja e ni ya o mo so fun omo na wi pe kini ti e pe elesin kan lo gbodo fe okan lo gbodo fe sebi ohun to se pataki ni wi pe ko loko gidi ko de bi mo gidi nbe ko de je ni to ni fe iyawo e denu denu mo ni esin yo wo ti ba mo se ko seyi to kan wo ko da ko je lesin ibele ni to ba ti ni fe ni ohun to de fi fe han si e oni lati fe ni mo ni ko tele ki lo mi ogun yen ase o de tele nti mo ni ko se looto mo ko lawon nkan kan ti o se labenu o se be e wo ko ju osu meje lo ba pe mi o ni dade o mo ti pade e nikan

wo mo ba fomo na le mo ni o da ko se nti ba be ba ni o se o oni daddy but my yen oni feelings for me mi de like bi mo se pade but esin yen atiti daddy mi ni mi wo lomo iba to yo mi lenu titi pe daddy kini ki nse se ki nse eyin le ni nse o eyin le ni ki ngba fun mi star ki mo yen o lomo iba gba looto awon mejeje won ba bo akim ntoju omo iye mi si lo nje igba to ya lomo iba tun pe mi wi pe kini o ma tin do topo daddy akim nse daada si mi pupo daddy mu ni nje ka e gbo o

osu mefa ni akip mo ba so fun yemi si wi pe he church to nlo yen o tin poju oni ohun si ni fe n to le dija won le oni ati wi pe o n setan lati fi se yawo amo esin islam la won jo mo se esin muslimi ni yemi si ba tun pe mi wi pe daddy nkan bayi bayi ni akip mo tun so o kini kin se bayi daddy mo ni yo gba na ni mo ni o gbodo se nti oko e ba ni ko se ni oni ko tele ase oko e ni o amon ko to se ko fi to babe leti ko de je ko mo ntin sele omo e ba lo ba babe looto ni babe e ba ni laye laye loju aye ohun ko ni o ti fe lesin muslimi babe e ni iwo omo ti mo bi sinu jesu ti mo de fi omo jesu na o wa lo fe loko o lo fe lo fe akim over my dead body ko le sele laye laye

ko don pe o idunnu subu la yo fun toko ti yawo osise ijoba ni won ijoba apapo ni won ba sise nigba to ya ni won ba so ko yawo di oga agba ile ise ijoba apapo kan to lokeke iyawo na o na ti doga agba ni bi ti tin sise gbogbo nkan lo leto leto fa won mejeje ewo owe yo ba kan to so wi pe osini jeta ni ma e owo lo nja mo ba etan nigba ti ogode igba ti okiki de fun ya mi si ati oko e ni baba e sese wa mo wi pe omo ohun ni o ohun wa omo yi ni ki se baba ohun o ni baba ya mi si na ba tun yen elebe si omo e wi pe ko gbagbe gbogbo n to ti sele seyin baba e pe mi la ba tun lo ba baba e be

0: auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
1: ero ibani soro laso le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
0: je igbadun data re ni welemu live it 100 mtn
2: bi mo ba fe se igbadun ara mi ki fi onje to ya yi se agbeje ara ma ya mu oba onje iba je dudu ferefe tabi fofo lele pelu alabarin re gbegiri alawo ofefe toki leketi ati awon akolu ko gba ore to oto re bi ipon mo kika to kabi taya to gba tahanu tabi eja kika bori dudu reu reu ipade dono fun tolo amala mi owon eku ojulona

ati esin igbagbo ni o atese musulumi ni o mejeji ni asedede wa nbe loju temi o bawo ni elesin kini o se mu elesin keji lota e bawo ni elesin igbagbo se mo gbogun selesin musulumi tabi ka lesin musulumi ko ma ta ko elesin igbagbo olon lo seda aye to tun da gbogbo nto wa nu aye to da gbogbo nti nbe nbe o se olon to wa da wa yi e je ki nbi yin na se musulumi ni abi igbagbo se bo na lo da jesu ati anabi ko de sibe kankan to ti so pe esin bayi ni eyin eyan ti mo da o ma se

agbalagba to ju e lo oni o le dobale o wa ni waju gomina agbalagba to ju e lo oni o le dobale o wa ni waju iya ati baba to bi osaye oni o le dobale won tesin to gba iso eda ani lati gbe ola feni to to si ni ani lati sapanle feni to to si nile yoba idobale ati kakunle la fi moju lowo omo to leko beyan ba wa ko ti o se be e wo o le mo le ala nu jina si yan

ejo e ma binu o gbogbo eyin ti mo ba gba pa be ti mo fi seyin on toto toto na la jo ngbe yawo yi e tun gbo yi nigba to me nikan ba mu oko tabi yawo wale tani to mu wale wa je lesson keje tawon obi e wa ni ko gbodo fe to ba wa je lesson ibile lomo yin mu wale nko afika e pa abi ko mo yin dede mu oko wale koko to mu wale wa lo je babalawo tabi ko je onisegun tabi ko je ologun tabi ko je ilegun ejo ki le ti se e o ni loju aye yin ko se elesin ibile ki se eyan ni igbagbo wa ni wipe esu la won tele awon na sa ni yawo won loko musulumi wa ninu oko won o nbe ninu yawo won elesin igbagbo na de wa nibe se be eyan kan lo bi won won o de di won lowo lati fe ni ti won fe.

ya ibani ah oti o oti o oti o oni eni ti mo fe ko mo mi fe eni ti mo fe ke bo mo mi wa o bodo je onigbagbo to fi aye e fun Jesu o de bodo je omo ijo church kan na ta won na nlo ah igba ti ya iwa so gbogbo nti o so tan mo ni ya eyin le n fogun ja omo yin iwa omo yi mo ni wo mi ogun to nja e lati jo yi iya yi ni nbe nbe iya yi ba wo mi wi pe ha nje kenede mo ni akoko e je ko mo yi o sise lati monday titi di ojo sunday any church ni ko ma lo elekeji eni o gbodo fe lesson me eleketa mo ni e wo bo mo yin ti wo aso e wo aso to wo e o tun je o fi nkan se ti eni o lo de sentence ni church ti yin mo ni idi ti o fi pade en to fe fe niyan nigbati o ba wu won

mo wa nbe ya yi mo ni omo yin ejo o lu eti abi ko lu eti won ni lulu lo wa eti ti won wa lu e se bi ki won le ba fi eti sibe ni amo nigba to ya lo di ese loju yin le ni obodo fi nkan kan se ti mo nigba ti won ti fi tesin yin lokan pada abi

ẹwọ ni wo ye temi pẹlu nti mo nso yi o le ta ko iwoye telomi amọ tawon ni la kaye ba gbe nti mo nso yi ẹwọ won ma wi pe oto ni eje koju wa o la eje ki ye wa o se muslimi polongo wi pe esin won wi pe o nlo na won lo lesin kan soso to le gbe ni dalo janna igbagbo na on polongo esin won wi pe won ni ko se ona iye kokan mo afeni to ba gba je

onipo ti wa dagbo si meji bayi nibo ni ka ya se be eleda nikan lo meni ton sin ohun tokan tokan ninu iwade ijele ti mo se se nipa esin ta nse yi la fi je ni mimo bi se nipa esin ta nse yi la fi je ni mimo bi abi nipa wa ti se wa la fi je ni mimo ma show e wa wo bo ba dijo leya ti musulumi ba gbo nje odun feni ti anjo ngbele elesin keji iyen le mo gba ti won ba de gba won le danu ki won mo je won le ni awon elemi esu lo wa gbo nje fun won ta won omo leyin jesu na ba nso odun won ti won lo gbo nje odun fun musulumi ti won jo ngbele awon na le mo gba tabi ki won o gba ki won o danu wi pe awusu bilai awon eni egbe eni eko lo wa gbo nje fun won o

wa mo gbo se ba won ba kan na la Johnson do ba wa joni fa lo nso dun ti won gbo nje odun wa nko tabi ko joni sango a o ti e ni fowo kan nje na de bi pe a o gba lowo won emi ma wi pe to ba ya oye nbo wa ye gbogbo wa elesin kini mu elesin keje lota esin meje ijohun o wa dabi oselo egbe bayi la nse ko ba egbe ti won mu o ma se o eyin eyan yi e je koju yin o la e je ki

0: kokoti e gokoti e yori ninu esin Christianity radarara seri gbogbo pe an lo ijaba an lo gbogbo nkan kan yi asha awon ibete awon esin yen ti wa niyan ko pon eni ti awon aya wa ti won roro ati buba tele tele bi iya obirin kan nile yoruba to ba mura won ma odidodan kan lo borun won de ma won ma wegele wo ton ba ti wo yoruba ati buba won ton imura wa niyan se awon to ba mura ba yen ti won de gbo olohun nikan ti won kirun ti won yo saka ti won gba ramadan ti olohun tun wa ke won tori yen ikanu yen option ni pe to ba lowo to de lalafia ko lo si meka option ni so ti olohun ba tun wa ke won ton ba tun wa lowo ti won lo si meka yen ti won se madanu yen to de je pe iru ati buba won kon de fi ipele won sori ejika ki won de wegele sa fe so pe won ki se muslimi so di gba temi ba wo kasok bi father reverend father kon to so pe pastor pe christian ni mi ko ri be nkan to so yi o je nkan to n ba mi ninu je ti mo so laarin ose nigba ti mo ri awon ta jo keko jade nile iwe grammar ti mo lo ile iwe grammar ti mo lo awon anglican ati methodist ni won pa wopo ton gbowo sile ton fi dale iwe yen sile ko to wa di pe local government aye igba yen awon na fowo kun won dale iwe yen sile nigba ti gbogbo wa nibe a da muslim wa da christian wa mo gbogbo wa bakan na la ri se ri gbogbo awon to ba je muslim won ti lo bere ti school wa sugbon te ba wo awon school igba yen igba ti wa ati muslim ati christian o beret yen de re ara uniform ni o ma je ki won duro ka won obirin ki won duro dede ko digba ta ba lo hijab ka to mo pe muslimi ni e to ikirun e imo olohun nikan igba awe isosaka o se pataki to ikarun yen to ba lowo to lanafia ni wa ninu wesin ko lo si meka sugbon nkan ta wa nse lowo lowo bayi a so pe tandi lari ta ni omo ojo tandi lode yin awon a so pe nigeria a sokan pe iyapa wa laarin wa esin ati ede ati eya lo da jogonjogon si akata nigeria awon omo ta wa nbi nisin oka bi mo sile obi oro ologi ni bi mo sile obi ehona tani omo po mo te ya ba bi eya lo ma jo awon omo kekeke yin ati n po oro si won ninu sisin oro ipinya pe iwo emi ni ti paul emi ni tapolo muslimi ni mi christian ni mi igba iwo mi igba temi un ti awon baba yi n se ohun ni won tin ko awon omo yin opolopo to de n se kini yori be abiola mk abiola kolonde le fun baptist boys high school labekuta lo lo school to ba sanjo lo school ti awon otoku lo orisirisi lo lo lo tabiola fi ku ko kuro ni muslimi omo e lo si even christian school ko so di muslim a se ba so pe iru awon school bi isi yen ko so won di muslim to ba fi se omo bibeli ni ko omo re ni ona ti yo to ba si dagba ton ki yo kuro ninu e ni ko yo kuro nibe so te ba ti fe se omo yin le ilana pe muslimi ni wa ko bye ni ojo melo lo fun fe lo ni school sugbon ju gbogbo e lo gbogbo ya pa ti won se yi won pin nigeria si a to bo pin ya si ni koda gan nile yoruba an pin ya awon to de n se kini yi awon to n gba grant to n gba owo ti o mo ti o mo ona to kon fun won ya owo to won gba ti won da pada ti o je pe won gbo wele awon to n gba grant awon no n da wa lai sile ka won to n fun won kon le ri pe won polongo esin ati pe ki won tun le ri wi pe ka won na le so pe owo te n fun wa a n sise awon to n gba grant lowo awon other nations awon no n da wa lai sile ninu nigeria
1: bawo ni joba se wa le coming ko to di wahala tori gbogbo igba ni oro yi n jeyo opolopo awon ile eko gbogbo e ti a dabi igba ti kaluku jo n fogbon gbe laarin ara won igba se ko ye ko ni structure ta ma ma lo oke o ele o standard rules fun imura nile eko baire ni bi bayi be se le mura re
0: se ri
1: abi ka tun da opolopo awon ile eko le ti o je telesin
0: ta ba da opolopo ile eko ti joba ba da ile eko lesin sile atubo a fi po nu pin ni atubo foku mo
1: ti islamic school yo wa methodist school ehamo pe omo christian e lo bi omo muslimi e lo bi
0: ni orilede mo niyan to ba ti di wipe olomudomu ye igbe a lorilede mo niyan ise ijoba ni lati so wipe

wo bi oro ti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gangan si kie si oke rere ni nibi ti awon omo araye ti nfe ni lo ba ti won ko sohun meji ti won gbo bi ko se ko ni fe yin e 32 FM 94.9 Ha ha ha ha ha ha! Emi ri ki onibudu lo so bẹẹ.

nai lutinde sati boye lati kani 32 FM 94.9 akale si laughter house riokitin te premier mokola ibadan labala royin le okire awon olukedun ile ti awo aso dudu batakun iyen ni olulu ile ran una ni ato lowo wo latare ati bola fun adari won to dologbe iyen ayatullahi ali kamini ile ti opolopo won ti won si wa npe wipe won pe fun ipapoda re orilede America iyen Donald Trump latari isekupa adari awon nse ni asia to nfelele lori posi ile itegbe adari ile Iran tele ri ohun si to nti awon mo lebi re ti o sekupa ni ojo keji din ni ogbon osu keji ninu adoku atojo ofurufu bale kan ile itan fi sowo lati ile Israel to orilede America nda ti ogun gbona girigiri labala iroyin ere idaraya orilede America Mexico ati Canada teje orilede meta ototo to gbalejo idije ifeye agbaye odun 2026 una ni won ti ja ni ipele ti won wa eyi lo waye leyin ti ko egbe agbabolu ti Belgium to didun duya fun orilede America pelu ami ayo merin sodo lafe mojumo oni orilede America ni ati owo kilanko won kuro ni bi idije ohun gege bi ara won ti won jo gbalejo idije na ile ti won si ti bo rele lasiko ye Canada una lo je pe lasiko tan wa ni waju una di awon na ti ja seyin leyin ifidire mi ami ayo meta sodo tako Morocco lojo aba meta nigbati Mexico ti awon na ja fita fita lati tako iko eleni mewa tile England sugbon ti pada padanu pelu ami ayo meta simiji bani royin yajo kan abomi te fe fi toileti ele fi ategise yin sowo sori 0705 655 0949 abi news at 32fm.com.ng royin oni jubai lo le de yoruba fun to san to ni nikan 32fm 94.9 peter olashupo lo tin royin e ma ya se ho

agbọdun nu eto to nparunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afere je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikani 32 fm do supa ran kaye 94.9 lo ba won kan ni

0: Oda ta ni o loju oja atura o wa ti seto ati wa nbi o
1: ati
0: wa lo ana jere si ni gbogbo oja
1: wallahi tala isumo bilai ilalla silasi la wa
0: ah ba mi
2: won ti dele dele dele dele patapata
0: ta mo to mo ni e mo mu mi dani
1: okay now you are right.
0: Station Wake Getter. Aha, ati doju ogbagade bayi.
1: Won mo ba se nse na.
0: Emi o pa ola yo.
1: O lele.
0: O pa ola yo. O lele. Oju opo meteta to wonu okolo lati pa ola yo loso. Awa na se tan o.
2: Be.
0: Ajo wa nbe ni o
1: le ni. Meanwhile, I ko ebun dani. O wa lejika. O wa lowo. Atun oru.
0: Eh.
1: Aru mo gas.
0: Atuko ma so.
1: Ah, gbagbe mo je na.
2: Oni ti wa lojo segun, ko mo segun.
1: Okay now, okay now.
0: Mo mo mu lo.
1: Okay now.
0: Ojo opo to wole 0705-5000-949-0809-7000-949 tabi 0906-2000-949. Awon ojo opo meteta te fi lanfani lati budo to so to ninu. E mo wa gbagbe adehun ati asotele to wa lori eto sare budan iyen ni pe be ba ti pe wole eyi radio yin le be ba si le yin le ka gbora wa na ni ati wi pe o ko si anfani fun yin lati mu ibere le meji e kan soso na ni hello
3: hello
1: e ka so uruko yin bi te tin pe o
3: yes sir Maya
1: la di apata ni. Eka bo sori eto ta le fe banaja okunrin kan benbe. Obirin kan na wa nkale. Hello.
3: Ah,
1: shebi. Obirin. Ero lo bade.
0: Eh. O te akoko mo
1: na lo na. Alapata.
0: Eh.
1: Apata. Patapata.
0: Ah ah.
1: Oda. Lata pata.
0: Lata
1: pata. Tapata pa o mesin tapata.
0: Oruko yin le ko si ma mi.
3: Sumaya loruko mi.
0: Sumaya.
1: Lata pata.
0: Ah, opo mo yo to.
1: Eh be ba la fani ati pe pada.
0: Papapa.
1: Onda kudaji.
0: Ni da kudaji. Ba ba ti mu na lo yo tun tan
1: pada. COVID lo mu.
0: Eh. 0705-5000-949 as it is sorry. As it is sorry now.
2: Babinha. ah gbo nkan so oju opo ye oto ra
1: a de ti lori o
2: ah ori ilu jara gan lati lori
0: ibo ti so fun won wi pe ibere toni ki won ko mo oko ni e ko mo oko hello
1: hello hello ma e ka son e ba lanfani ati ku wa oju opo yin o jan kawo wa nbe
4: 07054 9080 9 7009 7009 tabi 0906 2009 409 hello hello sare budan sare budan abi ala yali abi ala yali la jeje e sa o e ti le ko dele e daruko yin oruko mi ni o po tade ti ya ta so so e aya mi number wa e le wa ji se o e ti ko le tan be o e ti le ko dele o ala cha ki se
1: adupe adupe
4: oyin ese awon ri ori ta se fun wa o ese alore o ba o tele se ata ti ori ese o ki o gole na testa e le si so o
1: e ta le fe manager lo so yi
4: na ri
1: okay na
0: o ye mu number bere yin
4: number 1 I am in number 1
1: okay
0: Mo fe ki
1: ebun o le se. Oh, of course.
4: Ba
1: mo. Mo la mo la fa ni. Mo fara mo.
0: Mo fe ki ebun yin o le se.
1: Mo fara mo. Bi yen wa ni. O de ti wa pelu wa ti pe. Lataye alalumole. Kojo to mo ro.
0: Aya jiwere.
1: Ni gberun ti wa pelu wa. Ni gbo ye ko sa. O tu wa di gojo a. O gbodo e mo gbodo
4: ni. A je le po ni.
1: Finally ni.
0: Mi pa na mo mo.
1: O ta le and permanently.
0: Order.
4: I am in number 1.
1: Yes.
0: Oye daruko orilede mewa papapa
4: Nigeria
1: when
4: Africa Ghana
1: o di meta
4: Burkina Faso
1: o mo di meri won ma ngba lo
4: Sudan
1: o mo di marun ah
4: Afghanistan
1: o mo di mefa Sorry le. Ngba won ti ni ha.
0: Aya mi sheki.
1: Ngba won ti ni ha.
0: Aya mi sheki.
1: Mo je ru pe won gba ni. We. A de fun won je ni o. A de fun won ni o.
0: Lofe.
1: Olorun.
0: Lofe.
1: Olorun.
0: Oda Esther, o ibe lo yo ojo pa ayelujara.
2: Ibere ayelujara fun to so to ni e sare bu ni o. Eni ba sare bu ni papapa so fun yin pe ke mo je lo loni ni. Oyin lojo isegun.
1: Awon ti won ran wa si ati jise o. Malik ni jebu ati jise yin lodo baba Charles okan lawon baba Ibrahim na lati jebu ati jise yin o
2: Ibera ilujara fun to so tuni ohun na ni wepe o se ile ladi yede tunu la moju kuro e pari owe yen pari owe yi o se ile ladi yede tunu la moju kuro e pari e e fi dawo yin sowo si wa loju opo Facebook wa 32FM 949 feyin e ibe la duro gbangba gidigba si e ra idahun yin roworo bo bayi ke ju si bayi loju aja wa nbe yin han ni pata
0: awon ni hello ai
2: o gbo idahun yin e ra roworo
0: olohun orin ni ko hello
1: hello baba fajo bi lu ta mu ngbohun mo yen abele ni e gbohun oke agbo dada lai lo nu osupa sare bu
4: akueto
1: yes sir uruko yin te ti gbe
0: uruko
4: yin ti ni o ben taru hadu be nka
1: okay
4: okay osiye ni
1: koyemina
4: ah andimeri abdomen dere keta
1: osi ore ja lojoji
0: ba mi o won ni kin bu won
1: o si ore ja lojoji
2: e di e bu awon ni
0: e bu awon
1: korade ni nde lori ta meri
4: dere keta
0: ibere keta dauda e wo inte wa mo ni o da mi loju pa e gba
4: kila
1: amen
0: kila pe ni ajera
4: ajera Bagun so pon ta degbe ti o san.
1: Angula sunatitis.
0: Ni alaje wo.
4: Ajera kaba.
0: jẹrakaba.
1: Ọjẹgbèsègbèra. Ọjẹgbèsègbèra.
0: Ọjẹgbèsègbèra. Dada láti bẹ
1: yẹ. Láti bẹ yẹ.
0: Àwọn èèyàn bẹ yẹ.
1: Láti bẹ yẹ. Jọ n torí Ọlọ́run mọ bu àwọn ará bẹ̀rù kárí.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hey, hello. Hello.
1: What's hello?
0: 0906-2009-499.
1: Hello, hello, man.
5: What's up?
1: Yes, man.
5: I'm a question.
1: Hello, you man too.
5: I'm a neighbor, yeah.
1: I mean, yalo de kong. Hello.
5: Oki gbogbo yin da ti ase.
1: E se.
5: Oki ki gbogbo awon lati leyin wa.
1: One boy.
5: I'm going to go.
1: Ibere le kelo.
5: Ikejo.
1: Ikejo.
5: Mori to jo ni waju mi n yo ba ni.
1: Eh. Oba orin ti won pe ni olorin juju won pe ni King Sunny Ade. Se n gbo mi. Kilo ko record akoko ko ko se pa.
5: Amo wo ti amu ti eyan na gogo tin be nle.
0: Ah ah. Oro.
1: Ade ti sorry. Ade ti sorry. Iya lode ati sorry.
5: Ibi
1: ni be wa ti mo ro pa o te bi gogo e ka mo ran ti gbo opo lo be ni o ti e koko to jo meta ni lo
2: won
1: ti lo
0: 0705-5009-0809-7000-949 tabi 0906-2009-49 ibere oju opo ayelujara na nbe nbe hello
1: Yeah, egbon soke o. Ah, o de dun mi. O mo baba mi nje buni yen.
0: E ka so sir.
6: Baba mi ka ro.
1: Yes sir. Yes sir.
6: Aje aje sa falade o.
2: E ka so sir.
6: O gba wa lati leyin wa ani gbo bi se ni kokan.
1: Amen.
6: Baba cha, abiola yale yale ati baba gija la mola.
1: Ibere le kilo le fe.
6: Olulu Nigeria.
1: Bẹ́ẹ̀ ni tí wọ́n fi dé Abuja yìí.
6: Kalaba.
1: Ó de ní.
6: Kalaba.
1: Ó de ní.
6: Lọ́kọjọ.
0: Ó di méjì.
1: Ó de jì.
6: Èkó.
1: Yes, Lagos.
6: Kalaba.
1: Ẹ ti sọ yẹ. Lọ́kọjọ
6: àti Abuja. Mẹ́rin. Kalaba, Lagos. Lọ́kọjọ àti Abuja.
1: Baba, baba, mi ó kù kan.
6: Asaba.
1: Ẹ jẹ́ mọ̀ wò.
0: Ọmọ mi rántí ìyá mi níjọ́ ní ìbá mi. Tí wọ́n ní Adó Èkìtì. Ìjẹ̀bú
2: ojú ọ̀nà.
1: Ọ̀yọ́ mèsì ọ̀gọ̀.
0: Ojú ti
1: rí ọ̀yọ́ mèsì ọ̀gọ̀. Yes, sir.
6: Bama to the time with the sister.
1: Yes, sir.
6: Me about Daruko, Baba Daruko, Kiki, now that I be get book now, I create the new station.
1: Benny. Bogwell, Odala.
6: Nigeria, no, no, no.
1: I do pay.
6: I don't want you.
1: Ami.
6: I see no one, my bunyan.
1: Ami.
6: awon ni yala gboro mo bo ninu won ko ni de banuje o
1: mi olohun ta le fe banuja lo so yi
6: eh baba ba mo ton na ni eja yewo
1: ba mo ton ni eja yewo
0: ba mi
6: bere keji
0: mo yonda
1: e yonda mi
0: sokole
1: se gbo mi
6: e mo bere keji wa mo gbo yin
1: tani governor midwestern nigeria ni republic akoko first republic tani governor won tani governor midwestern region ni first republic
6: okay
0: eyin te
6: ko ba le o ayan kini ni e baba yi tani
1: Adin ka di bayo.
6: But I did it.
0: Asiribo lo to.
1: Asiribo lo ko.
0: Baba Adeyin ka de bayo.
1: Asiribo lele yibo. What di bo Adin ka de bayo le ko ko.
0: Omo tun sun mi o hello.
1: Nigeria order.
0: Hello e ka san o. Ah, oju opon. Order e ja gbe tapa bi hello.
1: Ega so.
0: I want to get one.
1: Yes sir.
7: Akiba lo acha so fun la won.
1: Eh da ko yin.
7: Ibrahim lati je gugu.
1: Good.
7: So ba mo tan si dise olagboro Olorun oju oni ti won.
1: Ah mi Olorun.
7: Ajo ni wa won ni gbe sanjo lagboro Olorun.
1: Ah mi Olorun.
7: Ba a mo lori Olorun ba dupe fun won o.
1: Ami.
7: Eh ina ta ran je te nji se ju oni ti yin o.
1: Ah mi Olorun.
7: Ba mo fa bele ke wa.
1: Ibere kewa se gbo mi dada e ba mi daruko governor western region meji ni first republic governor ni muso o
7: eh oba fazer oba ajeremi
1: eh
7: eh aki oi eh Westari
1: ati. Adeyinka Adebayo.
0: Won
1: ji
0: wo ni o.
1: Won wo we, won weju ni.
0: Won weju ni.
1: Awon eleyi of Ogun State. Eleyi to wa leyin mi of Ogun State.
0: Eh, ibere oju opo ayelujara.
2: Ibere ayelujara lekan si.
1: Adeyinka Adebayo popular to ba dibo yo wole.
0: Baje.
1: Gbogbo e lo mo ko won.
0: E wa be.
2: Ibira ilu jarale ko se ani pe pari owe yi o se ile nla di yedetunu la moju kuro e pari eke fi idawun isowo si wa loju opo Facebook wa 32fm 949 feyin e
0: eh oja bo ni o hello 0705 500 949 hello hello
1: hello
6: e
1: ma ka
6: opinion
1: yes sir uruko yin mi te ti pe
6: anti gbo yin mo re ke bola gadi olojede ni lo npe lati mojo gbe sale afan badan
1: lati
6: mojo gbe sale afan
1: okay okay agbole iwa na lo ti wa yin eh ara ile lo waja
6: ebi e fun mi ni bere ganjo kan te ni ki so idi ti sale afan fun je sale afan
1: be ni
6: Eh le so ntumo re pada
1: gba ebere to san ebere to san yi ta le fe mu lo ba na ja lo
6: san eyin ma ni ke fun mi ni bere keta
1: okay se ngbo mi dada
6: ngbo yi
1: e kan ba mi daruko ile abeyefo akoko lori lede nigeria to ni aja mewa
6: cooperative building
1: Mm. Okay. Bi be ni be ko ke to to pari. Amo.
0: Amo mo. Ah, ba mo tan.
1: Ah.
0: 0705 9049.
1: Yes.
0: 0809 7000 949. Tabi 0906 2000 949. Hello.
1: E mo ka. O to ti lo. Be ba lanfa ni ati kora.
0: E boko wole nbe.
1: Ah, COVID ni.
0: Hello.
1: COVID ni.
6: Karo.
1: E ka.
0: Oh, ana we la won ti pe.
6: Oruko mi ni Ade Balogun.
1: Yes, lati bo.
6: Apata.
0: Ade Balogun.
1: O mo so wa ara apata loni.
0: Won won won won isi.
1: Hey. alapata pata pata pata. Hello.
8: Hello.
1: Tale fe banaja. Munya.
8: Eyin na ni, eyin na ni.
1: Okay, ibe. Okay, bere eleke lu.
8: Ekeje.
1: E ba mi daruko eni ti o je olusakoso, oludani kan sakoso ni ekun wo orun dohun. Ngba joba pajawiri.
0: Doctor
1: Maje Kodumi. Bi be ni be ko ke to tu pari ha mo
0: ba mi
1: ah ah
0: e mo pe bi mo fi mo mo fi pamo si
1: awe le iweju
0: won gbe
1: awe le iweju
0: won mura de
1: won weju
0: won mura de loni
1: awe le iweju
0: won mura de loni ni ebe ka so
1: e jo awe le iweju
8: o ko wo
0: yes ma
8: ah ba mi de re re sana sa
0: aha
8: wala o gbo mi e da fura da na ni.
1: Benny, I do well, Odol. Hello,
0: what you
8: know? Mrs. Salani, a lati world.
1: Okay, a cabo, so dear to Yamilati, world. I'm going to Talewafe Banaja.
8: Not on the day, neither do
1: okay.
0: No, by the way, Iberiketa. Mami, ti bo fe fun yin o wa ro dada o
1: e ja fun ejo lo ni ejo n turo
0: lo a fe fun awon eyan ni lo fe lo fo ko ko mo gba lo tun lo
8: si ti wa le ri
1: ah e si wa ti wole loni
0: ta koko yin re
8: eh
0: oruko ji le ko si
1: love love la wa fun won love love la wa fun won
8: ibere mo ma ya ta fun mi
0: ibere to ro la mo fun yin ma
1: yes
0: Mrs. Olani yan lati woro
1: to ti e tun je olani yan
0: o jo olani
1: to yin fi olani yan
0: e gbodo fi yan loni o de mo gba bere yin o ma mi olani yan
8: mo gba
0: won mo ki awon kan bayi pe omo ajoku di ye omo aje gbongbo ma fi dako awon wo ni won ma nki be
8: ma ji kudi e
1: mi e
8: aje gbongbo ma fi dako
1: pepe soup ni e
0: awon mo je ti gbongbo ti gbongbo won ni dako
1: o kudi e pepe soup nu
0: ke lo foro
8: awon iran re ta
1: enu mi si nda to lo to lo
8: awon ara igberi
0: iran igberi eh iran re sa iran igberi oda mami e seun bo ba je igberi ni eh momo loni oda oju oko facebook wa ku won ti won ti loni
1: ikalara awon ololufe wa imo so jobi
0: ayuda
1: la kuli jalailu awolowo opa wo nigeria happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sorry, but I wish you
0: okay.
1: Many happy return of the day. Long life.
0: Yeah.
1: I go very
0: cheap.
1: Hello.
9: Mary Adeleke ni lata pata.
1: E ma ka apata ige. Apata ige.
0: Sorry baby.
1: Sorry awon ara apata. Won ni code yen lowo.
0: Won ti ni code lowo.
1: Ejo ejo won ni code yen lowo.
0: E ka mo bo se lo lapata o.
1: Lapata ki lo sele.
0: Ki lo sele.
1: Ki lo sele.
0: Se gba apata.
1: Se yin le kan ni.
9: Ayo ni.
1: Adupe.
9: Then.
1: Ala koko pipirimpi pipirimpi
0: ale fe ba no ja
9: o fe ba na ja
1: okay now oloko wa ni oloko wa
9: e fun mi ni bere to le
1: ejo je
0: ki fun won bo je
1: owo ngun mi ejo je
0: oya ati meri lata pata
9: eh
0: se mo pe alphabet ya lo bere apata
9: beni
0: o ye wa fun mi ni adugbo to je ta mo dada ni o ke se ta
1: ke se du koro o
0: ke se du koro
1: ke se du kan du o
0: to bere pelu alphabet a mewa
1: pere
9: apata
1: ko de ni
9: toko
1: eh
9: am loko
1: o mo de ji
9: anes loye
1: wo mo gba lo
9: apete
1: ye
9: alabata ayeye
1: ayegu
9: ayefende ayege
1: awo olopata
0: afanti
1: afo eje afun oda mo ba bebe oda mo ba bebe mo ba bebe mo ba bebe
0: a go ti lu ko to
1: so to pe yin inu mewo oda ko mesan
0: agege na wa mu
1: oda mo bebe
0: oda
1: ida
0: afun yin ati mewo
1: eh afun yin
0: o se yi ni o
1: emi mo je wo fun yin
0: o se yi ni o
1: e pe mi loye to ni o emi mo je wo fun yin o
0: o se je yin eh
1: eh
0: o mi rai wo mi
1: eh
0: mi wili wo fe se mi se
1: ori won ko fe ni kosodo kibo
0: ko
1: ba ya jara won gba ko ba da lesi loye lo da gugu
0: ah inu won ko wa
1: ne
0: eta atejise soju opo 09062949
1: o ti ye yin ba o ati baba to se maje kodun mi e na ka we na o se ati cooperative building
0: eh
1: awon mejeji ati ara apata
0: o di meta ba won 09062949 o da je agbe ipe kan se ka mo dide
1: hello e ba lo fa de ati pada Janka wonu.
0: Eh. Isa han fun.
1: Janka wonu.
0: Hello. Hello e ka so.
1: Hello.
0: E ka so sa o.
1: Yes. Yes sir.
10: Ola te pe.
0: Ah.
1: Ola te pe lu baba.
0: Lati mokola.
1: Baba.
0: Awon
1: idun ara. Be ba lanfani asupada.
0: Be ba lanfani. A fe gbe ipe kan
1: pe. Eh just one.
0: Ipe kan pere ka fi dide. Hello.
1: Hello, ma. Yes, ma.
9: Hello, my father.
1: Hey, Kabo, sorry to.
9: Party wa Yusufu ni lati mi yale
1: o. Okay, okay. Tale fe banuja.
9: E je ban ti ni naja.
1: Okay now.
9: Hello.
1: Ese
9: Ewure to kigbe.
0: To kigbe ju.
9: Ele ewure to kigbe. Ewure to kigbe lo Olorun nu.
1: O be du Olorun.
9: Ewure to kigbe.
1: O be lo.
9: Mommy back to you. Koro jeje ni
1: Ewure ewure ti nse me. Kore ri je ni.
0: Ewo ni lo sorun no.
1: Jo mo le kan ti po. Wallahi. Wallahi.
0: Iwo ni lo. Mami ba ti
1: wo yi. Eh kore ri je ni.
0: O mu yo ko lo.
1: Kore ri je ni. Bo ba di jo mi bi e ba ni oba baba re. O loju eni ti do. Record akosan ni ade Alanu Loluwa ni lodun 1966. Baba na gba capital Nigeria o. Baba lesin loye.
0: Eh.
1: Won baba lesin loye gba. Won gba o pe asaba nikan lo din. Eh sugbon won fi kun. Won fi kun. Baba won logun soye. Won logun soye. Eh Western Region na. Yin won ha. O wa cooperative mo ti so lekan won gba. Ma je kodun mi na won gba.
0: O di merin ba o. Esther oju opo Facebook nko
2: loju opo Facebook are ni to gba ibere wa nibe ani pe o se lela diye detunu nla moju kuro idahun re na ni pe bo ba se oko ni baparo ba dan wo yo ba lo baba wa segun afolabi sigo awon ni won gba ibere wa efi
1: efi bada sigo ti gaga nsele mi
2: efi
1: nsele
2: efi
1: nsele
2: ba mo to jare bada sigo efi re bara ni soro sori efi ranse sori 09062000949 ni sin sin ni ka to di
1: now now
2: papapa
0: gogo yi patapata te jebun e dakun 09062000949 mami fatima yusufu ewure to kigbe ju ko le bi paju o ehn kese pe in lo sorun o ba le bi ajera o ko mi ta pe aporo na nu oriki ti mo ki le ko oriki a we ni awon ni omo
1: ajoku die
0: o ye ke ti mo ngba mo ti
1: ah ajoku die
0: Aye ti mo
1: adupe lodo gba o to nsatile ifeto baba wa biola yali yali nile olominira jamani nilu hamburg amoriri yin o baba charles okan lawon washington dc adupe gan ni o tunde alabola boroboro lu oyo to amoriri yin o
0: ode ati sino la tatu mo pade lori isare budo oluwa mi re omo ojo loruko temi
2: esther falade omo jutadi ti o kola nlo ko mi pade wa bayi ipade ayo ni o
1: ba moto Adimola Dejumo
2: Ireo

0: alubatan rẹsẹ jabata onilu dudun fitunu gbowi apodunu bẹẹ aluṣẹkẹrẹ onagẹrẹ tori ba meji ko 32 fm 94.9 lo mudunu baraye
1: 32 FM 94.9 Laughter House
2: Orioke Tete Premier Mokola Ibadan
3: Irawo kan yo mi lutiti irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani 32 fm dosu o letente obala ri awon kan ni 32 fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mo araye ibudo ayo atori sun idunun ni 32 fm iroyin asiko ti o leja nba kan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agba ese bi se wa ni agbadunu eto to nparunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afere je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikan ni 32 fm do supa ran kaye 94.9 lo ba won

0: there were article where I could read the only truman. Come, my mamma, you know, this answer, or none in Tokun. Bellish and Jaden, you pay less your luck like William, you're near today of it or to be bio. Lori could talk about Mokone and your domain, you only logo can check your record and it's a few kindly. Elect you when you call you, Lodjo Aiku, Talu, Tiny, I will be labyrinth. Lásìkò tí àwọn eégún ti ń wọ́de ìṣẹ̀lẹ̀ ló di mímọ̀ fún wọn nílé iṣẹ́ ọlọ́pàá tó ń bẹ ní mọ̀pọ̀ ní àkókò tí ẹnìkan tó jẹ́ àmọ́lẹ́bí ẹni tó ṣaláìsí ọ̀hún wọ́n pè wọ́n ní abilékọ adẹ́rẹ̀mí tí ó lọ rí mọ́rọ̀ tó wọn létí ń bẹ̀ wọ́n ní àwọn gba ìpè látọ̀dọ̀ àgbẹ̀ àwọn ẹgbẹ́ àwọn lọ́wọ́ aago mẹ́rin lórí ìkọlù tí à ń ṣe láàrin àwọn eégún àti àwọn tí à ń ṣe alátọ̀nà rẹ̀ àti alátẹ̀lé alūkkóró nílé iṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Olúṣeyí Láyíká àwọn náà sísọ lójú ọ̀rọ̀ tí wọ́n jọ di mímọ̀ yùn ní àná wípé ìkọlù náà lọ́jẹyọ tó sì jẹ́ pé àáké àti àdá ti ń bẹ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n tẹ̀lé eégún kan tí wọ́n pè ní asòlẹ̀kẹ̀ náà ni wọ́n fi ṣe ìkọlù lásìkò tí ọdún eégún ọ̀hún ti ń lọ lọ́wọ́ nínú àkọọ́lẹ̀ tí wọ́n fi dẹ̀ múlẹ̀ wọ́n ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá àti iléeṣẹ́ mọ̀pọ̀ ni wọ́n kó àwọn ikọ̀ wọn lọ síbi tí ìṣẹ̀lẹ̀ ohun tó ti wáyé wọ́n ní ìdílé tí wọ́n débẹ̀ wọ́n gbé ẹni tí ìkọlù tó báyìí lọ sí ilé ìwòsàn tó wà ní àrọ́wọ́ tó ń bẹ̀ wọ́n jẹ́ òdì mímọ̀ pé sefiu kẹ́hìndé nígbà tí wọ́n dé ilé ìwòsàn pé eléyìí ti kú o wọ́n ní dókítà tí ó ń dá wọn lóhùn níbẹ̀ ló jẹ́ òdì mímọ̀ wípé ikú yìí kò sí lẹ́yìn àwọn ọgbẹ́ tó ti fara kááṣá rẹ̀ nígbà tí wọ́n ṣe ìkọlù sí àwọn lọ́fìn tó wá jẹ́ òdì mímọ̀ pé ìwà ọ̀daràn wọ́n ní àwọn rí ẹ̀rí rẹ̀ lórí ẹ̀sùn tí ó ń bẹ̀lẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ bákan náà ni ọlọ́pàá ní àwọn ẹ̀rí máa ń jẹ́mi ìṣó ọ wà lára àwọn nǹkan tí ọwọ́ àwọn ti bà níbi ìṣẹ̀lẹ̀ wọn ti wáyé wọ́n ní gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí tí olóògbé ìtọ́jẹ́ tó wọ́n láwọn ẹbí ẹ̀ wọ́n béèrè pé kán dákun kán yọ̀ǹda òkú rẹ̀ fún un kán lè lọ rí ṣe lọ́jọ́ níbi tí wọ́n bò mọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti wájú òdìmọ̀ báyìí pé àwọn ọmọ tọ pínpín ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún lọ àti ètò ìsìnkú ọmọkùnrin náà àwọn aláṣẹ ti wájú òdìmọ̀ wípé ẹni tí wọ́n rí gẹ́gẹ́ bí afurasí nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún eégún asòlẹ̀kẹ̀ wọ́n ní wọ́n ń gbatẹ́gùn ní akólú ọba àti àwọn mẹ́rin míì tí wọ́n wà nínú ìkọlù náà wọ́n làwọn sì ń wá wọn alūkkóró iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lábẹ́ ọ̀gá wọn Bímbọ́lá Ayọ̀dẹ̀jì Olúgbẹ́ngà wọ́n ti wá pa á láṣẹ pé ẹ̀sùn ẹ taari ẹ̀ sí ẹ̀ka àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ká lè mọ tó tún kàn lọ́rọ̀ onírúurú àwọn èèyàn náà ló sọ̀rọ̀ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí o pàápàá ẹnìkan tó jẹ́ olùkọ́ nílẹ̀ ẹ̀kọ́ fáfitì tìlú ìbàdàn bí tó sì jẹ́ onímọ̀ nípa àṣà wọ́n bá wọn ní gbólóhùn dáadáa wọ́n sì jẹ́ kí ọ̀rọ̀ kan mọ bí ọ̀rọ̀ bó ti ṣe lọ àti àwọn tó jẹ mọ́bẹ̀ lédè kan síkírù ti lọ́n ti ẹnu lẹ́yìn eégún
1: eégún náà wá wà ní ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá
0: tí o mọ tó ń dùn mí bí n tó lè ṣẹlẹ̀ kò sọ pé kò tún ní ṣẹlẹ̀ lọ́dún tó ń bọ̀ because ó ti ń di nǹkan ọdọọdún báyìí.
1: gbogbo ìgbà làwọn alágbá ṣì mọ ń pariwo síta pé ẹ wà kẹ́fù gbogbo ẹ̀yìn àjòjì abégúnrin tí wọ́n mọ wá látẹ̀yìn òde.
0: ẹnu ẹnikẹ́ni gbà láti sọ pé atàbùkù ìṣẹ̀ṣe ẹ bá ti dé pagun ẹ bèrè pé bo nílé àwọn mùtí ò bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ pé egun bẹ́nu lè wọ ọmọ lẹ́gùn ni mí ṣùgbọ́n àwa ìṣe tiwa báwọn eléyìí ṣe ìbàdàn náà jọ gbogbo wa tẹ bá dẹ̀ bèrè sí wọn sọ pé àwọn ará àta ló ń ṣe kì í sara wọn ẹ ti jẹ́ ràtà ó tẹ̀lé yín kí ládàá ṣe lẹ́yìn egungun lẹ́yìn egungun kí ló ń ṣe ń bẹ̀ ọmọ tẹ bá mọ̀ pé tó ń fà tó ń fi ti pọ̀ ju mọ́ tẹ̀lé wa jáde lẹ́nu mọ́ bójú wa jẹ́ bóyá tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí mú àwọn tí ń ṣatọ́nà wọn bóyá orí wọn ó pè.
1: ó dá olùléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Èkìtì ọwọ́ wọn ti tẹ àwọn afurasí afọ́lé mẹ́rin kan o ní bùbá eléyìí tẹ́ wà ládùn Èkìtì ti ṣolúlu ìpínlẹ̀ Èkìtì alūkkóró iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Sunday Abutu òun náà ló bọ́ síta gbangba wálé o tó ní ọwọ́ àwọn ọlọ́pàá ló ba àwọn afurasí hùn nígbà táwọn ń fi mú fílẹ̀ wá bùbá wọn ìyẹn lágbègbè omi sàn jánà ìyẹn ládùn Èkìtì nínú àtẹ̀jáde tẹ́ wà fi síta ní adùn Èkìtì Abutu sọ̀rọ̀ ó ní ìyẹn ẹgẹ́ mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ dúkìá onídúkìá ilé táwọn afurasí pé jìbìtì àti ọgbọ́n olè ilé tí wọ́n wù níwà tí wọ́n fi lọ fọ́lé onílé àbí ṣọ́ọ̀bù oníṣọ́ọ̀bù lásìkò ilé tí àwọn ń ṣiṣẹ́ yìí wọ́n ní afurasí mẹ́rin lọ́wọ́ tẹ o Abdulrazak Suleiman ọmọ ọdún 39 John Okori ọmọ ọdún 37 Francis Okori ẹ̀gbọ́n rẹ̀ nu ọmọ ọdún 32 Kehinde Alabi ẹni 30 ọdún wọ́n ní ìjẹ́ jámọ̀ pé gbogbo wọn omi sàn jánà ládùn Èkìtì náà ni wọ́n jọ ń gbé o wọ́n nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wò pé gbogbo àwọn dúkìá tẹ kó ń sọ̀bù oníṣọ̀bù káàkiri yìí wọ́n ní báwọn ṣe ń rí àwọn pẹ̀fúùmù olóòórùn dídùn làwọn rí àwọn ọsẹ̀ ẹ̀wẹ̀ wọ́n ní àwọn ọtí líle kò gbẹ̀yìn àwọn nǹkan tẹnu ń jẹ awon kan te mo fun te mo fi pa awon mo kekeke lara be ni aso lokan ojokan awon bag ile eko awon cylinder oni 3 kg won ni be ni awon tun ari sledge ama ta mo purasi pe a ma igangan o na le fi po shop oni shop nigba ti iwade nte waju o ile ise olopa salaye won ni ile itaja kan to wa ni ekute quarters ni adro ekiti ni to si waterworks ibe gangan o na ni won ti wu wa labe un won ni ibe la won purasi ni ati lo won gege bi ile bira o sugbon ti won o mo pe o le ni nja loru won ni iwade ti a te waju tori pe owo ti te won bayi won ni awon to ti wa ni dukia won reti ati wa mo mo ewo ni dukia te ni kokan sugbon o owo ti ba won o ani o le loru libra losun awon ni a ise labor lo nse lai mo wi pe sledgehammer di office ise nbe ni inu bag ni owo ti a ba won o ti ta won tegbon ta bro won wa jo se bi yan
0: ase lani
1: okay bi family business
0: awon no wa fi lomo lowo
1: no won le ah won le ri fi lomo lomo bayi awon o ti mo lo
0: se won sentence won to death ni
1: no won ti
0: ah
1: won je ti se dajo won gan
0: eh elewon se loyun fun woda
1: okay
0: so, you know aye ko lajo wa ni my day play
1: wow wonderful
0: to da funi
1: so pari
0: pe kini
1: prison e won ti bo gangan ni ati fun awon loyun
0: eh pe la ki mam sat am sat
1: e won gale o
0: ele mi iyo iyo
1: se ni to ma jo la godi e lo ja bolongo e kan ya ma wa wo yan o
0: iyo iyo ele mi aki mam sat to e je ka de ipile rivers e mo ba sese je ojo ni tin o e dakun o ma ndu ma ta ba lo le odun wa lie ta lie a ma tun ira gbogbo aro ko wa le bi gba ti yan se le ya na la ti ma so du egun ti wa gbogbo to ti loko lo a tu pada jere papo
1: wow
0: yes I le ko leyin egun ti wa ore sire ko ma 90 o megba dani ni there is a tradition e to ba megba dani a jo fun ira wa o ti fin mi a tu sadura pe olorun je ko je temi o je temi ni pe o ni ti doku next
1: year seven in to mo ni bi oro
0: awon nara wa lara awon ayiri ni seyun ese lati ma nara wa
1: okay bi ese
0: yes
1: so bi ese bai ta ba wu bai ninu o ti
0: emi fresh jo yin lo
1: mo ah mo kemi be mi
0: ah ijo re wole ko le wole ta ma lo
1: je ko ya wa
0: paracetamol ni
1: okay
0: you come on Nigeria eh a ma to ka be ri mo royin o eyin ko ni ipile data di royin le ti waye ni le ejo kan to je ti ah oruko eyin le pe le o isi okolo ila orun ethiopia ni ipile data ni ye na wi pe okunrin eni odun merin le la dota kan Samson Nagboje won ni e ti ran ni ewon ogun odun bayi ohun lori wi pe omo oluwa omo odun merin omo iyawo re ni n ba sere koto ile ejo ohun e ti won ni onidajo awon oko ilanki o afokia ani ele waju re won ni no ata okunrin ta da ko re Samson won ba ta lo re won ni ewon ogun odun re o gba mo po ri owo mi lori esun wi pe o je bi esu ti an fi kan pe n ba omo odun merin ni ajosepo olopa ti n be ndi ipejo re e ti won ni ajo kan ni ipele data to je ti ofin ani ele waju re o n ton to soju won won pe ni omidan fabian ona mapo me egba be ona mapo me ona joro di mimo pe ninu odun ta wa yi na ni isele iwaye o ni agbole kan ti o pe ni elo ovu ni ila orun ethiopia yen ni ipele data en to je olugbejo ni di ejo ti e na ani alatako adaje kina ti pe agbejoro alatako nyun won ni Nagboje o na lo se wa koto pelu omo iyawo re to si tako awon abara ofin kan ti ipinle Delta latari di eyi won ni gbe lo si ile ise olopa ki ile ise olopa na kan to fi sowo losu to koja si ile ejo ngba won pari ijejo re ni onidajo na boju anu wo yun afokia na ni ba ewon ogun odun re mo po oro wo mi lo pa ko de pa
1: mo le pe
0: just 20 yard
1: 20 years o se mele won mo pe yin
0: e ba lo te ba de e ba salaye
1: de ah iwo do mo le de bo ma ga kim am that
0: de mi o akim ai so loro
1: what they put it through
0: ai so loro ai ta sira wa
1: o da e je lo so nu le ja lo e ta salaye
0: ai yo soro
1: wa talaji
0: yes
1: talaji fe pe mi nisin olule je lo pa
0: Friday ne man da yin lo
1: o na ni ani owa won ti te awon apurasi omo elegbe okunkun meta kan o atede kan ti ni ewo won ni ode ni iyen nse sugbon ohun ti an ni ko se won ni ko se o tori pe nse ni awon nfo awon dukia ti an si nje awon kebu na oba ti an ma ji won ko ninu iwadi ti awon se jake jado ipinle akwa ibom nda ti alukoro le se olopa iyen tin fun john to bere si ni visitor ninu atejade lojo aje itana lo tin fi oro un lede pe ah owa awon ba won ni nigba ti olule ise olopa ti ipinle akwa ibom tawo bere si ni de na awon me legbe okunkun awon onimu ku mu onije kuje ati awon ti won ma fo awon ti ma fo bi opa epo bi ke ma ka waya bi ke ma ji kebu na oba lara transformer won ni gbogbo won ni awon wa won awon si mu won awon asalaye pe omo elegbe okunkun meta ni awon purasi ti owa awon si ba won iyen ni ile kan to wa ni opopona ti abak iyen ni uyo won ni nje je mo wi pe ibe gangan o ni ibuba awon omo elegbe okunkun ati bi ti tin ta awon awon ogun oloro won ni awon purasi dik udofoya
0: joko
1: D-I-C-K.
0: Okay, yes.
1: Okay.
0: Only Jack Dixon can abbreviate.
1: Oh, Dick Udofia, Ati M.M. Charles, Ati Ubong Matthew, when he am at that town, you look and canoe anymore. In Batal Correlation, not both sorrow. When I want to worry, I want in Conly Lily, Letty, I want for a sea, be ice. So that's me.
0: Ice.
1: Say ice water.
0: Oh, my,
1: ice water. Okay.
0: That is metamphetamine.
1: Okay. Oh, my lady.
0: Change. Law school. Ni inta kani. Substance abuse.
1: So kani.
0: Oba nu psychology. Get out.
1: So ready. Lo jamani.
0: Practicals. Ni theory la wa she.
1: Wani. Antoli. Awon kukuye. Igbo. Ati awon mi be to je omo ya awon won ni gbogbo re baun la won ba ni akata won o nda tan bere si ni so won awon ti te awon melegbe ogunkun o ta won furasi o be lo je pe gbogbo awon ogun oloro won awon to ti mu won mo tori gbogbo ohun ti won lo ti mu won mo wo awon wa labi ni bayi owo ile ise olopa ti te won o won ni erin ti ohun ji amokebu transformer won ni opolopo awon wire awon replier awon ri cotton blade awon ri ama ati awon nkan kan tawon ri pe irinse eroja ti won fi nse awon ise laabi won o na ni awon baun o ikan won je ti o ti nsoro o ni catholic cathedral ni awon ti lo awon ti lo jike mu adura ba gba lowo ba ba won
0: kai eruku wale oh eruku wale la dugbo mi o
1: kekun
0: ma bori je to ko ojole mo n korin awon mo ni sikiru ni a lo sikiru a lo
1: ani mo ga po ka se to je bi le emi ta mo pe size water nigba tin wa ri water n wa je
0: o kuku ma ndu wo pada saye
1: Uncle,
0: in fact, what to do? Loju titi.
1: Ala anse what the taco memo ati gbigbe oluru. Nibi ta ti tin ba gugu won so. A ti ni kan to ti old. Se le isu ni abi old ori kodo bayi ni. Won ni awon won ni oja je.
0: Oja je ni.
1: Won ni oja je.
0: Eri tawon to dori kodo da a kan ma meyin bayi. Lai se ku yo gan.
1: Olo.
0: Lori owo bi.
1: Se yan le je bread atewa ki Come on, put it to
0: the video. You can't go by Lava Sibbe. But to be done. Oh, I will be that bad. Oh, I will be that bad. Yes,
1: you know, I'm telling you already. Good
0: Lord, you remember that good. I will be. Oh, I will be that bad. Oh, I will be that bad. Hello, you know, you're doing a color of a kilo of a man. I learned it. Oh, in July, I learned it. I wrote good belly.
1: I mean.
0: Oh, my darling, I'm a nickel city. You're my poker. Free belly is free. Oh, that's how the
1: yes,
0: belly is free.
1: Belly is free. Yes. Yes.
0: Oh, my darling, I'm to my belly is free. Go out to Cossack Pamper.
1: The belly is not free.
0: Money to in your battle, my darling, you're to my belly is free.
1: Belly is free.
0: Yes.
1: Yo, I'm a bit of a lay, I'm not in my charge.
0: Ah, and that question, I'm not in Talema, Lebiton, Kalerink, Fiago.
1: Dorike. Eh baba re gangan ni bale ni abi o de wo gaj. ile
0: mo lebi ngba na yo sa se duro
1: be e mo da mo ran mi to je ka gbara owo
0: ko to wa daran gboro yin tori pe lo ni gangan ile ise olopa ti ipinle osun la ri mu loni yan koro yin jade wi pe oni oro ko lo mo kilo fomo re gege bi ajodun awon eyan la la ti ma nwaye ni ojo keje osu keje lodo odun todun ni o tun ko bayi o won ni olobo ti ta awon wi pe awon big boys ti en pe ni elegbe wi pe won se ayajo won ni gunbi kan iyun ni oni ninu atejade ti alukoro le ise olopa ni ipinle ohun abiodun oje labi ti en fi lede loruko oga awon Ibrahim Gotan ni ati anana ti soro yin nle won je odi mimo wi pe awon ti n gbe pe awon iko omo elegbe kan won ni won ti n gbianju ati se ajodun ojo won to ko ni oni koda won ni ti gba ni moran won ti gba niyanju lati ko awon omo ile eko girama kan wole si ara won ti won si ko won nla kaabo sabujo awon eni nla ile ise olopa je odi mo pe awon igbese bayi o tako ofi o won si wa kilo wi pe awon igun eleto abu gbogbo la won ti wa ni oju lala kan fi story wi pe ohun ko ohun to ba je ise ti awon elegbe tan ba ke fin e ni ipinle osun won ni yo bigo be o ninu file di ohun won ni awon eyan won ti wa ni go awon si ti nso gbogbo awon budo kakiri lati ri daju pe alafia awon eyan ti duki awon wi pe o wa ni pipeye bakan na so pe ofin to tu awon lori ba ti nye awon oko ti lo ti nbo jimba ta won ye won wo bakan na ipara aro ilu to fi mo awon agbegbe mi lati pe enikan ko pa alafia ilu lara ogo olopa na tun wa soro wi pe gbogbo awon area commander awon dfo atawon commander mi to je pe won ni se pelu to se ati awon eka to ni se pelu iwa odaran lati ta lolobo pe e wonu aye lo ke lo wo bi ti awon aye ti e ti se bo ti se wu won won a so fun awon agbagba won gba won ni moran ni o awon obi alagbato atawon alase ilu wi pe e dakun e mu imoran wa fun awon omo yin ki e ma darapo mo awon egbe tori ewu to nbenbe fun awujo wa iroyin gun ni ekunrere tori pe won ni awon big boys o se birthday won fi number sita pe te ba ti ri bi ta awon boys ni se birthday leni birthday police si o ja ti gbe te ba ti bi ta ti se 77 loni ke pe number le ise olopa ko so pe mo ri awon big boys tan se party won bi kan ko wa koruko re le pe won lo fi statement ile omo Nigeria rere nu
1: to ba ri so
0: if you see something say something iru bi turi so ba ti ri bi ti awon kan ti pe jopo sin ti won ko semun kale o ko so pe o ko mi ni
1: ebo mo bi mu gbe
0: pe peter ola supo o
1: ebo mo ke bi mu ga awon mo jeje lo gbe be
0: mo kanu alaroye ana
1: omo jeje bo nla to n karo yin lo o se
0: egbe mami e pe omo yin pe bo lo wa e ibo lo wa lo asiko e ti aba wa ko tan ti a so pe ohun omo ohun kan lo joko njo kan mo lo witness case ke ya gan ku ba mo ba re nikan ta ti jo lo school ri ki nawo si ki ki bayi mo ba ba se kese ke lo wa tese
1: ah ohun jo ko yin po
0: kokoro ya ba ni
1: e bi se ni
0: ki o to ko mi ra mo ya karu mi mo ya o ore to mo yin ti ri ti pe te wa yo joko lodo to be tan wa fun go kan ti en fun bo tu kan pe to tori e le won mo ku ba mo mi yin o atanu je pa
1: odo o ti ri baby e wa
0: ta ma ri ru eleki la fi ko won omo awa ti ati ru mo ati jiya wole omo
1: mo pe inu awon parents mi o mo dunu ka oluwo mo se to je ko mo je nduro
0: emi na tun ti pe lo olorun pe mo go tru gugu akan yi tori jo sajoji si mi
1: ah o ga to mo ta je ya mo so very good o ni ah e marun lo ti sun seli emi na ni eh
0: mo pada be ke se ti
1: awon fi mo ti se ni
0: you ready?
1: Yes.
0: Aw kun ti wa ti lo sell o ti pe.
1: Olopo oko mi nro gari. Won ma ko gugu won legbe ani mo ti wa lo didi oko.
0: Ogupo.
1: Everybody.
0: Ogupo.
1: Won ni to di ko mo ko mo lo abi de.
0: Nu akon lo bi. Ogupo. Eh?
1: Ogukele.
0: Eh?
1: O se oiro oju mi na ijojo omo to
0: mi ko ba pa logologo lo tun bi ma pa logulo lo si lo si eh tun pa legbe legbe lo si oto laye ofu asinu obi oto di ku omo iyan mi si oye ku iye ku lo ni won kan ko dalara bi tu ni
1: sori
0: igba mo dalara fa
1: igba kan ti gbogbo e ma se mi wa bi ta mo
0: ba ki ki lo si ti
1: bi ade bayo le jeri si ajoko gege nfesi je mo ya e si mo so pe won koro ga ozo o le te ma ku yi won ya ora laptop ni ko ba lo ra bag mo di lo wo road won ko mi mo lo be won
0: ogun po omo bere
1: aje la do bo wa ke ye jo ko jaja la
0: la bi a to sele ni pe awon ise kan ta obi mo nse siyan lati kekere ti o se siyan lara eyin o ki mo iwe ni n gbe koru yi yo
1: adua ni ati pe oju wa ina tutu
0: ah aki
1: won mo pe omo lu abi ri o ba omo lu abi ah o se psychology ni mo wo won bayi o mo pe o daran
0: dele psychology le
1: lemi to je pe
0: o ra je fun o je
1: okay
0: mo pari ibi ti mo tin se IT attached me 2004 mo pari tan ni ibi ti mo se ti mo si de junction le baba mi mo talking as lo tai kan bi okun ran gba na mo gbe log book mi dani won si ni wonu moto
1: e won si jo
0: won wonu ma gbo en ti en yo lap mi sutana ni me lorun e ka joju temi le se sutana na je costume o le olorun jara ni bese si
1: oluwa
0: mo to rago kan mo
1: oluwa se o eyin da je ti mo bi sale se ni se le ba nso bi bi se measure
0: ah iroyin ta fojuwa o da ke lo le
1: we ri be bi o ma gbo eyin
0: o tu wa fa ijura wa
1: lo eni bi se
0: awon gbo lo ife ti mo so ti mo je ori la
1: da lo
0: ah in da kan ke je lata o tu wa fa ijura wa lo bi that's why my agent is going to be agent. I'm going to be POP left here. I'm not silly. POP, I'll give you five. You know, I'll give you five. I'll give you five. I'll give
1: you five. I'll give abanya kalemi
0: eh ade interview fun yin lo
1: olulejo lopa ni gbile ekiti o na ni ani awon bi awon to fe gbianju pe ka won bere ijini gbe ti na yen lagbegbe ayede ekiti nijoba abili oyenu o ni pele ekiti won ni ewo won na won fo ile mo won lo won fo se mo won la won je ki o ri sam se alukoro le ise olopa ni pele ekiti Sunday Abutu won ma soro won ni afurasi meji ototo lowo ti ba eleta ni won se pelu gbigbiyanju ati ta maalu won ni eji maalu won tun wa fe ta owo ti baba ri lori maalu won fe bi se eto nawo bo ni awon sese ijinigbe ti o le lo layo ati alaafia won sa ro ta won retu won ni Abutu te wa junu ati jade re o lado ekiti o won ni te ri awon fose mo won la tori pe awon tete re ni ta won lolobo na ti bere si ni salaye won ni mumini muhammed omo odun 23 ni ti ah lati kekere ati kainde oseni omo odun 22 won ni ninu igbo kan lojo ona ariafao lo ti ayede ekiti ibe gangan ohun na lowo ti ba won won ni won gbianju tori pe won fe ta mo lu meji ni 1.5 million naira won ni owo won wa kojo won fi se eto inawo bo ni awon o se se eto jinigbe ti o ti da layo ati ala iyan ka ti etun mu million gbe million pon won ni awon afurasiun won wa tin jewo pe esi ajeje oluwa mi won ni tori pe gbogbo oro yi ni a ti bere si ni kaboroboro won ni awon wa ri o nigba ti owo ti ba won yi won ni a ba won nkan to le tete ran ni lo sonu ari mo bo ni kia kia won ni awon ba ni owo won sugbon o awon fodu won ba ri ejo leyi o soka leyin ti wa di ba ti pari won wa ta mo lu 1.5 awon ma ye won wa lo
0: yo le ba ta to gbe ere ni
1: ni o ba wa ta to won sese wa bi se ijinigbe ti o wa mu owo gobo iwa
0: that is the plan
1: plan one yen ko wo to ah ile ti olope ku se o
0: samsung gudu yin eh ni farakota osubayin re eh o police ore ara ilu
1: yes
0: we love you
1: ore awa omoluabi ni
0: ore awa yes
1: ote yin te ba so omoluabi
0: o le ri mi bi wa crime kankan I swear to god amen
1: ah en to ti lo sell but o ti mo bo se ri
0: jade mo lo keko ni mo lo keko o le ri mi bi kankan fura si tori nfe le won ah ah en to ba sumo be na ma so no en to ba sumo be na ma so pe won set up ni lo ma ja daran mo ja ra ko ba emi ba victor je lo mi ko lo
1: agbara re o ti e de be
0: ah to ba lo bayan joko eni ya o le ni ti ba ko ma won big boys congratulations o ku orire nu usman lo le royin
1: a je pe ya ma wo le ke to lo jaye ni ro le eyan mo ni ro le ro le
0: abi kan fun engo kan o fun engo ke wa le wa joko se gbe table pe tele ba tan wa tun le yo mi olopa wa de
1: eh at least ko wa lo lope na
0: o ti gbadun e gbadun die
1: o gbadun mu go kan
0: ah
1: ya to deni ti o ti e mo wo me
0: so gan kan ah abi ko ri o school mate ke a jo change number ko ma gba contact lowo kan fi de so pa mo ri mo o ti lo olonu
1: ah eyin ko yi
0: omo nigeria gbo winin winin to
1: lo mo je asiri
0: a meje sun alifati a mesu na na mo ni ro yo
1: pari e
0: ah ko le buru to ba
1: o bo
0: emi christa ba victor pa la mo le da so mo loko
1: mama ye yare ko mo di pe won gbo kan lowo e pada
0: honestly speaking
1: o mo ti pe
0: be lo bi pe
1: o mo pe
0: ta so bi pe bi sakira
1: sikiru
0: to e wa gboro yin okunrin eyin abi amoye e dako e dide ran lowo oruko won agbeju ati pe won ni aroye tin jade ni pe okunrin ro pe boya o ti lugbadi aye latare ibalopo pelu iyawo ile ni nitori ikolu ele to ni nisin won ni won o le foko na gboro mo won ni generator won spark mo oko won ni remi go tom eni odun meta o din ni adota adagbegbe karoy ni an pe won lorede uganda won ni latari in ta won ri won ni iyawo ti ku awon le o won ni ko wa lo lasan o tun se be o ku omo lo o fi awon le pelu ipo ti awon wa won lo ti wa fe di nira fun awon bayi remi go lo je di mo fa awon oniroyin lana ipe o ma n wa awon oluranlowo ti an le ka nu lori ipo to n wa tori pe ohun o le sana wole mo o si ti wa di ibanoje fohun oni to gokan ro pe ere ni awada ni o ti di gogoro bayi o oni kan ba dakun kojo to ba je pe ere to n ti se pelu obi ti n be labi oko re tele ri lo je ki won ta on offer oni o n bebe kan ba n beru fe eni be o oni baye la won wa boru la won wa ko yi awon bayi o awon si ti gbianju lo ba awon ti pa woda lati ran awon lowo pelu kan bile ati agbo awon ni sibe na won ni pabo lo ja si won ni awon o le to generator shrine mo remigo baba olomo merin na pe won ni sugbon bayi won ti bi mo ko to di pe generator spark mo plug yen lo ku plug yen lo ku ti mo like awobirin sinu ti mo ke tori omo na se ma wa nle oko bo se wa je pe gba generator start mo ni e lo
1: no won ni lo mo toju awon mo ni awon no si wa ti won ti fi o kan keji kan wa ru yin wa ni se ti mo dayan lo ni
0: mo dayan lo iru fe soro ti yan ba ni ko wa ba mi boya soro osi lara temi osowo nunu osowo ibo we gbo bukata ni ta ba sati nbo
1: to ba tun ti wa fi gbo bukata o tun wa ni ofin to tun
0: to ba ti ri baba lawo ti njo be ejo keji ke sawo to poju te ba ti nbo e mu akope pe ye dani fe na yin lowo e kan je ko je epo pupa bon fita kan epo pupa bon fita kan ti rin ba gba bi alata pelu ogo olohun a se lo gbogbo e ti o si pe yo si bayi lara mu
1: krista collecting money under false pretense
0: awon ni fesun kan e gba lo gbe soro wa e gba ti se ko wa
1: o wa je yen sisi lo mu o mu kan ai je bi iya gan ko abi elele yo ti se sin
0: o wa o fin ni class o to ni pe mo jagba o to ni pe mu wa ba mi nle
1: o mu wa o gogogogo o si mu wa funra e
0: yes funra malu ni lo bi won ti pa o rin wa bi ti ma ti lowo re ni
1: o da ko de ni eyan meji leni ogbon eleyi ti ati dagbere faye podigba o se ti opolopo awon yo ni para se se yan ni ana ninu awon jamba oko tin waye lemo lemo loto oto ninu akosile ni pinle Kwara Kogi ati ipinle Ogun ajo eso oju popo FRC una ni asoro won ni je mo pe on tun fa awon jamba tin gbe mi eyan yi ko seyin igba to ba re awon awako bo ba re yin esun won ni yo ti ri awako mi yo ti wako wako lataaro dale o won ni gbati yo ba ti se ni o ba sun lo loju ona won ni ere asapajude ni tawon mi won ni elomi si re bi ko mo sare je sare pe moto le ni o ba si pe le o won ni be si re elomi yo ru pi igboke gbodun oko ni gbogbo re o ba kuku bo si oju kan na won ni ka ti wa mo wo eyan me dogun ona lo to dagbere paye po digba o se ta won meta din ni ogun mi para se si yen na ninu jamba oko tirela kan soso o ko lu nkan kan o kan lo rolu awon eyan ni won ni o gbe mi awon eyan loju ona gbomose oko olowo iyen ba ba lo soju ona marose dori si jeba ni pinle Kwara won ni isele ohun waye o ni agbegbe Muslim Cemetery ni oko olowo be ni ajo isoju popo ni soro pe oko dafu tirela ona ni o mo fa jamba yi be ni asalaye oritiriti awon jamba oko jani o ti waye latari eri asapajude ati ko ti ri awako loju ona bo ba ti re yin sa park ora wa bi to da oko wole ko rora sun
0: ati mi ti ta je ban se opolopo mo gbọdọ lo tip meji kile to
1: sun yes lo tip ta won ton won mo jin
0: ai ona ji ta ra ba ti so pe un fe sin mi yan fun yan
1: kuku sin mi
0: to ba ti to ba fe sun na imoran lele to ba fe sun o ti se mi ri mo ko ma so pe ba lo se ma se ta won e ma sun njo to ba mi out of stress ni mo si bo si egbe bi mo park bi kan mo si ni kan fun mi share water kan mo si joko ti mo ya sun sori table won goju mi clear mo si start moto para
1: koju be lo
0: to ba park egbe titi je ko ri daju pe ke se to ko tun ti le ya wa ro lu o
1: ha ke ran do dada
0: yes
1: eni ah igba ta wa laye la dada o
0: ah
1: ja mo sun
0: olorun ma fi so e so mi o
1: ara le ami ati e mo gbadura fun
0: abi su

0: ki awon eyan wa daada ti ojo bi won ko le ni na ko gboro fu okan yan
1: yes o
0: okan ninu won ni iyawo mi iya iyawo mi
1: okay
0: ah mama afolabi
1: se mama victor huh because you say iyawo iya iyawo
0: get out ko le yewo okay o ba fe match ni ko kuku mo ah mama wa mama afolabi ah iyawo mi iya iyawo mi iya bi npe ya ya bi pe mo ya ko ya bi pe patoye patoye ni bi pe lamidi eh happy birthday to you ma
1: iwo ni je bi pe lamidi
0: ma tu arin wa get out
1: fokan
0: bale oh mama fun yan gba ya o mo ha ka o many happy returns ma
1: ni e pe ni e tun wa e tun tan na we bi
0: eh je omo ti omo yan ba bi ere ni ere ti mo je 32 fm nu igbadun ojo kan ma emi yagun loriko gbogbo ani 32 fm la so pe ajibade to you ah Krista, ajibade to you. Wait, kin ba boss ile orin. Ajibade. Ajibade. Ajibade to you. Abi yo go back na baba wa you are there alaroro. We na ready pe ara won lolufe wa ni gbe tan gbo tan 2 FM. Ani ani o si. Kara ole baba o.
1: Kara ole.
0: Bale doctor. Ayo ade alaroro. Many happy return sir. Igbadun ojo kan e o pe
1: pe se o pe amen
0: amen amen bi ti mo gan mo fe lo ba won to line ko convert si oba yes mo lori ofe
1: yes
0: yes
1: e bi won ni
0: yes
1: yeah
0: yeah
1: yeah
0: my bag governor so hello how are you le si noja
1: hello
0: e ka se o ahin mama e ma ku jo meta yes ma mo fit mo yayan kan lori for today. Ami Jesu.
1: Ami. Ki wa solution bayi?
0: Ah. Studio manage. Ko le fi ajabi? Okay. Aya. Honestly speaking, injo ti mo ti marry, ngori obiri kankan mo. A fi to gbu lata gori mi loku
1: eh eh to ba gori e
0: eh
1: ya to si ya victor
0: eh ku le mi le
1: no o kan le allo mo be beni
0: be beni yes ma yes ma se ma o yes ma eshu
1: eshu to ja ku wa le to ba no a bo be beni
0: be beni
1: a o bo be he
0: so mo le fu ta won ya wa fi run le title ni sin
1: won le re to
0: to ko ti re to ke to ma ma nbebe if any kind of what you call him, he called himself, yes.
1: Is that what you
0: know? Who are your parents? Hello, 07055 000949 08097 000949 +234 90620009 hello how are you gbogbo kini usman ni osise e ye gba mi abe ina si lo bayawo le sepo ni gbogbo
1: amen ko o mo ti ni merin kankan ojo o le je mejo distributor
0: don't tell me what is not omo ma nbe lodo grandma nko
1: omo
0: ma ti mi won eduro omo mo gba mi gbayawo
1: boya no lo mo wo
0: mi bitu omo mo gba mi gbayawo o ti ru eri ti o gbe fun mi yan eh awon bbm bomb by mistake
1: hello ah olorun lo mo bi wo se bo
0: e ka se
2: e da se o
0: yes sir
2: baba baba alamuruki
0: anakum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: ah ti se yawo yawo import
0: mo yayan phone ni kan ni
2: eh yawo yi
0: eh mo yayan ni a to mo
2: kan
0: yes
2: ah
0: e
2: an
0: gba gbe
2: pada
0: e se o sir
2: e gba
0: pada ah e se o sir yes sir ah ba wa si gunners e se o
1: o da ka wo jopo
0: face your book
1: ka wo kilo wa nbe okay oye wa le ope yemi ba wa si gunners
0: wa yawo mi na mama baby barista captain pitu ah
1: e se njare ah mo ti tete mo ja si ni mo ja si ni e mo ko
0: Satan ka beta. Mr. and
1: Mo wa mu iwa oyebode
0: oya yan ni
1: abale ayo ade abiola laro
0: ara o le sabi bede o
1: ara o le o
0: ara orun inside
3: prison no prison call
0: inside prison prison ara orun jaga jaga
1: no said ni na
0: inside cell sara
1: ya to si prison na
0: lo se comparison
1: no ati se research le lori iru eyin de de lo baba yin
0: ati se n te ni amo se o aboriji yen la wa wa ati se n te ni amo se o aboriji wa
1: hello ah bo se be se mo paru ladbo yin
0: ah se si eso ko yen
2: ati so go mi to to
0: e mo ku je meta
1: yan e wa gbe ni
0: be leke omo ya adura ni
2: okay yawo re ti do lowo aya mi na bayi
0: ah ke se promo eni to suma mi mo ya
2: ah abala buru
0: anakun
2: o ti su lenu
0: a ma so jesu lenu oluwa nbe bi itatijo awa la asin baba bi itatijo ko yesu jesu lenu o ti sa lo
1: ya
0: pistu it's about the time to go
1: yeah yeah yeah yeah
0: yeah
1: go to ati
0: pe ati fe ma lo ni tumo yin ebo ni soro re
1: okay
0: okunrin kan na re ta ti toka si pe o gbe eran mewa ara adugbo ni ke fin yi pe en ti o nsin eran ti eran mewa denu ni elekan na won so folopa kolopa o to de o ti pa merin o seku mefa o ti saku ladugbo wa
1: o sa ma je bi to so nton be
0: won ni a ma it's okay you talk too much barbarian get a shit out man nonsense ama pare lago baro ro le jere lagbere daya whatsapp ni ege ah pitu nfi ya je mi aisile bi penu
1: o ra ko je bi arimo futeni titi gba mi ti e tun mo lanfani ati gbadun wa peter ola supo captain pitu nlo ko timi e ya se o

kumidi rukale ewure turase atari ajana kuta yon omode le dayaka toro ba di ti kagbon safefe kamotora ni baba ju baba lo

0: Ganu City 32 FM. Amọ to nlo ni gboro ati pe ka tun rere Aisekiti.
1: 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan. Eko aja o.
2: E kaabo.
1: Iya bi tin sibo ni nkan.
2: Ah, baba oko mi, e kaabo eti e wa mo rin. Bo wa ni lataaro.
1: Wo, owo ajo todo re mo ni kin wa gba. Ka le ko papo soju kan ka ko fa awon tin ba wa da.
2: Baba oko mi ke si mo wo oju ori yin to. Be bi mo se wa yin ti ita nkokon lataaro. Bi ni mo ti e ta mi ready bere lowo mi papa.
1: Kini to de o polo oja re ni.
2: Mo polowo o. Ere yo wole na ni I ti ere ni bi mi.
1: Awon bo ni wo tin polo oja re ya bi tin sin.
2: Baba oko mi ko si bi ti mi o ti ide. Ki radio kan se de le loni loni. To ba won debe lati lo polowo oja
1: mi iya bi ti sin iwo lo soja re lo fo beyan ba fe polowo oja ti o gbo pe lori e radio 32 fm 94.9 fe yen ibe la wa ganu si nibe la si tin gbo pe iwo na ba wa fe riri se ki a ko lo polowo lodo won
2: a je pe kemi na lo ganu si niyan o
3: FM 94.9.

Olorun ogo ogo asi ogo go go go go go ni fun oruko re Oluwa ye mi sile mi nje oba obirin re afefe ikoni 32 FM 949 Premier Hill lawa Mokola Ibadan mo ki gbogbo eyin ololufe mi mo ni aku bi oju ojo se ri laaro ojo yen se bi ipo fero in actual fact o fun na won bi kan mo de me pe definitely ojoro la won bi kan adugbo tojo ti e ti ro mo fe mo e mo reason ti mo se fe mo mo fe mo ah kilode ojo yen subi igba to ba je pe ah mo ni o se ojo ojo no well done ojo mi ni le wa bi ise le ninu mi si dun bo se su afi gba ti mo de ma ri so ni ro kin to ku ole ni se me pe ko ro ti mo fi de bi ah mo ti mi ni e pe ti ojo yen ba le ro bayi ah eyin ara ile se ni ma tun su ko ye yin a tun eni mi te daada ah ma su ni fon kule ojo mi se fe kojo pa mi sugbon se me pojo yin oro ti mo fi de bi se ah da ojo ro ladugbo mi mo fe ki gbogbo yin ba mi lo soju opo Facebook page wa e ba mi so ibi ti ojo ti ro within Ibadan and its environs ibe ni mo fe mo se ba ti di pe ojo ro ladugbo yin a je pe adupe lowo Olorun e ara le mo kin sey program ti mo se lana ah in actual fact mi fe pada si be le ni mo gbo piri gidi oro nkan sele o ah Jesu Christ bere ibere kan ninu bibeli di bi mo se nsoro yi ko ti sen to fi esi si ibere yen o ni nje tin ba pada de se ma ba igbagbo ibere yin o wa igbagbo se pe sa ba wa omo leyin yen abi igbagbo faith en to ba ye e ba mi soro later ko ye mi oni se ti mo ba pada de oni se ba ba igbagbo se ma pada ba igbagbo abi se ma ba igbagbo igbagbo ti Jesu ni se to n ba pada de on fe ba yen se me pe igbagbo ni faith ya ke yan gbagbo abi igbagbo ti omo leyin christian ngba oni gbagbo ma ni se oni gbagbo christian lo nso abi igbagbo ti faith theologians mo pe yin lejo si WhatsApp number mi ba wa pelu yin ejo e tu fun mi mi understand there omo kan ba mi soro kan oro yen la ma fi se abala to ba je woni ele lori ofe lati ma da si kin to wonu eto gan lo ni san tin ba pari eto te ba ri mi ri te ba pada ri mi wo lori Facebook ko ye yin e lo si YouTube o le sonu mo ba si sonu lori YouTube ori mi adi tun gba yin dimbo mi abi ke lo si Facebook wa ko je reels tori gbogbo complain te en complain about my program either on Facebook gbogbo e lo ye mi eni just mo gbe alejo wa ta soro nipa rapes eni just 18 seconds pere le fi gbo lori kini ko se nkan kan soro mi ti yin gbogbo nte ba sa mo e je ko ma se e ba je ba lo ni yo pin foni kaluku according to ise to ba se sugbe mi o as a person emi a se dada mi de ni ba teyan je tori kite mi le da olohun ni je gbogbo bo ba sa se je te ba ti ri mi wo lori Facebook e ro to te ba tun wa tun ri mi wo bi mejeji be se complain last week e tun complain pada ke tun complain pada fun mi e to mo ba dagbon kuku la won parents e na a se kini won dagbon sisin omo yen ni pe ngba ti o nse marriage pe oko to n fe oko to fe on sile bayi ni church to n lo o fe arabirin kan se le me pe gba mi ti a ba n lo si church ta o mama wa ba n ba wa lo ta o mama yen je ton ni moto ta mama yen je olowo o se won ma monitor irin awon omo obirin won ni fe kon fe eni ta awon parents won lowo rara awon de ti gbagbe pe won obi awon gan pelu golden spoon olohun ti awon na de bi ton de ni oni eniyan okunrin yen olu ma nkorin a oni vocalist ni odun to ba de tun play organ fun yin o tun ni semi organist tun ni olohun te ya si ninu organ won to ba tun wa gba sas mu ah hey won te ba ngbo irin meje eyan kan soso oloko to fe nsin lo nje be oni so
mama girl to fe fe ton jono si same church wani o le fe o please omo lagbaja lo ma fe o ma wale ni son ma ile please oni awon wa nse youth program ni church to un wa o wa invite brother Segun Segun ko loruko e o nkan to bo si mi lenu niyan ko ba le ye yin on ba invite brother Segun sister Lily no dere vocalist la won na awon na de nko yati ninu orin in actual fact contra alto ni won to ba ko high notes bai to ba ko treble bai ko sin ti o le ko o de suma n ba yo se backup o na dere o le lo violin e understand o wa pe brother Segun o no wa invite brother Segun wa si church awon oni so gba ton invite brother Segun wa oni brother Segun wa se pe ah mo ma need ejo se e ma binu that has been my practice any church ton ba si pe mi fun youth program ma like ni backup to ba solid so ye pe tin ba gbe bayi ati mo nkan to ero yo nkan ju brother ah sister Lily lo ma back you up oni and me ni mind oni gba tan ba de bere orin tan bere nkan ta won pe fun ta won setan nigba to se ton ni pe ah auntie please me ni mind lati gba number yin ah in fact ori be se back me up yen ti mo nko ri ti to da bi pe mi ati njo joko ajo se practice yen mi ori ru e ri ona won de olohun ati de exchange number oni be enlarge to ba ni show ni any church gba to je pe se olohun ni to ba pe un won a lo njo mi to ba ni ko gbo moto ani no ko ma border ni ba won sa jejo nse niyan oni ti ti oro awon fi wo ta won fi badori fife oni ka ma tun ra wa ma to ba je pe ko n fi oju aye ko n fi wo brother yen oni se mo olokawe first and second degree wa lowo bo ko ki shalash fe fe yeye ko se se me pe nsin tele tele when we are very small akunrin o kin mura akunrin o lasan ma shirt ni shirt meta ton ni sokoto black bi meji ton tun ni bi navy blue kan on yo mora won ni aga ton ba ti eni jean won wo lo ni lati jo ni yen nisin okunrin gon wo ya ti baba baba designer ti awon okunrin ba di fun yin ninu awon ati re mi men to le diju ko te se ngba te taye ti e ti wa lu jara yin oni bo ogun o fi oju yen wo won fi oju emi wi pe gbogbo nkan ti o to yo nbo wa seku pe tori pe ko ti mari ni awon la se fi pe o la won sa fi ra won oni church awon la won ti se marriage oni in fact nkan awon auntie gba to n dele ordinary ke yan fowo gba obirin lara bayi oni ko sin to wa laarin awon olorun a so fun o mo pe akorin ni mini church mi o n se pe no problem oni daddy kon wa wa ni church awon ni agbalagba okunrin ni won oni mommy oni sheri mistake ti awa obirin bo se so niyan o ti ile wa fin daru o lo wo wa lo wa oni on ko eko lara baba yen ni church awon o lagbalagba ni baba yen o wa church ko lo won ati yawo e oni so lo after wedding o wa sin rin le mo le mo oluwa lo suketo wa ah but o marry 3 months ago ni be ni sir oko tin tele wa bi ni oni no sir emi ni kan ni mo nwa ni baba yen se pe ma fi ejo sori ile sun oni kan ti daddy yen so niyan oni yo ba yen oyeun oni gba ti wedding wa pe 6 months o after service oni baba yen kan pe ni pe daughter mi so fe ki igbeyawo e so fe ko last oni daddy ben sir to ba fe ki igbeyawo e last baba talent ni e aboko eko ni ejo korin ni reception lojo wedding yen me are looking at your husband omo logo ni the nearest vision se eyi mejeji o ba jo fi okan papo ke jo wa ni same church sori ti gbe yawo e ba last 3 years a je pe olorun ni fe niyan lo ni daddy ki le mean sir I church ti oko en gangan excuse sir korin lo hand over so oh last instance bi bayi ni hand over to her lo ba pastor ti pastor ba se pe ko duro le mi se pe ko mi kuku mo eri emi ko ni parent ni mo ni ko ma duro o ni ma olorun lo yo ma
pe ni ko na joyan kan o lo ko won se ni se ku se ko nso ni rikurin o lo mo olowo to fe fe ni jo si ti won tori pe ko ki so omo eyan omo omo talaka ni o le ni ti won expect ki omo ijo si church won fe disappoint e unu wa fe wa fa oju e mora won bo to ba ti dele ah le mo mi ex mi won la won do canada wa won shirt ton ba mi ko wa wa won boxers ton ba mi ko wa honey funny enough but si mo ko ko ki ba mi soro ko ki ba mi soro mo afẹ kokon kon ma ni a prashegun se wa okay o lokun kon sare lo si nkan to kon so fun yen oni mommy bo n se titi to n gba to n tete gba church oko n lo niyan o oni olohun wa ba won se awon to wa koko ladugbo so iru same church yen but not same place oni be la won wa nsin oni seri understanding gba mi ma yi oni understanding lowo o oni ko ti e nse bi taye nlo nsin a lot of people are coming to church either kan gboko e either kan dale yin ru but you can know o te oni awon da come awon jo nlo awon jo nbo ni oni igba ti mo wa gbe program yen jani lana pe ah ohun wa ma pe ohun tun wa tun ope da lai daddy yen pe ah ope lo pe daddy kan bayi ni church awon kolon ba ohun lora emi daddy yen understanding down me understanding you down sugbon to ba study oko e to ri pe won le fi to ito itan oko e lo to fi le ko ni ko ma lo si church yin ke ma lo bo mi ti won na lo bo mi loruko jesu ile wo ni daru o nti mo fe so ni wi pe emi o as a person to ba je pe lo to omo leyin christ leyin mejeji je ki oko e je olori e bi christ se je olori ijo yeah redeem ni e o de lo fe won ni celestia o lo fo mokunrin celestia se won fi tipa tipa so yin po ni then you follow him to his church yes abedi to ba wa ko to ba lo lo n toju e ba wa ri excuse me ko faramo eyan ara ile mo fe dojude lohun ni igba ti mo ba de lagbara olorun lati ojude lohun a wa ko na mo eto tini e ma idide ko nbe o omo yin ore yin ololufe yin oluwa ye mi si oba obirire afefe mi nbo mi si de eku ka

0: Legacy.
1: Junika gbe radio mi 32 FM ti wa okay.
2: So le kan si eyin ara ile esuka bo pada si ikanni 32 FM 949 Laughter House la wa ni Premier Hill Mokola Ibadan. Se mo wi pe e si gbo ipolowo Amala Fes. Ore o. Ati nta lo ni keti keti lo ni rabaji gan ati nta ticket fun Amala Fest wa 3000 naira pere ni mo dupe lowo awon mama ton wa se mi lowo le ni se be pe mo ti sori mo ni ibeji wu mi bi awon mama ton wa se mi lowo se be pe ibeji wa nu won mo ni ah taye kon idolese ele se mi lowo bayi eh sheri etiti wa ma ra ticket ti yin pa mo o pere te la se e ma je nton yin to ba titun o titun eh e jo se ta ba ti ra lowo yin obabirin agbanjo yen e ra lowo mi ke ni ke yan ba yin gba ni o tori e gbanjo yen mo le ma ra aye o tori njo yen gangan ni mo tun fi tun mi gbe mi si so nko bi mefa le ma riwo eh mo fe ye yin yawo mi pada njo yen na de la fi si mi de ti gba yonda so mi se ye pe mi ni raye fun enikankan to ba ra ticket ti o gba lo mi se ye pe mi ni raye fun yin era ke gba ticket yin era ni ticket era mewe era mefa eran oyan wa gba kon gba ticket yin ke gba lowo mi e fo won ranse kin koruko yin seyin ke re oyan wa gba ke gba ticket yin lowo mi iyen be e jo o eni damu gbogbo ana fun sugbon tori nkan temi na tun fe se njo yin mo fe kin tete ta todo mi tan so ma tun raye moju to ni jeri lu ebo be ba lo bi wedding reception won fun yin era nje won san wo nje ni lohun eh be ni e se gan mama reti yin ah se ri eto tini inu mi dun gan fun eni to fi eto yen ranse si mi mo mo lore o sister God bless you se me pe most of the time ah iyoko ni o iyoko da se wa ri mama oko eleyi ah mama igbo nje fegbe won tun gba wo bo mama dada ni mama eleyi mama ton fi shadura fun mama o ni mama eleyi soro mi yin ma seto teni ni common kobo eyin eyan e wa ma e ma daruko yin o e wa ma so experience yin fun mi pelu iya oko yin yes mo tin wa ori ofe ti ma se eto kan to je pe en ta gbe to yen wa a royin pe iya oko nda ju kasi nkan lo ti ba wa nseto pe eyan ara ile ejo experience yin pelu iya oko yin eje ka jo fi domi toro oro inu mi wa dun pe mo ri eto yen se won send e si mi akoko wa to e lo si di radio yin oni di lati daruko e bi mama oko e ba sese si e gan boya mama ti wa abi mama o si be gele nigba ti akoko ba to lo ma pe wole e wa ba mi fun eni obirin yi e wa ba mi fun ni esi in to ni ke yan mo Nigeria ke bo nda si e je kin so bayi ko ba le yin nigba ti mo nfe oko mi ni afe sona ah mama e ma da o mama da gan to je pe igba ti mi ti se tan ti mama ba ni se o ti lo wo yawo re nsupu njo ba lo je ngba o gari rice ewa bi mama se ma fi ranse si mi niyan so most of the time gba temi at oko mi nko to ba misbehave ah ti ba ran ti pe mama gidi lo bi ti ba ran ti pe ah oko mi yi ti mo fe fe o ti le re jade wa mi ki fe fi se binu ba large o fe mi won de won toro mi bon se ntoro yawo sugbon kokon ba oko mi je spoil child ni mo pa omo kan wa o wa lobirin o omo ayo ni won ti ba won je akera akesedin eh won ba won je de bi pe won fe le ni ki won wa bo e fa won mama ba oko mi je bo tori pe oni kan lo jokunrin bo tori pe ohun ti wa ni last born ko si nkan kan to ko mi le da se won se fun ni titi mo to fi fe mi ti mo fi dele emi na wa da si mama oko mi de bi pe mi ru olohun ri onje de ni mama oko mi nta mama wa so wi pe ngba ti mo ti jade ti mo ti sare bi mo bi meji ti ko de sise oju orun te ye fo life akonra won shop awon to bi space apa bi mani kon ba mi demarcate ki mata soft drinks you know ominu ke ominu ora like that like that instead ta won fin lo si ifona pe wo ehun kurun mi odo mi melo ta gba laaro yi baba o se omo yin ti di bejo bejo ke ah se bi mo koni si yen mo so iwo no mama bara whatever o ma fera inu mi du o wa dijo kun oko mi o ko ni boya nkan to ba le njo yen I don't know emi ati e kon je oro yen wa mu argument dani o kon formulate ni foyi ye eti mi o se dijo keji ti mo de shop mo kon bu sekun ni mo kon so fun mama ni mama ni kilo se pe o se fun ogbe leti ko si wahala ma lo le bo se di laaro kutukutu ojo keji gbagbagbagbagbag lo ba di mama ah mami e ka roma mama ko bo si kitchen ni mama se mu orogun niyan wona o ka oko mi mo ri bed mama no ko to raye bo sita in fact judas si ojiya to njo yen inu mi wa dun eru wa ba mi mama ni o gba yawo re leti omo olomo iwo gan to je pe akera la fi e se ta lo je no se awon egbon ti egbon na abe mi gan ti mo je ye mo nu eri and so what ki le ba ma ki ni o ba fa riyan jiyan to wa je pe nina lo nomo olomo mama ba tun koju si pe njo ba koda njo ba fowo re mi mu bayi ki nje ka won o gbo ati jo ile ru ti n ba mi so ko se nkan to ko mi ba se fun mi ati lo fi ejo sun mama o ma ni mi lara to mo pe mama o ni ba mo ni mu fun lele yoyo along the line to ba lo bi se leni o le ni won mo loju on ti ba ba wa mi lola o ni won o le ni won ku ko sohun o sa nse nyama nyama nyama nyama lati ijo ti mo wa si denu ile se mo pe family lo ma ra iru engagement eyan ara ile ah ni je oko mi ni 500 naira sumo bi teyin o si olorun wa nbe ko si nta fe je ninu ile ti mama o ki di fun wa mo pe mo lo nje nonta ti mama ba dele to ma gbo ni elubo yin ko ah ma ni ile to ku boya lo le boya la le je le meji o ti mama ba lo next oja ton bara elubo elubo gidi won ara la fun mama ma ra gari mama ma ko si e to ah ni fowo ra nkan tari yato si ata ti mo tin se be ti ma fe se be afele to ba je pe obe ti mi fe ki mama mo npa e nikan ni ma ra ta to ba je obe to je pe boya obe ile nkan kan ti mama ba ti won ti lo ja ma ti ba ti so ba nton na je ra ta temi na mo o ma ra mo ni tin ba gbagbe so fun ogun tin ba de se o se be ati lo ta o mo si ti se kekere ko gbe lo le iyo ko mi ti daju ah mama yen ti daju fun mi ah mama da mama da ah no mama da da ni mama yen bi teyin o si olorun wa nbe mi de gbudo bori olorun mora lori iyo ko mi ma to di bi 2-3 years ago mama share ra npe mama ba ku ngba ti mama ku ta se gbogbo eto awon mo mama to ku gbogbo wa wa ko se nto interest lati ma ta oje on wa so fo ko mi oko mi lo wa ma ronu si kon fo ni time mo kon wa le lo san ojo kan oko mi ba gbe arabirin ide iya kike mo ni e baba kike shop mama girlfriend yun yi mama ta nje nbe o bi mo de se won to je girlfriend yen ki mo kan ko nbe pe girlfriend o le di yawo anytime ti so the other shop ton lo yen anti la won fe lo kuku eru mama na ni so won ti ni kon fi katin mama yen kon fi le fohun idana ikoko nkan kan all other things nkan ton ba fe kon gbe mo dele mo sunkun mi re kun fun be ah ikuma bola je o kani mo mo pe bo se ma rire ki ma je ki oko mi fun mi ni shop legbe won ki bosit ibo mi ki lo rent shop o da kuburu bi mo se bere si ni wa shop kiri niyan n wa lo si area bi ti mama wa ah na won ko ni kilo de se ba ti pari oku mama o ti to 3 months na kilo sele ke wa be awon eyan n bere mama n fe jeun ah mo ani a ma wa si shop but emi ti e kokko fe settle down pelu drinks ti mo nta ba ni o da ile kan wa leyan bi ile keta abi kerin sibi ti shop mama wa ni o de ni space baba ni leyan de like your call me baba yen ni mo ni pe kin lo ki pe won ku dide si mama ni kilo mu e mo wa salaye e ma bo shop lai ko se nto kuku nlo gbogbo tu to ba fe fi pa mo yonda fun e bi mo se bere niyan oja tata se be pe mo ni mama n ba ti taja ma ba won ta ti won na tata fun bi 2 weeks gbogbo owo yen going to 700 owo mi lo wa awon family o mo boya owo wa lowo mi oko mi no mo mi emi no ya lanu soro bi mo se mowo ni yen talking ti baba la fun fe gba ka won fi se ase bi mo se san owo shop niyan won ba mi tukun won ba mi se nkan nkan be yen mo re ni gbe deep freezer fun mi mo tun ni small fridge so mo lo ra gbogbo nkan ti mo fe ta mo de so fo ko mi emi o le ma joko si le oni bi to ba wu e ko lo mi ni interest koku si nkan kan to nfun wa ati gba ti mama ti ku awon nkan ta fi sokuku ngba ti fe je tan emi na mo tun mowo ti mo tun se oju se gege bi iyawo emi lo ko emi ni iyawo aba bere bi mo se bere sinita soft mi niyan so lara awon to ma ba mama ra nje o kan ko je ni ah ki lo de mama nko mama ma ti ku eh oh mi o gbo mo travel out ni e ma wa nje ma se nje pada now ase bi shop at shop mama same thing ni e ko kan te ro ba po a ma ri e to ma ran mama lowo iwo na ma wa nkan kan se now anyway number mi ni njo to ba make up mind e to fe take up shop mama to fe ma bi o ti eju gbogbo nti mama nta bi o si eju okile ari mekni village lewa awon to wa n tu moto se awon to n gbe moto wa awon to n se won ti mo mama awon eyan de ba na we pe a shop ti omo mama wa niyan ba ti mo wa dele mo wa joko mo ro lero mi ori ro ejo mo kan gba oja lo ni e mo lo ra gas kikire to je pe mi fe dana ogi tori baba yen ni pe tin ba fe se nkan be yen tori efi atawon neighbors awon fun mi de gbogbo enkule mo le ra lo se asi baba bi kin kan kankan but awon o fe no edu but mi I mean awon o fe no igi but mi ba ti dana igi to je pe ko ni your smoke de bi tawon ara nu le o complain pe kin go ahead ba bere ba lo so fun awon to wa shop agbara olorun lojo monday o bi o ti ejo kele mo fe fi nkan kan bere o mo ru amalayi mo se wedu mo se gbegire mo ro gbogbo e mo sa se bi mo se mo se ngba ti mo se tan under 3 hours o nje tan ere mo pe mi so foko mi kere kere kere kere kere ngba to wa di osu kefa ti mo tin dana awon eyan tin mo mi mo ti se mi na ti so be di to to mo ti den to ngo gufe mi na ti den to n se eja tutu eja dudu eja pupa bi mama se ma nse mo ti mu owo mama mo ti lo mo se meta ton ba ju apron won sorun bayi ton ba ta kitchen kini ori won ton da bi shelf gidi ngba to osu mefa ma lo so foko mi mo ni to ngba ta ti shop mama pa emi ti mo bimo fun e ti mo je iyawo e ko fun mi ni shop yi ki ma lo oni ko si nkan to jo oni girlfriend eyan si nronu ni awon o kan to fe tu to tu jo ko ti ri gba ni for your information awon daddy ton wa nsale alaji agba eh ton wa ni bisibi ku mama eh emi ti lo toro yonda lele won o won de ti fun mi ni big shop kan to wa nbe emi ti bere si ni tanje o loko mi ni won obi eku kilo so ya kike o tin se kini ah o to be nsin o tin ta onje mi ra ton ta yin o ti to e o tin ta onje awade lo le jo ko gba sapa bi ko ku on waju mi o ro bere ni mo nse o ba trace mi wa be leyin ose kan o ba ri mi pe yeye lo hun pe ase ba wa sabani But mo wa pada dele o wa so fun mi oni on fe fun mi ni option meji A and B and I must take one out of the two moni ko go ahead o lo fun mi ni 3 weeks bo bonje ti mo nta yen kin lo ti shop yen pa ko ma joko sile abi kin ma kiri mineral o kin fowo mu marriage mi abi kin fo nje ti ta sile to ba ti je pe mi o ni fi shop yen sile mo fe ma ta nje yen lo kin ko awon omo mi kin ko eru mi kin fi inu ile ohun sile a je pe igbeyawo to lo si bi odun 12 o ti fori sanpon abi kin lo ti shop pa gbogbo nkan ti mo ra sibe pataki nlo ta kin wa lo wa kula nibi ti kula ba ti da boya kin bo si waju ile kin ma to mi nu ara abo mi nu ke kin mu kan ninu mejeji ba rerin mo ni ka ni mo mo pe bo se ma riri ba ma fe bi odun ti mo lo ninu ile e ki ma me to ku ma me na nse oko fun mi o towo papo bayi ri ko ni eyan mo e tin law school e gba 100 naira kefira nkan mi o je ni 500 naira going to 12 13 years mo ti denu ile e mama tun ku na tan ko si nkan kan to o se nkan kan lori mi o se nkan kan lori omo ah to ba se pe kin koko onu ile e emi gan ti ready sugbon ba ti mo lo fi lo sister mi kan sister mi e ni pe du se suru je ka gbe lo sori radio aba ma je ta ba ni ka dajo lojo ara wa je ka tun fi oro yi lo awon eyan leyin emi ta lo fi lo oni mo ti fi lo baba to fun mi ni shop yen ni ko ki wa lo fe ko ma je awon mo lo ti ga to yin ma baba ye la won fe wa ba soro baba o ti wa ni eto se dodo ti mi o egbon eyin ara ile ninu ko ti shop pa ko lo ra kula emi nta kula be ba fe ra o ko ra wa duro si waju ile pe o ta ti sure abi ko file sile e ma gbagbe olohun o je okan ni 500 naira ri lati gba to n ti fe mama ya lohun fi bu asiri awon ko lojo to de lati gba ti mama de ti ku ko si njo mi a lo le wa sunle gba to se ti wa introduce girlfriend to fe take up shop mama awon egbe o le ba wi akera ni won ti ba je o le lo ose kan le lo ose meta njo to ba di o de ni bi o si de ko de na niyan egbe eyan ara ile e gba mi ni moran ewo ni ki se ninu mejeji emi ti se oju opo sile e gba rabirin ni moran iwo ti yoko e de da ise e je ka appreciate awon mama oko ton da o le ma daruko e o se ko ti shop pa looto abi kokuku kangare 09062949 tabi 07055949 ewo ni ko se ki arabirin se ninu mejeji to lo wa lodu ilohun pelu mi hello e ka so ma o Boya won ojo weli weli ojo mesa ni ta lo sun wa lojude lohun lapa alaafia temi ni bi bayi 09062949 hello somebody oya ta lo wa nbe oya o hello
0: hello
2: e ka san ma e se ma
0: e so fun e se bi ni hello ni jola pada ti agun o
2: yes ma
0: Kodike
2: mu se lokun kudun
0: o to o tun ni o ni ọmọ ni problem
2: bẹẹni akẹra
0: dọkítọ yẹn gẹlẹ ni ẹni sẹlẹ sí ni gẹtu wa yìí
2: ẹyọ
0: àwọn fún mi mọ ẹtọ nígbà táwọn òbí wọn bá ti sọ fún ọpẹ báyìí bá
2: of course, Benny, Benny, Benny.
0: So, no for problem.
2: Yes, ko si nkan kan to omobirin le se ti o ye ki omo yin okunrin ko le se better than omobirin ta lo wa lojude lohun lapa bi pelu mi e funra yin pe ipe mi lo re ipe o e jo e funra yin se e funra yin se e kon da o ya je nbile hello e si wole iya o ri bete e je ma gbele yin igba na hello
0: Ekaso
2: ma.
0: Ese to lo won ma ba yin to.
2: Ami.
0: Ti ta de se yan ni lata pata.
2: E se ma.
0: E wo omo kunrin yen o ni kan se. Lady. Ipo pack e wi e kuro ni ile yen ko ka won mo e todo. Ko lo ma ta je e ko ko wa oke.
2: Mhm.
0: E ma je ko yan lenu pe girlfriend to fe fi sibe. Ko yan yen ti ri pe a je ni.
2: Mhm.
0: Lady lati wa joko sibe yen. Mo san owo ti ma fi.
2: Mhm.
0: Ko ma dalun ko toju awon omo to je pe to wu won lo je awon omo wa ma toro je bi won ba se sa won
2: oho
0: ma toro je nta
2: ma
0: wa ma fowo gbe awon omo leke
2: eh eh e se ma iropo loju opo sugbon ipe kan o n rera won ni mo ti gbe hello iya hello amọ nkan to de o mo de ngbe eleyi boya yin ni o soro o boya ju opo ti bi bayi loku die ka to olohun wa hello
0: e ka so ma
2: yes ma
0: e pe to ma
2: e se ma
0: yes ma e da so omo won ni domo lomo o bo ma mere ni e o
2: mhm
0: kini ni ye ki won si le sile won ti le sile ki won gbaju mo te won ti won ba ise won ni ti won mu lokun ko bo ti won fi fe won ati awon omo won ti won fi se oko won
2: Eshima. Eshima mo lori. Eshi.
0: Olorun je baji.
2: Ami ma. 090 yen mi o mo n to se obi mo se nte ni o te hello. Mo kuku gba lori phone yen. Mi o mo n to mu ni o e ma binu. E je ki ma gbe le ti mo n gbe lo. Hello. Hello. E ka san sa.
0: O pa ti nu ga ni Olorun da la tabe ti ka.
2: Ah, gbogbo abeku ta nko sa.
0: Ala fa.
2: Oluwa seun, e ba mi da si e se sa.
0: Ni obirin yen ko tete ya lo wale to ma gba, ko gbo ko ba ile.
2: Ba wa.
0: O mojuto ise re, ko fi okunrin yen le.
2: Mhm.
0: Okunrin ni ma pada wa abe.
2: Mhm.
0: O ti ma pada wa abe.
2: Mhm.
0: Amba ni lo.
2: E se ma. E se sa. Yes sir. Won ni kobirin yen kuku kuku gbajumo ise yen. Shop tin lo si shop mama tin lo si bi osu meje nsin e ti isi. Awon ti mama de ntaja fun complain pe ah kilo de e ma je ki se mama iparun. Keni kan nu yin gbe dide. Hello.
0: Hello my grandma e ka so me.
2: E ka so ma yes ma.
0: E wo ki ya ye kan fi lele fun won ko moju pa won mo won.
2: Nkan ti gbogbo eyan so na ni.
0: Omo po la won ma won lojo la won kan fi won le won pada bo.
2: Hmm. Won pada bo. Ah. Eh.
0: So e ni won pada bo wa bebe.
2: Ba kilo e kili se ti riru e ri ni ma. Abo sele si yin.
0: Ah. O sele si mi po mi ni le oko gan o dun mi.
2: Oh.
0: Ori pe ti de le ba won won de se ni dada gugu ara dugo gugu ara le.
2: Oh.
0: Won se mi dada ti oko mi o ba da mi ni ri ke.
2: Hmm. Eh ba mama oko yin le. So ise da ise dada ti mama yen ti se sile kan to sun.
0: O le ni wa je. O ni mo n jede ni.
2: Hmm. Hmm. Bíbélì náà sọ ó ní ẹ sọ fún olódodo ó ní yóò jẹ iṣẹ ọwọ rẹ aláìṣòdodo náà nǹkan èmi ò mọ gba ton ma so pe so fun olododo yo je ise owo re definitely other no opposite ni ta lo suwa loju de lo n pelu ni hello
0: hello
2: e ka so sir yes sir oruko yin ati de tin ba mi soro sir iya hello ah emi o gbo mo o mo de robi latodo yin ni o ko ki sodo wa nbi o odo yin ni o hello
0: ah
2: e ka so ba mi soro soke oruko yin ati tete ba mi soro
0: eh mi so la gbe lati yin wa
2: e se e ku jo meta
0: ara gbe ni eri ati ni ara bi ni ni ko se ki se o de ma se je ko lo gba ni
2: okay
0: ara ku yo ni san se
2: se o okunrin lo soro yen o hello hello

0: ti wole o o kan dun ni o
1: hello e ka san e ka san ma o e se
2: mo ba ko ti se so bi yo ko eno ti lo
1: mhm
2: o ko ta bi opo le nlo ni ko ni lenu oro
1: mhm
2: olorun ti ba pe o lo ba shop e kon ara e
1: ba be ni
2: ko ma
1: ija
2: ko ka won me ti ra
1: ko ma ta je lo
2: ina de le o lo ya gbe yin
1: definitely
2: eni ta la ko ye fefe ko le duro o ta la duro mhm ko ese ba kan se ah ko si ni ko ma ta je awon me
1: e se
2: ko ro pada wa
1: e se ma pe ko ma worry ma foya mu mi ire ayo yi fun yin wa hello amarogo e ma binu gbogbo ni ten pe 0902000 mi mo nto mu de mu pick e ni o dawo hello e ka san oruko yin ati te tin ba mi soro
2: lati
1: be okay e ba mi Okay.
2: Ori yin o ni da lo agbalabale ni
1: okay agba te gba te wa lodo te ma ri e sa ma ni yoko abi bawo
2: le se ni
1: ah
2: e ni lucky re
1: oh bawo le se nse ti yawo omo yin
2: ah kwada bi gba mo di be ti se ti o ama te mi ni o e ba ba de ni o so fara bi rin
1: mm
2: en to fe ti ku o
1: be ni
2: iya oko re lo fe
1: hmm
2: ko gba ni soro ko tete ti le ne fu o
1: hmm
2: e ti na
1: hmm
2: Come on,
1: be ngba ti mama kuku wa laye mama lo nsoju se ah se eyin last month sha ko den se gbogbo last month lori be o but majority of the last month to ba jokunrin kilo de na kilo te man yo ayo poro na kilo de what is your problem ah emi o like e o toro le gbo lenu mi yen hello
3: hello
1: oruko yin ati bi te tin ba mi soro
3: oruko yin ni
1: ah, my sake, how are you?
3: Mama, would you say that?
1: Mo de ma be kuta ni o mo ma be ah ma kini mo ma be kuta mo mo itelega mo mo mokola mo mo bo mo tumo na o ah mo ti gbagbe awon bi ti mo mo bo mo be kuta o ko to hello mo ma shiro hello e ka so ba
2: ya te mu ni wa ni ile oko
1: be ni
2: ama ya da cha ni
1: hmm
2: ama gidi ni o ya kan so ko lo fori ji o
1: ami
2: ile oko buruku mo se ka wo ayawo lo ka wo omo baba yi mo ko so won ni emi na to lo ru e fa mo ni pe ti ni yawo omo mi yawo yen ma je ruko josu a je ka le pa pa ma so bi e dada
1: ami
2: e se ko eto
1: bo se ya ko ri ni yen bo se ya ko ri ni yen gba ti omo yin okunrin to fi ile ati ona ti e sile to fi mama ati baba e sile to wa lo si inu ile onile to lo mu omo wa sile eyin e mo to mu ba yen eyin ko le bi o e mo background omo yen o e mo n to mo yen je mo bo se sike omo yen o

0: igi ọpẹ oni wọwe lailai ni ikan ni nfẹ yin e a oni ye dun yin ninu nigba gbogbo abẹ mo ni o po kopọ ke o po
1: o si ọlọrun mi o po o po o po
0: 32 FM 94.9 a nfẹ ni gba gbogbo aye
2: ilera lọrọ
3: alafia tayo
4: mo ki gbogbo eti to ngbọ mi ni dede asiko e oruko mi ni iyafin olawoyin omolara ti gbogbo yen mo si salaye alagbo tori le ise wa wa ni agbowo ajesumo bi UI ni ilu Ibadan mo fe da wa ni moran lori kokoro ninu ara to ndayan lamu kokoro nu eje o ma nfara yunyun o ma nfara tita o ma nfara jijaje teniyan ba ni kokoro nu eje o ma ma da omi ati eje re lamu lebu wi pe yo affect inu oju toju ma ma yunyun toju ma ma jayan je teyan ma ma wu bye bye opolopo awon eyan mo kokoro isinorun to ma nle siyan lara to ma nbara je ti ki je ki ara o jolo te ba tin ri gbogbo ru apere bayi e kan si iyafin salaye alagbo ti a wa ni ajesumo bi ni agbowo ni lubadan ero ba ni soro ti e le pe wa si ni 070 30 90 29 58 le kan si 070 30 90 28 nkan mi ti a tun fe ba wa soro le lori o ni arun ibalopo o nse okunrin o nse obirin gbogbo eniyan ma npe ni ifeson arun ibalopo o ma je ki oju ara ma ja obirin je arun ibalopo yi o ma je ki awon kan risirisi ma ko ma jade boya lara okunrin ni abi lara obirin to je awon apere ti ko da lara wa isalenu ma nkanyan teyan ba ti ni arun ibalopo o ma nkokunrin o ma kobirin a le ba pade nibi ti o si imototo abi nibi ile igbonse ti o ni imototo arun ibalopo yi eyan ma nko laro okunrin kan si aro obirin tarun ibalopo ba ndayan lamu o ma nfa to ma di idiwo fun okunrin abobirin lati ri eregbeyawo o da keyan toju arun ibalopo lopolopo tori o ma nba eyin okunrin je o si ma nba eyin to ma ndi omo laro obirin na o ma nba je arin balopo yi ko seni ti ki da lamu o nda okunrin lamu nda obirin lamu e yoju si wa ni olule ise wa ti gbogbo eniyan mo si iyafin salaye alagbo ni agbowo ajesumo bi ni ilu Ibadan ero ba ni soro ti e le pe wa si ni 070 30 90 58 ohun miran ti mo tun fe ba wa soro le lori ni arun jedijedi ti eyan ba ti je nkan to dun ju eyi ma ma dunyan okunrin tabi obirin o nda omo kekere na lamu ti suga ba ti poju ninu ara wa o ma nfa idudun o ma nfa ki eniyan ma lonu mole olorun ni gbogbo ti mo da daradara ni olorun lo dewe ategbo lati ma fi se wosan fun gbogbo wa teyin na ba ti de le ise wa ta de ti da yin ni moran ta da yin leko lori gbogbo awon kan ti o n doju ko yin olorun o fase si gbogbo ti a ba fun yin mo nigbagbo pe yo be yin na lara mu lekan si oruko mi ni salaye alagbo tori le ise wa wa ni agbowo ajesumo bi UI ni ilu Ibadan lati kibi ti e ba ti nbo te ba ti de UI e so fun olokada pe n lo si ajetumo bi ni waju most tower kalitu e ma ri wa nbe e ro ba ni soro te le ma pe mi si ni 070 30 90 29 58 lekan si 070 30 90 29 58 aisan ti ogbogun olorun oni fi se wa
5: Kini se on, something se on, salaye ni o wa lo, o fe gbadun.
2: aki dakeku aki wosun daran
6: bi nkan si oto dake bi eni mama fe fi ai mo ka gbe mi ara eni
2: salaye ntin si o
6: kaya wogun to lo si
2: salaye alagbo laje tun ma bi agbowo nbadan
6: ti oyan ese kankan ni posin
2: opo ni nkan se lagbo ara to nwikun
6: to bore imale
2: wa salaye
6: ni salaye alagbo laje tun ma bi agbowo nbadan
2: ai ro mo bi ni telomi
6: arun balopo lojo pipe
2: lori
6: to legacy
2: ogbe enu arumalegun
6: atogbe lori awoka narun ajaka oko
2: omo de otejerin
6: si o tete soro
2: o legboge amusagbara soro ketekete na ro won
6: agbo topo yin o ni fe si
2: o galo na bayo ntin se ni
6: pelu amulo ti sese
2: lo fin jun won se
6: pe won bo kevin kankan lagu ara
2: 08058984013 08058984013
6: whatsapp number
2: 07013902958
6: fun kude kude agbo ara e
2: kan si salaye alagbo laje tun ma bi agbowo nbadan
6: debe salaye ogbagbo o se gbadun tara
7: She lo le re sisa iro dede ni to de eto to poju owo ko ni lo ayan nu kiri gbe si 32 fm 94.9 laughter house ori oke tete premier mokola ibadan.
8: Hello, this is John Bennett from BBC Sports. You're listening to 32 fm 94.9.
9: After the tactics comes the play.
10: It's Crowley, what's he gonna do? Oh!
9: After the play comes the goal.
10: Could be the match winner from Lionel Messi.
11: Ronaldo!
10: Aguero, that'll do it. It's a terrific goal.
9: After the goal comes the uproar. It's sports on 32 FM 94.9.

0: Baba gbo
1: Atogun
0: se Egypt yo jaja ninu fe se won se ati ati go pere ti se won jaja
1: pelu iwon ba bi ago bi ya bi seju bi mejo si bi melo kan to ti gba ba o nira die fe nikan lati le se odi won pelu nkan tan gba igbo boya enikan ni yo jaja tabi enikan ko inu dije na lati wo eni to je po boya nje ojo Senegal je go jawon na ko go boya ko to di bi seju bi marun lati go orilede England ko to wa di pe opada yiwo nigba orisisi gabaga na la de ti wo to je pe irufa iru nkan be ti sele so mo ta ba gbe si ori osun nti ko wa babo tabi debi ba okay nigba tan so nipa eyan to bi ibi ti won ti le ni boya bi over 50 tawon kan wa kopa ta de wa ye won wo ti wa nku bi mejo ti won nku bi melo kari pe ali so go boya won to ku yen gan boya won omo nkan ti won se nipa to won gbiyanju na bi debi ba so won ta ba gbe kini ohun si ori igbele won wi pe ta lo ni nkan to le tara won ju mo ro pe enikeni nbe emi ro pe enikeni nbe to le so fun wa yi boya Egypt ni nkan to le bi daru ye de ti Argentina lowo ko koda won gan fun lara won tan ba so be ifomo niyan se won na se do to na ko je go boya ofe na lawon na body bi ba ara won Trezeguet no Egypt ara won o ma ma mu ise ara won Mosala nbe awon yen na won be nbe sugbon ka ma wule mo firin ba ka ma fi ba keja in to po ni ori ede Argentina ni baba julo odide eyo kan lo ton ma so yi pe igi kan ko le dagbo se sugbon igi gayo kan o le tun igbo se ti o je ki gbo fan eworu Messi yen nibe opolopo nkan wa awon Messi yen le mo ri won titi di o fi di 70 to di eti te ba mari obo le je pe goal eri won si so lu fe ru awon eyan be yen oniru awon Messi yen so mi o ro pe boya gankan be pelu nkan ton gba okay ni se wo nkan ba e wo bi ton tin play ladaro afid na tin play and ma play to so ma si bi pe mo ro pe iru ori ofe tabi oya iru beru to wa lara Morocco ko si ninu ko Egypt pa gba julo bi mo ro bi o ti je pori de daland to se beru Morocco gba yen ta lo le bebe e ri iru fe ru nkan ba yen ko si ni bi bayi so mi ro ko boya Egypt ni nkan to po loni lati mu wa to ba wa je pe yo wa jade be o a je po Olorun lo mu yin wa
0: ada alaja so e ja si asiko lojo tori Olorun se Egypt o jaja
2: emi o ri pe o ma jaja o ni ri pe ma jaja ni lori paper gan lai ti gba ball yin ma pa Argentina si orilede Egypt ada ni mo se ri pe iko orilede Egypt ni gba ball bayi owo eyin na duro si won o ti e jade mo fe gbo boye le ri e ko ma lo e o kan bo bi mo se ri ori kini si pe orilede Egypt god I beg bo se wa bayi pe ti iko orilede Egypt tan ba si duro to ye pe eyin ni won tin gba ball ko tan ba won ba si kuna be o emi si ro pe yes orilede Argentina won si ma mu bo yen warin won to pe won se ma bo bi gba pe ewule ti beru gan lati kojo orilede Argentina e de ka wo bi orilede Egypt na bo se pada kogo jagan si aye si ase kagba gan si ibi ton na dedo yi o je won da se kagba e je ka wo mo se bere gan to ye pe kini won gba to vidi pe extra time sugbon mo fe pe orilede Argentina loni ko si nkan ti Egypt fe se o won gbiyanju ni ka ku so pe amirele baba ni o ti lo leyin orilede Morocco to si wa ben o na o ni kana le yan si ni ba gbo le lo sugbon Egypt Argentina
0: ija wo
2: quality o
0: yato si round. Okay. Ma soro bo lo se ran mi leni ni. Ferrari
3: atokun.
0: Alabo si oraye wa. Olorun je da lo. America ti tani wo play next match.
4: Ile ti ya won si okay, ile na wo le ti e wa na tele won ku nle. Won play against ara won. Won shara won le.
0: Ti o ma pe Fatino joko pe ojo wo ninu e baje ju. O je ko so pe anani tori iwa ti ju gba ni awu ko ba ti ko de fi suru si kan fi balogun yen le in ti o sele lo ti sele yi oruko buruku ta fufu bo amon niyan lara oro ti mo fe mu ibi okan mi koju si esi ti mo ri o to fo lori isele gba to bi mu ri o lere pe ki lori si igbese ton gbe o leyin lo jo loju oni kan lowo ifese won se ti bi Argentina gbagbeyin pe en to dabu today yan leyin ese ti won o si yo red card oni Infantino o le yo poster boy ko le je ki poster boy o jade nkan ti mo ri o so yen now ball ton fe convert is going sin to se cross yen so wa lo o wa ni normal position
4: onside lo
0: onside ni
4: onside lo
0: o je mo ro yin bo
4: emi wo ni wo bi wi pe ko ba je nipa titi inti o lu koni ze morino so nipa isele to sele ninu fese won se alakoko abele keji ti orile de argentina gba ti Lionel Messi ti teyan leyin ese ninu boot ki shohun nikan lati ri ninu dije yi ti rufe nkan be ti sele to de je wi pe adari ayo fun awon agba bolu ni card ayin ni ko se nikan kan to fun rufe nkan be ni card jade ko lu papa tori pupo ninu awon eyan to so wo video nkan to sele fun ni opo eyan kan wo wi pe pelu photo ta red card lele jumo fe to ba wo video yen e ma mo ni won bi wi pe ninu jefe agbaye lodun ko se nikan kan to mu we ni red card ninu jefe agbaye odun yen ka wa pada sori oro ile to sele pelu orilede orilede
0: e wo last match argentina ti kevet
4: yes mo wo last match argentina ti kevet mo joko ti mo wo fese won se yen lati ibere de opin mo de wo isowo ti orilede argentina ti kevet se gba fese won se yen mi o le so ni so wi pe adari ayo ni to wa ninu fese won se yen o mu nkankan ti o da ninu fese won se yen rara bo fun emi gẹ bi enikan emi gba nigba wi pe orilede USA in ti o sele ko to di pe fese won se yen bere lanu lo ko ba won ninu fese won se anu because en to ba tin wo ifese won se ti orilede USA tin gba lati gba ti DJ yi ti bere ke wu le se pe orilede USA ni nkankan to wu le ni kimi ninu DJ fe agbaye tele tele lati gba ti won tin gba ki se won rin jina na lati gba ti won tin da DJ fe agbaye na no round of 16 na ki se pe won wu le ma rin jina sugbon ninu DJ fe agbaye odun yi USA tin gba ball to da lati fese won se akoko won to di pe o di tana yi won gba ball to da sugbon to pada ko ba won lana ni wi pe ariwo oja wule ti po ki fese won se to bere enu wule ti po won de tun ti bu ina kun ina to wa lara orilede Belgium because awon player orilede Belgium lo sinu fese won se eni lo wi pe awon eleyi fe wule wa se wa shoot tani ati wi pe eni bi la awon ele ti o wule fe ka rin jina ìṣọwọ́ táwọn yẹn fi wá gbábọ̀ nìyẹn wípé kó tó di pé ẹ̀dà wa lórí ọjà ike ká ètè fi nǹkan ṣe wọn ẹ tó bá wò fẹsẹ̀ wọn sẹ yẹn ìṣẹ́jú ẹlẹ́ẹ̀kejì ní yorùbá tẹ́lẹ̀mọ́sù bá ti sọ wọ́n tẹ̀tẹ̀ sáré bò wọ́n níbò wípé kó tó di pé ẹ máa ṣe anything because wọ́n wò ní wòbí kádàrí ayò lè bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe nǹkan tó bá wọn àbí kádàrí ayò kẹ́rù máa bá dára ayò so wọ́n tẹ̀tẹ̀ parí irúfẹ́ ìfẹsẹ̀ wọn sẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ da bó ṣe jẹ́ pé wọ́n ti já yẹn ìgbà tán ti já tán mo kọ́kọ́ dúró kó tó di pé mo pa lọ́sùn pé ṣé wọ́n tún ní sọ pé after review tún wà.
0: Ẹ jẹ́ ká lọ sọ
3: Ma wo mi bi mo se fe yin
5: mo n bo ka ti 2FM
6: 32FM 94.9 Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land o.
7: Buy Maggi chicken flavor, 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
6: Yes o, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
7: Na more rich chicken taste, more enjoyment and more value for your money.
6: Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer valid while stocks last. Me and Maggi, so good together.
8: The FIFA World Cup 2026 is here. Watch all 104 matches live on StarTime, from the opening match to the final showdown.
9: And this time, it's not just watching, it's watch and win.
8: Subscribe or buy a StarTime decoder and stand a chance to win the 10 million Naira grand prize, plus many exciting prizes nationwide. With subscription packages starting from just 4,000 Naira. Recharge now via StarTime's app or visit any StarTime's office or dealer outlet near you.
9: StarTime's. Enjoy digital life.

0: amala dudu amala fofun amala to fele bi eti ni sawewe du to yo kululu ore mule egbegiri pelu eran to muta kasa eku oju lona
1: Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land do.
2: Buy Maggi chicken flavor, 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
1: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
2: Now more rich chicken taste, more enjoyment and more value for your money.
1: Rush, go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer valid while stocks last.
2: Me and Maggi,
1: so good together.
3: Ase ju ni ka gbe radio mi 32 FM ti wa okay
4: Ara ya ki pe ka bo lati oju oja 32 FM 94.9 kan ni adani poshonu Laughter House Oketete Premier Mokola ni Lubadan lawa iroye idaya lede Yoruba la mo bo lati ago marun pelu n to sele ni bi fese won se laarin Ebe wa lo Egypt ati orere Argentina to ka men ti o tesiwaju ama lasiko ohun orere Egypt won ti gbe eyan kan le Argentina won leke pelu amayo kan so Dubai elekeji na o si ti fe bo tori pe Mo Salah o tun ti ni anfani mi ile to fe tesoju e ni isin ama o da pe Argentina ji loju ogbe won ah Ferrari she ti fule lero se mbo
5: beni
4: all right e je ki tun bo sodo baba ogbongba yen mo lero pe eri o to sele laarin orere Paraguay ti asofin agba won so ati oro Kylian Mbappe
5: ben
4: eri
5: ben
4: to mo fe ke soro lori e na ni
6: ewo gangan ni be o le
4: so no oro ti obirin celeste yen so omo orilede Paraguay ede to tenu e jade ati igbese ti France gbe e ti
6: mi ti wi yan
4: okay sir o pe Mbappe loruko to nje ni oni omo orilede Cameroon ti yan paro si France oro n fe farape eleya meya sa France wa face pada awon ti o je agbejoro nbe yen won la won ni ori ofe ati pe ejo ni ita France won de ke ma woman yen ti delete video to fi so nkan to so yen lori Instagram nkan ti o wa wi ni mo fe ka jo fi opolo wo oni ohun o soro yen si France ohun so si Mbappe
6: individual
4: le pe Mbappe as a person lo soro yen si pe ke se France e fi opolo agbalagba
6: ohun to sele ni wi pe be ba lo re wo opon to wa laarin Paraguay ati France lojo tan gba bo yen bi gba to ba je pe o ayu ohun fe sumo rugby abi amo wa la ododo kan tu ti wa ti France ti ni koju koju Paraguay lojo e bo wa je to ya mi lenu gan bi won se rough to wa je pe awa royi gba dari ayu fun yan kan ni card pupa tabi yellow card lo bi meta bi merin ko si nkan to jo be lo je pe wahala po fun Kylian Mbappe sumo latara bi wa la yen se po to na o tu wogbon ara re da o tu wogbon da ni iha bi
4: re e ma mu o ki lo mu
5: penalty
4: aiwo
6: so pelu bi nkan de se
4: ah bibu yi o ya ja tu wo e ma soro yi lo
6: pẹ̀lú bí irúfẹ́ irú wàhálà bẹ́ yẹn bó ṣe ṣẹlẹ̀ òun ló fa òun náà sọ jáde nínú ìtara lòun náà ti sọ irúfẹ́ irú ọ̀rọ̀ bẹ́yẹn ẹsẹ̀ mọ̀ wípé ẹni tí ọ̀bẹ bá gé lọ́wọ́ òun náà ni ó sọ ọ̀bẹ lẹ̀ òun náà ló fi sọ andẹ tábádẹ́ wò pé ipe bóyá
4: ọmọ wà yọ lé lẹ́yìn rẹ
5: wọ́n sì máa wo bíyà ilé ìṣe penalty ilé ògì ìṣe penalty
4: ilé ògì ìṣe penalty ó bíi ọdúnẹ́sì mi ìwọ́wọ́ kọ̀ọ̀bù mọ́tò àti ìbẹ́lẹ̀ penalty
5: ẹ̀ka
4: O si ma wo bi ya. Olúwa kó síwájú ẹ̀ náà.
7: Ẹ ọpọlọ náà fi ń gbá bọ̀ kò ń ṣagbára.
5: O ti lọ gbọ́ fún ni.
4: O ta gbèsè
5: fún ni. O ti ta fún ni. O ti ta fún ni.

0: won bo yin pe opolopo awon ja won to da won ma ri lodo awon tan je egbon won abawon to je abro won abawon to je awon ti won sori ofun na ti won reja so lati wa tun le bayan so irufe ebu to do mo be yen pe iwo ke iwo to je pe omo dudu ni o tan gbe wa si bi funfun yi yo je nkan je pe yo fe doyan die o lo fa mo pe o da bi giba na lati so ta soro nipa bi pe kile an ba fe gan o fara pe dida o fe jo dida daada bi iba to je pe ohun gangan mo dida ri ni ṣugbọn e je ka kuro ni iyabi ibe yen nkan to ba ti wu yan nkan to ba ti wu yan ohun ni eyan le fi ara eyan pe ṣugbọn ka ma parun tara wa je to ba je pe eyan iyabi ibe ko emi ro pe kile an ba fe na
1: ohun ko le ye eyan ara ile o tọgọ fọ ti wọle ni o
0: Oh, no, ma. Oh, no, ma. Oh, no, ma. Oh, no, ma. Oh, no, ma. Oh, no, ma. Oh, no, ma. Oh, no, ma. Oh, no, ma. Oh, no, ma. Oh, no, ma. Oh, no, ma. Oh, no, ma. Oh, no, ma. Oh, no, ma. Oh, no, ma. Oh, no, ma. Oh, no, ma. Oh, no, ma. Oh, no, ma. Oh, no, ma. Oh, no, ma. Oh, no, ma. Oh, no, ma. Oh, no, ma. Oh, no, ma. Oh, no, ma. Oh, no, ma. Oh, no, ma. Oh, no, ma. Oh, no, ma. Oh, no, ma. Oh, no, ma. Oh, no, ma. Oh, no, ma. Oh, no, ma. Oh, no, ma. Oh, no, ma. Oh, no, ma. Oh, no, fi ataratara si omo nu bi beyen na
1: okunrin bi fe si uca jije riran eh alaja ninu statement wu ma yen e fe be gbo mi dada ke de interpret je ninu statement wu ma yen o fi kanra soro o ni ati ran ronaldinho lewon ati ran ronaldinho lewon lodo wa gogan o ti kojala e jo kile ke e ni e tu ni tu bo se yeyin ati ran ronaldinho
2: se be run na le won ni
1: e sumo gede
2: se be run na le won ni
1: e kile yin ru
2: se mbappe okay omo le de kame omo o leje kame o an sojo ile de france e de awon kan le be mi se nkan to nse lowo e se to gbo ko represent ori ile de ni abi ko ye mi ile be ma se tun to pe ngba te so pe nikan lo so je bi esun kan to ma ran lati lo se won ni so je bi abon ni okay won ti kan kankan mo lowo to e gbogbo ya won ti se wa di o don wa ti wa fi won ti sibi kan te ko ohun lo wa fe gbe jade pe won ran lewon emi o to pe won ba ni leyan ba binu ogoloku e fo mo le omo to n lo to te ba ri nkan ba pe ah awon to e po je po ile de ile ko so tede lo ri pe ah ibomi lo ti igbe yen de wa o ki en tan eh won ni en to ba se kan ba labuku ma wa ka iru nkan ti mo bo o fi kan ra soro yen nigba te en ba kan je eyan binu ologo le mi fe ri si mo fe sugbo fe ran lewon se o ti ni kankan ti tele to je pe o fi ma so ko fe ko ye mi o ta
1: e ma ile je kari para so do yin tori olohun to e te ka jara le o mo won ti lo mu mi bayi o o gbe tin gbe awon footballer sugbon messi ti gba penalty kan so wo aso le ori ele egypt ti o ba fi je 1-1 o tumo si pe amare ti egypt to score elekeji ni e clever I mean ferrari
3: o tokun
1: statement yen se le interpret abi kin kuku soro
4: well boya mi boya ke interpret tori mo mo fe igun nkan ti eyin study bo lodo temi na emi gba nigba wi pe fun en to ba ka awile ti arabirin yi fi le tan to ba ka lati bere de opin latori akoko to kokoko so de bi elekeji arabirin yi ni oni o ni hred kan fun Kylian Mbappe tori ke ba ti ka lati bi akoko to ti kokoko soro nipa wi pe bi Mbappe se nse lori papa ninu fese won se yen ko to di po pada bota Mbappe náà sọ̀rọ̀ lánàá Mbappe náà wá sójú ọ̀pọ̀ ìlújára níbi tí Mbappe sọ wípé disgrace ni arábìnrin jẹ́ tèmi dẹ́gbà bẹ́ẹ̀ láti máa sọ̀rọ̀ báyẹn kó tó di wípé because
1: assembly member
4: ìkànnà àwọn sẹ́nítọ̀ wọn lórílẹ̀-èdè Paraguay ni ó dẹ̀ sọ ní sọ wípé disgrace lárábìnrin jẹ́ fún orílẹ̀-èdè Paraguay pé everybody dem àgbàgbé nǹkan tí Paraguay ṣe wọ́n máa rántí nǹkan tí arábìnrin yìí sọ nípa Kylian Mbappe èmi dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ ni tó tọ́ kó tó di pé àwọn èèyàn tó jálágbára láti orílẹ̀-èdè France náà ti ń bọ́ta ààrẹ wọn Macron ti bọ́ta láti wá sọ̀rọ̀ nípa wípé ntọ́ arábìnrin sọ òdá arábìnrin dẹ̀ padà tó wá bọ́ta láàárọ̀ yìí nínú ọ̀rọ̀ tó tún padà sọ wípé kíní ó sọ ní sọ wípé òun ò ní ìṣù kankan pẹ̀lú orílẹ̀-èdè France ó ní òun at least òun wà lórílẹ̀-èdè France tóun fi pé ọmọ ọdún 17 kó tó di pé òun kó lórílẹ̀-èdè France ṣùgbọ́n Mbappe lòun ní wàhálà pẹ̀lú so ó wulẹ̀ fi hàn wípé òun àti ó ní nǹkan kan nínú fún Kylian Mbappe tó yẹ pé kò hàn sí àwa because ó tún Sunday bìkan wípé òun mọ̀ pé nǹkan tóun sọ nípa gbogbo nǹkan tóun sọ fún Kylian Mbappe bí pé òun ṣeré ṣe abuse ni òun bú èbú ẹlẹ́yàmẹ̀yà ó lóun mọ̀ so gbogbo nkan to so yi patapata o fi yan wi pe nkan kan jo wa to nkan wa ti Kylian Mbappe se to dun boya penalty si Mbappe score ninu fesewonse to fi ja Paraguay boya ya ti ko wole bi kan to ti sun
1: baba yen wa lo ki ti o gba red
4: yes
1: to do frustrate
4: gan o frustrate ninu fesewonse yen major tin ton lo se ninu fesewonse yen ni pe o frustrate Kylian Mbappe atawa gbogbo lo ile de France o de si shock mi de ni wi pe ninu fesewonse yen Paraguay o gba yellow card kan
1: referee tell you kiri leyin
4: Paraguay o ba yellow kan ninu fese won seyen so emi gba gege bi enikan nigba wi pe arabirin yi ni nkan ninu fun Kylian Mbappe sugbon o ye ki orile de Paraguay kan gbe igbese lori arabirin because oh le bota lati ma wa ma so rufe oro bayen si agba bolu to nsoju orile de France ko ba ajo mo Cameroon ko ba je anywhere ti ba ti hun ko ti wa France lo nsoju orile de France lo nsoju ohun lo mi awon to poju fun iko orile de France ni urje fe agbaye lodun sugbo ohun fun e ti so fun wa wi pe ohun bu racially ni so ko de si nkan anybody fe se si awon kan wa to je wi pe kan ba ti de bi kan e ma so kini kan wi pe kiyan ba ti so ohun e ye rufe nkan to nse ni time yen wo tabi ke ye ara e gangan wo mi won ni wo bi wi pe orile de Paraguay because Paraguay na ti butter awon to jala koso lori le Paraguay na ti butter ni butter wi pe awon o lowo si gbogbo nkan tarabirin yi nso ko de si kankan ninu awon ilana awon to gba lati je pe kan ma bu agbabolu abi kan ma bu enikan ni ebu eleyameya sugbon ko ye ka ma so wi pe en to je kan ninu awon lori orilede kan o n bo ta lati wa ma so alufansa si agbabolu abi lati ma bu agbabolu le ebu eleyameya le en to je pe ke ba wo ohun fun egan ki se funfun tan
1: no ko lo ti won boye mari ni
4: e je ri boye ri ni bi ajaku
1: mama kai mama bu agbalagba lati duro kan na
0: krista e mo nkan ti mo roye ni oro yen ni pe eni to ba mo bi nkan se nlo yo mo ko le de Paraguay Colombia odo awon Saint Paul se nje yi ilu awon Saint Paul yi Jean Paul don ko ni
1: Jamaica
0: yo mo yu pe o yi se eya ti mo nsoro ti yen mo nso li bi orisirisi ti won je ti won mu nbe o taku opolopo awa ti awa ilu kan ibi ta ngbe o le je pe ndori gbojo be o le je ko ti fi sokan tori e ti gbona tayo bo se ye sugbon mo fala soro kan de so wi pe awon ti ran Ronaldo le won awon le run na le won ki Kylian Mbappe fi se gbele pele ko se kada kada to ba di fe ye ya abo fe lo si ilu kan abo fe gbe nkan kan to jo mo pa
1: so kama fun lo Paraguay je
0: advance ki so mo Paraguay o
4: mo le lo rope to ni evidence
1: le ko le re wa e te ka do ja kan pada de to ro ro si kunu temi 32 fm 94.9 e ka da je report no e ko karambo o
3: a se ju ni ka gbe si radio mi 32 fm ti wa okay. The FIFA World Cup 2026 is here. Watch all 104 matches live on StarTimes, from the opening match to the final showdown.
5: And this time, it's not just watching, it's watch and win.
3: Subscribe or buy a StarTimes decoder and stand a chance to win the 10 million Naira grand prize, plus many exciting prizes nationwide. With subscription packages starting from just 4,000 Naira. Recharge now via StarTimes app or visit any StarTimes office or dealer outlet near you.
5: StarTimes, enjoy digital life.
6: Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land o.
7: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
6: Yes o, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
7: Na more rich chicken taste, more enjoyment and more value for your money.
6: Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer valid while stocks last. Me and Maggi, so good together.
8: Gode chance no to lanta, nigba kuga tabaje.
9: Gbogbo ni bara Golden Chance Lotto eku aduro ti wa lore kore ni lesa Golden Chance Lotto yo ma tayin lorun lori basepo yin pelu wa Golden Chance Lotto lesa kese ni won san winnings o ni je tan kun tun ma bere ninu e nibi kibi lo ti le gba winnings e you can get winnings anywhere eyi gan lo mo kan ni bara wa bale Golden Chance Lotto kete lati so ni bara doloro Golden Chance Lotto ilese ti wa afaye gbagba kuba laye akiso pe ti awon agent wa taja ma fi kan dikan ilese Golden Chance Lotto yato lesa kese la won sanwo to si han kedere faye lati gba yi wa waran sesa ni winnings Idere ti le se Golden Chance Lotto pe je asiwaju laarin awon akegbe
10: to ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 0703397 6247 adeun ati asotele nbe o
9: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire
11: ti mo ba fe se igbadun ara mi ki fi onje to ya yi se agbeje ara ma ya mu oba onje Iba jedudu fere fe tabi funfun lele pelu alabarin re gbegiri alawo ofefe toki leketi ati awon akolu ko gba ore tooto re bi ikun mo kika to kabi itaya to gba tahanu tabi eja kika bori dudu reu reu ipade dona fun tolo amala mi owon eku ojulona

0: emo pe labala yi la ti ma ni anfani lati fun wa ni awon orin to ba da eyin o ma wa ko tele bo lorin se ko gangan yen e ni wa leyin e si ni sare a ma nfi owo le sori eto yi bo yin ba wa se n be ba se rin breeze mi si be ni owo yin o se ma lo bo te ba se mistake owo yin o ja ni o
1: ndo governor
0: Aye ja wowo bayi na ta lo lori to ko wa nbe kuro le oruko yin gangan. Hello. Ta lo wa nbe? Eh eni o ti rai soro. E jan ku onbe ti Muslim gbe wa lo yi.
1: Latoja.
0: Ah. Egbon. Ba ka biyesi ni e.
1: Po mi. Oya do oyin.
0: Ka gba lowo Olorun baba nse dada. Gba won wa gomina lori jade
1: o bola me omo tinumbo
0: eh o ti dare bayi o tun je un sapo gengoke

0: Mo be fa lomi laye, but that's fine. Eh, any number me abi?
1: Eh, ni number
0: we to block. Oh. Ani number yin ba ti copy esin ibi te pe si nbe ninu kulumbi ko gbe number yin jade. Ko yin be yen.
1: Okay,
0: sir. Eh eh. Be wa se ma get boya ke call tin ba ti be pari eto ke pe mi immediately. Ki e le gba card te win ni o ni. Se gbo.
1: Oda.
0: E ma jo dola o eni ni ke se message o. E se message si mi oruko mi ni Ismail lati oju abere. O ti yin be.

0: gba araje ajigbaye oni taya ni geezi ajigbaye mi o ba ko ba eku oko ya beji tadi kekere araga ni eva eva nine thinking ni orin bari jade ni egba si gugu o pelu mi o fe mo nkan kan lori mo ni si gugu ni ati ChatGPT
1: ejijo olomo o
0: awon eyan so lanu ade so la ChatGPT ni rai eyan ti ero nu pe ah odun wo ni
1: ejijo olomo o
0: fun Elizabeth wa badan o elomi o le da inu ro mo ChatGPT ni rai Google lo ye wa mo gbe ngba ta n se quiz nigba ta wa ni primary school a mo fo gba ori bae ni ah o 8490 ah oh date lasan mo je lomi ti o ni jo wo final
1: e ba wa ti to
0: la mo mo
1: e ba wa ti to olomo
0: e ba won ko mi ara mi gbe kan 0705 009 49 0809 749

0: Kingson, yeah, I did it. Ele na pon ni the good shepherd oluso agutan rere baba ti ki sun ti ki re oni ani jo ni waju emi nbo leyin yin gbogbo bi te ba ti kan lekun emi o si si be ni oluwa olorun awon omo ogun wi se ka bibili e go to quran na Gagan to di regan.
1: Okay,
0: no, go for you, I'll let you know.

0: mo ki ore mi eyan mi dada pesin baba olomo tutu Sunday bhai ta lo ri ganu si ni lelebu Newland lo ri ganu si oni o wa je sara o lojo wonu kin ti e Amolale olomo azimo adun e lo je e momo
1: e lo ala
0: amolale olomo adun po
1: ah e ma adun
0: ta ba fe we ta fe we du safu e
1: be ya je we du
0: le sori akabula e we to ni egusi
1: atera to muta
0: to ah mama yi se lo
1: ah ah e pe
0: wa ja ni anbo e mura e ba ti jade sosi e mo gbodo wa bo Yeah, Lisa. O je bo ti ba ti soro je bayi le mo npe iwole se se ma jeun ni.
1: Eni o ni ma jeun. Alo ti jari ta fi ni le jeun.
0: Ki wa lo de se bo ti ba ti gberu lo je bayi jalo le wa pe.
1: Ama jana.
0: I ma jana e suri re jare. O de ki gbogbo eyin olomo ti Olorun jeje fomo ta lo re bayi. Agba lowo Olorun won ni yo yin lenu o bawo wo se yo awon obi wa lenu awon mo wa no ni yo wa lenu so en te de nwoju Olorun fun omo iru omo iru omo ni waju Oluwa ron je won gbo awon alabi amo je sita ni sin won lawon o fe ki kini awon wa le ma fo mo lomu food won mo ko fun mo e tora yin o ru awa yi odun meji abo la fi mu won mu lanu momo wa one and a half years

damo marin ko to yo se agbo ani damu o ero baba mi o gumo lai dan ti yo yo se agbo ti enu eni eleni pa pa pa na

0: ka ma lo die die lori eto ta pe leyin ise
1: ma musiba o adewale
0: iri ise ni bayi na lati ma mo ni lole
1: ala o se bi o tun ba pa suba won
0: tera mo ise owo re o tin to ba legit ni o ise to ba se mu yan gan o le yan pe ni ise
1: akoni mi bayo
0: iti o se mu yan gan won so pe yan o legit se pa mo yin to legit to wa lowo re
1: aduko
0: do combo ti o pada dowo o pada dobe ti won o mo je to mo wa o ah olohun dupe o
1: sale iyabo dupe maka
0: dele ati bore dele ejile e je ma lo le ni yare a pade lola e se o se n ba wa gbadu awon eto wa e se te ma gbadu awon eto wa ibi te ba foju si ngba mi ona le ma lo be
1: e kore si na don do wa idi ala mo se ru fi ai ki me
0: o ga
1: ataye de selika
0: iji te pele o da bo dele
1: ala ide isa o adikun abi

0: What thing be this?
1: Like Sherimbo. I will be Sherimbi assignment in finance. Eh, she painting ni yini. She kakuku be yiko giri museum. She kakuku bala she kolo. Kala wa sanu yiko masa saku sabe. Kini ta se ti oda.
2: Eh?
1: Make up wele kino se. Ni ti moti se ti moti pari. Mori po ti pari. She bitori ane lo fifi full stop sanu yuri. Wobo she nje chi ugo mga bie to nje ya.
3: Ah.
1: Eh? So o work out ori ni bo se nje ti ugo mga bie. Ni pari re nse press up. Si ba ti se kwenye nje kwa mga kete kete.
3: Ah. O pari yo. Ah. Bale yon ni soga man. En ti ogba go ni ja o. Ma wanti ki ba bo fwe le. Hein? Tan wo bi akoku ewun
1: won ba mi so so ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe
3: agbo were si wa wa won mo pe npade yin loni ni.
4: This piece was performed by Usain
5: 32 FM 94.9.

awa ndupe o beyin o le dupe eyin le mo emi ndupe o olufemi omi la ni iyanda omo joji elomi ani e ki ti e ni o se wa gbope to to be se ti didasi ah didasi yen na o ma tope opo eyan lo je wi pe won gbo eto yi lose to koja tabi won wa laye wa laye nigba aseto yi lose to koja ti won o si teru ti mimo lori ile loni o aya dupe abi o ya dupe la fi ndupe lowo olohun Eke salara, eke sa jiru, eke si oro gun le la, epe olufemi omila ni inyo, datu ti de u. Oba tolu juba, oba shirele o shirele. Eke salara, eke sa jiru, eke si oro gun le la, wipe ile share radio 32 FM, nibadon, ama tuti gbino ya e. Eki salara, eki sa jiro, eki si oro, gun le la, wipe etu o, wuntu ti bere, adi itu, kini nton je adi itu, wuntolo wamba midi, teneke ni ole tu, eite yi, eita wawadi, tuje wipe, olo wamba mine kanshu nekan, lole tu.

njẹ ifa lo de ora gbamu ragbamu emi na lo de ora gbamu ragbamu iku ma tori awa po dundun eruku ma tori awa so fon fon fon ai gbo ku nile alabaun ai gba awe nile igbin ogun odun loni gbon gbon loke oke gbon gbon ogbon odun loni gbon gbon loke oke gbon gbon iku ba npa lotun to npa lose Olorun oba oke yo ma fi anu e yo ma fi iso e yo ma fi abo e yo ma dabo wa o e ka le gbogbo mutumu wa

meye ba je ori ahun to ba gbo eto ni ale yi ti o ba ronu a je pe ah oluwa re in fact ah mo ba de gbesi ko ni le san o boy ba sock you.

0: woman, where was it, Maria? No, woman.
1: Moment ti mo fe wu wa yen ba e mi yen ko lo ma je ko jasiko te o fe sise bi le mi buku ona te yan gba lu e bu ti yan ona te o da ni ohun la mo e fi ma pada to ma un pa gbogbo nkan ti mo so fa won yin gogon gogon lo je so ba ohun li mi ma fi ko so wo mi nu
2: a ro si pe lori oro ti abi bayi o bere owo lowo won pada so fa pe 30,000
1: ofun mi ni 30,000 yen
2: owo ti won send yen inu account ta lo send yen si
1: emi ko ma lo si BPS kan ti mo po jina ti mo ko wa omo mi ri ma ko sare lo gba mo kin ba de fe gba ma ma se mi gba ti mo ko wa kuku mo mi nbe ma sare lo gba nbe mi ni fun won ni account ti o pe to mo mo pe o pe o le fi pe number mi wa ni fun won la account ti o pe ma ma wa boya bi bank abi bi money point ohun ni ma wa ma ko gba o nbe
2: owo now o ti de yan mo nugo se gba to de ni e mo nugo yen to ti pa won family.

0: lo mi ogbon e baye o lo ko jade bota e to gbo ko mo so le o yo so fe se so lo ba kide yo fe se filto eh eh ru wa e ti sele ni sele ye ah to ba gbo kankan to ru sele gboro o se ko du o ba wo la to kere na o ne mo le bi kan iwo lo wa lo ya pula lo gbe ke di ke petrol won lo mo sa de wa to lo fe sunna bo ke no fori de loju pe to to de eni yen digun jale lo jale o ka ba be ni e bi joba ni o decide joba ni o so final to to lo ma ja se to se ah hey awon yen mama la ya ga o won ta ba wa oran kiri ni won ma da na ke ma wona kiri a ri de ni e won a ba do ba ko sa ra wa gidi gan ni o lo fa lo fa wala si lu ara ko ri lo ro de se o ko kia ati le won e ba to mo ni won da jo ku fa won ke pa won danu e ta fo wo lo je won je na ni won je ni e ta fo wo lo je ah mi kan to le gan o ibi ati pari wo pari pari wo yi gan ti ko ye ka ti ri pe awon ye change prince adetunji mori o odun ore odi le won wa wa to be bi re prince adetunji oladele musa bayole wa to be bi re na e ni mo lo gbe won e ma si a program yi tori pe e ma si a re bro si a re ni ah ile oje ti o ma fa ni oje pe e ye wa je jojo meji won e ba si a re gbale yi won ni pe ki fo do ko yan mi ji ko wa je da da lodo awon eh won ke wa je ni wa du se teresa won ke wa je o e bodo sikiri e bodo si a program yi da da ni lale yi ifu yen ni jeju yen bi to da o ni ke wa je wa yo te ba si are du ni o MSG kitchen to wa ni wa ju center sa lo ke adun bi o ni ke wa je wa yo e ba si abuda mi da ni oju arakunrin irile wo yo MSG kitchen o ni ke wa je wa yo o je yo meji je bi ti ko wa je kalo be ni bo babala le ko mo gbe lowo kalo gbe ko mu ja we lowo ko wa je merin e di do mi di lo fe te ba se program dada ni o to mo ri pe e do beta yi o e boye ka si pe ka se program bo do pa bo ni nkan dada ni ah ipin yo lo ku gbe dada ni o mo try ni ni mo don try yi
1: ele pa le o
0: eh eh oruko ya ti be ti soro
1: ya mo la lati gba mo le ti bi roko
0: oro re o
1: e mo jo le o
0: a be ri
1: la
0: mo ja re won
1: o ami ara ara ti se wa nko me nja na ko ni wo papa fun le je won to pa o se e wo wa ko fun ran ja ka won to pa npa ya o
0: hmm
1: o wo ran ja fun
0: ko to pa won ah le to ko ti lo e se a ti gbo ti yi gbo ti yi e se mo dupe ya mala to wo ran je fun ko to le pe o gbe mi won ma se o

0: abala la ti ba ka dukun be to re abala ni e ba office wa loni ni 32 fm ni makola ni bi lori oke he obi di bi di awe ru olorun sanu ni o amo se won yo je won gbe to e lowo re wa fi do pada ah mo bo lo fa wa na so pe iwo to jare to wa do je bi to wa bere lo gbe won o number ki ma mo tati lo ye ko pe pelu ogun lo e to lo si ti o lowo ba se po se investment ni o si cooperative ni o ro wo re gba ile ni I won le di epo ta won le di epo gan ni walai ti e lo po ju okay we travel what about the visa volume gbugbu e at the end o ri kankan o wa mi ri we pa lo won ro wo fu omo omo ile zeme kwada ni o ya ri po wo ni fu omo re ki e di omo ati gbugbu gbugbu sa gbebu wa si 32 fm bi ko bere ewon ojo le akibam zat amoni bayo fun igba die na titi boya titi pari osu o se se o te mo bi lori eto ewon ojo le ohun ni ara ko ri yi banki awara ni ba ka wara le koda ko re fo
1: e ka le mi gbo ibi kibi te tin lanfani ati ma gbo wa lale to ni Usman Aruna loruko temi
0: mo fe simi mo fe lo si ori ewe ko ye nsin mo fe simi e ri pe ododun ba si mo nsinu ta mo travel an yo to ti ku bayi tv de o te gbo le mo gbo lori eto bo ni se ko si wahala Usmanu
1: ko ni sewu
0: ko ni sewu
1: o fo kankan ni firu na gba
0: so follow us bi
1: mo follow us yin mo
0: follow us yin o follow us
1: bi ke su ke fori le pilo
0: eh mi ba lo gbe du ati ba wa
1: ni o ni we te ba wa
0: ke bi na sin mi
1: ke sin mi eh
0: olorun wa de ki lori ki bori
1: amen
0: pelu ogun ti olorun laburo ni stede ni alo atabo wo gan laburo so de si wona
1: amen ase
0: o we le mo do lojo mo yo le o o we le mo gbo fun tin ede na ni te mo ko le eja file be pelu ogun ti olorun eyi ti ajo soro nipa pe eto mi ha o igangan o esimi di pari osu to ba di tuesday to pari osu to tele pari osu yi e ba potato fe ba pa de mi iwo to pe to re pelu ogun lo ha lo ri abo ri ko tun wala iwo te to re ba ha bi kan ma bo ni tuesday to tele ipari osu yi at de at esimi to ni wo ti pari eh ti ba ko bi to bu yen de gbe won e ma gbo kure ton be eh ta ni ko se gangan eh ri pe o ka bi mo boro eh ere bi mo emi ti mo bi gangan o ma ti mo bi gangan wo gangan o ro lo hu emi lo ka e ti o ko fun na ti mbo eh ni ha yi o wa tun ga pe lo gboto lohun e je ka fun mi lo ba na o su ko pe o se be lo na ni o bi o se meta ati de ko re ba je fun wa Number 08032716158 08032716158 alo layo abo layo pelu ko jolo a ni daran ama da da eja ma se kira da o o ja daran o tori pe oro da o oro se kini ko da ewo jole o a ni de ni ewon ta le bi o se baba de dite pari osu timbo e pari osu yi e da wi fun obade ogbo owuda e da wi fun obade ogbo o dabo

0: iku omi iku odo ko ni gbe lare mo lon gugu bi te fi gbo mi kolu kolu bu oni kolu wa o afefe bu oni fe si wa akoda aye moju ba o aseda aye moju ba o moju ba gugu ori ade ka de o pe lori o ki ba to pe lese ki esin oba ko je ko ba pe kan ri kese aboyun ile won mo bi were eni to ti bi oni yan ku agan to wa labosun ajinde aro mo je fun gugu wa o moju ba gugu sense lapapo isense oni baje o oyo state oni baje gugu nigeria oni baje lapapo adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gugu ti gutoro ile ibadan lapapo mo gaji ile oluoje ofoje ibadan land gugu bi te baba wo lu ibadan e wo ko tin bo wa si gate oje e so loje ide ayun re erin saarin oja oji ebere bi won tin teni egbe okada oke ofa baba asale oju source to wa n baba asale lowo otun yin ibele ti sokale te ba ti gboju so kan e ri akomo na wa nbe ele lo sile baba iwinji adubi ero ba ni soro tele pe mi si 08032601 41 tabi 08053459223 odufa te mo gbo lasale yi o na ni odufa ogbesa ogbe lowo otun osa lowo si e ma ba mi ka lo ifa ni so gbe sara ogbe soro lo difa fun sekere tin so kun po won olaje ire aje la o mo ni ju won lo sekere ma jo nso sekere ire owo la o mo ni ju won lo sekere ma jo nso sekere be ni sekere ba won rode banuje o gbogbo wa oni rode banuje sekere ati dodon awon mejeji njo nti ikole orun bo wa si ode aye awon mejeji mo kan keji won gbale alawo lo ode aye ta won lo yi aye dan aye dun sekere lo nleju dodon dodon lo nle ri aye seju sekere lo won ni ka won mejeji orubo waja ti babalawo oda fafa won mejeji to ponson to ye la o gbe sa to jade fun sekere o gbe sa ina lo jade fun dodon dodon ko jale o olohun ole boru olohun gangan ni dodon dodon ni ro ohun agbo ka iyen ohun agbo kan o ni gbogbo bi tomode ta gba ba tin gburo nilu won ma jo won ma yo ni dodon ko olohun o le rubo sekere ni kan ni nbe leyin to nse bo asen wa asen bo awon mejeji de ode aye won bere si ni jise ti olodumare fi ran won ti oni ya aluba ki opa bo ilu to ba fun dodon re megbe to ba fe yin re bi ese bata mefa yi ba se mi ni woni mo le fapajo mo le fese jo tori eni ti oni ya lu nlulu fun tori re ba wu to ba ti to ba ko to mu owo bayi to fi le oni ya lu lori oni sekere ni ona omo gbogbo ara sekere aje inu sekere owo eri bayi o wa ja si pe ise ti oni ya lu ati oni sekere ti won jo nse o je pe sekere nikan ni nbe leyin to nkere gbogbo won aje sekere wa njo sekere wa nyo sekere wa nyi babalawo awo nyi faifa wa nyi olodumare oba lorun nigba ti seda re gbori lowo dandan tan ni ba nse be gege ni babalawo mi senu rere kifa ifa ni nso gbe sara o gbe soro lo difa fun sekere tin so kun po won olaje ire aje la o mo ni ju won lo sekere ma jo nso sekere ire owo la o mo ni ju won lo sekere ma jo nso sekere be ni ke wa si sekere ati dodon nikan o iwo to nsorogun owo iwo to je pe wo oja to gbe kale le ntin be nwaju re na gbe kale en to wa nbe nwaju re wa nta ajoja ati e lo ma binu re iwo na mo kan keji ko lo ri mo ipin orun re tan baba wa ba nto na kan bo to ba pin si meji to pin si meta to na ba poruru mo won lo an baba wa mu o kan keji won to ifa lo ni 256 ni page to wa ninu fa ta le ni to kokko da odufa ni gba wa se odufa ti yan da fun gangan kin le n to da n gba wa se kini nkan to se toro re fi tuba to fi tuse to fi raye gbe to fi raye lo to fi raye se gbogbo e lo ti wa nu oju odufa kokan ati koko ona abayo an baba wa mani won ani mo tose lu lojo ile ti o ba si toju eni su eda kan ki marin berin lokun o awon to ni won o tun o seun ni won aba agba to ba ti da ifa to ti mo pe orun re ti babalawo re bo orubo to bo si tutu lori odufa re to ba jade to ba ti wa npe won pe won ma tun o si won ti gbo soro re na nu o diran ki won o tun o si leyin opolopo wadi jile leyin opolopo itutu ilo ogun ma to je fun eda elomi o mo yato nu ka se tutu yato si ka so ogun o wa so ogun so ogun ologun o je fun o ile ti o ba toju ti e na su so le ririn be lokun ifa ni o saaju iwadi jile na baba wa koko se tutu ni o tele leyin etutu iloro re o wa tuba ni o wa tu se tori pe ma to se lo loyo ogun ogbon egberun la kare eyin ni gbogbo won to kadara o didun no se gbianju to sekere lajeju dandan lo boya iru etutu ti sekere wa se to fi ni ajeju dandan lo yi boya n lo jade fun wo na ninu odufa ogbisa atale yi to ba wa rubo to ba se tutu to ba lo ajo aye oni koyin si wo na tori pe etutu ni je koro edo tuba ni je ko tuse leyin opolopo gbianju ati etutu ajo to ba ti nawo si toko ti o je fun o yo bere si ni ma je fun o ma to se lo loyo o 256 ni page ifa ta le ni toko da odufa yi kini kan teni to do odufa yi si toro re fi tuba to fi tuse gbogbo e na lo wa nu odufa gbogbo eni tin da fun loni eni pada da toro je o adegoroye ige adudi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile ibadan lapapo mo gaji ile oluoje ofoje ibadan land gbogbo bi te ba ba wo ilu ibadan lati bi kibi e wo ko ti nbo wa si gate oje e so loja oje idi ayun re erin saarin oja oje nibi ti an tin teni gangan egbe okada oke ofa baba asale e so loju source to wa loke ofa baba asale te ba ti boju so kan yin lowo otun e ri akomona wan die ro bon olu eni le baba ewe nje adudile nlo ero ba ni soro te le pimi si 080 332 601 41 080 332 601 41 tabi 080 53 45 92 23 is 080 53 45 92 23 ogbesa lodufa ti mo mu wa si etigbo wa lasale to ba wa soro npa pe ka ma ma se orogun owo ka wa na omoju to oro aje wa ni o gege bi sekere ati dandan bi won se jo takangban ti sekere rubo to fi gba ori lowo dandan gbogbo eni tin da fun loni e ni pada da toro je o e laboru o e laboyi e labo sise ogbo ato asure iworuwo fun
1: baba pere apo ni awo ko wo

0: Hello. Hello, sir. Hello. Mungba yin bai.
1: Hello.
0: Hello, sir.
1: Yes, okay, clear, I see.
0: Benny, sir.
1: To cool locate you under a bit more.
0: Eh, yes, sir.
1: Cherry Bogon Teton Solale.
0: Hmm.
1: Ori prayer na more, my cocoa stop him up.
2: Olorun yo tun bo mo wa pelu yin.
0: Ami ami sir.
2: Gbogbo la kaka yin lori ki a le ni api o. Oro yin o ni daru
0: kati. Ami o ami ami.
2: Ojo ibukun yo ro sinu le yin.
0: Ami.
2: Ateyin o ati dadi o.
0: Ami.
2: Owo yin le fi mo egbeto yin.
0: Ami ami.
2: Ife ti ko si etan nbe yo tun bo mo lekun
0: ninu aye yin. Ami.
2: Egun le iya ti le baba ko ni nipa inu rin ajo to le ore nti
0: ami o ami ami ami
2: ateyin atoko atomo e leri
0: ami
2: e de le npe
0: ami ami
2: nisoki eyin e wo gba laye te se kale but e ma wa fi olajiyo e di mi ni question te le ma di gbogbo en to ba ti kokko pe wole
0: be ni pe igba wo le ti ni balopo ken te ti to speak ken
2: iya wa e believe o pe olori gan ni lati ma so ni last month June ye.
0: Mm.
2: Ah, yojo kakale.
0: Hmm.
2: O wo gbejo ye. Se wa ni family house won. Gbogbo awon ti ajo je iro. Mo ma bere pe kilasi ri ewa re.
0: Hmm.
2: Akoko na amu ile aye ani amu ni bintin.
0: Hmm.
2: Elekeji. Anjeun lasiko. Because awa ti gboye pe ko si dunun ni bika. Ani ka kun le fun yan ni dunun abi kin yan create dunun fun re.
0: Hmm.
2: O wa je ka yo wa smooth.
0: Hmm.
2: Year one.
0: Imagine.
2: Elekeji. Gbogbo nti ma sise ninu orikirike ara. Se mo pe lara itoju ara.
0: Eh.
2: To je igbogi.
0: Ben.
2: Se mo pe feed ti wa niye.
0: Ben.
2: Apart from pe eyan tun wa nle gbogi. Gbogbo nto ye keyin o se. Eyin na mo pe en ba fi nto ye ko se sile ti o ba ti se. Nti o yo se o se.
0: Beni, o ti sure.
2: O ni gbogbo alaye ati lakaka te n so fun wa o. Sugbon mo wa n ro lokan gba te n soro bo ni sin pe. Ti e wa la ori opolopo ni ko to gbo ni abi bawo bayi.
0: Inu mi ma n dun keyan ka soro, ka won yan je mu lo. Tori emi lero pe awon logbon awon oloye lo n gbo eto e. Pelu ba se n pariwo to, awon eyan de n pe won de n jeri. Pe bye bye ṣugbọn awọn elomi si ma wo wi pe eto yi ye se dandan ni ki n gbọ ni
2: ah
0: dandan de ni
2: ko se ma gbọ ni o a fe le ko ni ma lam ni e ti melo waji bi la bi fi fawo waji o ni gbogbo n to ba je ran dandan sisi re dandan ni now
0: be ni
2: gbigbo re dandan ni now because n ta wa fi live lele tori pe ogbon ologbon ologbon fi ma so gbọ
0: be ni
2: opolopo opolopo de ma fi so opolo ta ba so age fun yin opolopo awon teyan fodun mewa julo won ti gbo bi ajo
0: hmm
2: won ti didaku dani na o wa ma sunkun asunu pe ah awon ile ide tera won lepa se ri todo mode ba nsere olobiri po oyi la npe be o beni kankan ba touch e se ko ni nale
0: hmm
2: bigba teyan restrict life e ma corner lenti o ba mu gbogbo n te so lo lilu lo ga gbigbo ki mo pe lilu lo ga mimo gbogbo n te n ko wa yen to ba tele ah yo ri pe ododo loro olohun
0: hmm
2: ita ododo de ko se dogbon si beyan ba gba be la lo
0: beni
2: beni o gba bo mi fe mo sadua tori afefe mo eyin fi wa le pelu awa tolohun lori oro yin yin ni gbo bi si yin lai lai esa
0: ami o ami ami ami ami ami
2: te ba wa gbo peke sidi lo bole kan to ni nkan ri omo ni
0: ami ami
2: ni ses yin
0: ami ami ami ami
2: ami
0: ami
2: se mo pe ma se logun mama
0: beni